0: Kamalgit po. So, ano pa mo? Pag-stem nila sa ilang location, pilip mo ang magawa.
1: Mm-hmm.
0: Di siyempre, nag-reklamo ko sa DC. Ato ng ato po ng great athlete to. So far, isa lugar sa atong hangin ng LTS Arbica, doon may problema sa inyong system. Yung since bago pa na yung sistema, dapat i-consider ninyo tanan. No?
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung atong taon magmundun, ang among kitaon kung walang service contracting, kung pananglitan ng usa kaadla na mga kita, magkita ka ng 7,500, 7,900, o usa kaadla, pag-abot sa service contracting kay discounted man, so this 20% ang regular, on top of the 20% sa ato ang mga special passenger, like PWD, senior citizen, another 20%, so nahimong 40% ang ilang gi-discount. So kung ang good sa ato, kaya natin ka sa ganyan di oro nga, kung ato ang pasahero diri, ang atong pagpamasahero is time-bound, no? Morning, rush hour, afternoon, rush hour, in another one way. So, ang natabo, sa actual service contracting na mo, ang among 7,500 na gikita, o say, maabot na lang ang among sales of 3,500, 4,000, tulad kay discounted man. So, 4,000 ang nawala sa amo, o 3,500 to 4,000 ang nawala sa discount na mo, and then ang gibing sa gobyerno sa amo is only 4,000. So wala gyapoy pulos, no? Ilang gibayaran sa amo, discount ka sa pasahero, pero ang among tubig nawala na. And then katong ilang ginaingon nga, doon kami mga discount sa mga gasoline station nga 10 pesos per liter, dili tanan nga mga gasoline station ang nihatag og discount kay pinili ra. And then kung maugtupid ka sa gasoline station, pamot ni mo dito, wala dito imong plate number, dili gihapon siya makonsider. No? So, kinahan, pagamot ni mo sa gasoline station, mayroon dito nakalista ang imong plate number, so dili gihapon ka madiscountan.
1: Mm-hmm.
0: So, ang akapiritsyo ang netabo karon nga service contracting.
1: Arish atas,
0: unang, mo get me.
1: Arish atas, bayroon nun nga service contracting program nila, direct akining Ma'am Lalin. O sa may pasalig ni Director Aljo Bindiho, ano sa ano sab ang second day? first day naman to. Ano sa ang second day?
0: Ang atong reklamo, gidirect naman na to sa central office toward kay ang service contracting karon wala nila agi o region.
1: Mm-hmm.
0: Ang inyong application, direct sa central office.
1: Uh-huh.
0: Naunang problema nga, regional office, dinagin sila makatubag sa mga pangutana, sa mga transport.
1: Mm-hmm.
0: Since doon naman kita direct contact dito sa central office, mauto nga dito na ito gidiretso atong reklamo. Muto atong Sabado, nanawag si Attorney P.E.D. kaya siya naman ang insight karon sa service contracting nga ilang gigrant ang among request.
1: Uh-huh.
0: So, gigrant lang among request na i-reconsider ang mga glitches. And then, inyo siya nga tanawa sa inyong land bank account karon ma'am, kung naamay ni sunod. So kung wala yung isulod, ilista lang ninyo, isend directly sa ako. Ah, matayangingon. So umaw nag-send kay Sabado malangitag to, among gibutan sa among GC, and then gibutan na pila ka sa adlaw na bayaran, kanos ama nagsugod, kanos ama nag-end. So umaw na atong i-forward karon sa central office para matagaan og action. Kaya kung dili, mag-strong na po kita magnum yun.
1: Uh-huh.
0: Kaya dili sa yun ang atong panginabuhi sa transport karon.
1: Mm.
0: Then daghan kita ang mga problema, no? Tanaw ni mo ang transport karon makaluluoy. Ilabi na sa city bound ng mga modern units. No, dako kita ang mga issues and concerns, labi na kay mubura ang ruta ng among gapandaganan, and then wala pag wala pod kita kanang ayuda or fair interest sa gatang sa atong gobyerno. Ipasaligan kita nila nga maghatag silang mga subsidiya, pero ang subsidiya ilang gihatag kani adto ra kana. Gani mag-open na itong nadawat ang atong subsidy gikan sa AX nga sa mga driver o sa mga operator nga 5,000. Kausara po dito, no? And then ito, atong fuel subsidy gani magnum dyan, dili patanan ang matagaan. Nadaghan pa kaayo ang gabagulbol. Gani, gihatag, kabalog asa ang problema ni ini kay gihatag naman ka na po sa LTFRB Central Office kinsa katong mga transport cooperative nag-credit memo na nila mismo sa land bank, no? Naman, gi-forward nila kanato, pero ang itabo, wala man gidyapo na abot dito sa mga transport cooperative ang maong mga ayuda. Ngayon, atong gipangata na ang LK Service Central, asa man ang problema nga, naghatag naman ka mag-phobia sa credit memo, pero wala pa man nakaabot dito sa mga transport service entities.
1: Oh,
0: and then, aside ana ni Hatan, ana Magnum Jun, no, ang gikan sa kung other banks ang imong gamiton, aside sa land bank, dugay gid kaayo mo abot. I don't know ug asa ang problema sa land bank ba o sa LK Service. Pero nakita mga itong ebidensya nga nag-CM na sila dito sa land bank. Pero matod pa, asa din nga bangko. So si land bank, kung other banks, kung bini sa ilang depositor, dugay kayo ang ilang transmittal paingon dito sa other banks. Meaning, non-land bank account.
1: Basi ka na yung no? Nga CM, asa na, credit memo?
0: Oo, credit memo, oo.
1: Basi nag...
0: So, meaning, isuhan man anila credit memo dito sa kuan nga ihatag. So, wala akong pota na bitaw sa central office. Asa ang problema, ana, sir? Manong wala pa manggod na abot in spite sa inyong CM, ihatag dito sa land bank, na kinig ang mga transport service entities, hulugan na sa ilang mga bank accounts.
1: Okay. Diba? Lauman na lang na ito na karoon, Ma'am Lalin. Hopefully, early this week, basig na anay magkapalipay ng mga kalabuan. Kay samtang, karang ito lang, habang may buhay, may pag-asa.
0: Habang may buhay, may pag-asa. Maglurat atong mata. Muna nga na magdamdam, maglurat ang atong mata o pinakabot. Muna nga, guys, strong na ang mga co-op kay wala pa ba'y solusyon sa problema sa transport. No? Ang ilang hashtag is just a temporary pero dili pa man gyud gani tanan.
1: Oo. It's either
0: wala pa man gyud ni ubos ang atong krudo.
1: Maglurat ang atong mata sa kagutom or kagubot or both. Kagutom, kagubot, yes. Magdamay. Kagutom, kapungot. Di ba?
0: Ana, then, aside an, Magnum Jun, nagpakita bang manggit kita sa atong local government unit, no? Sa atong stabilization support program. Gani, kung yung mga makudunggan nga, nag-approve na sila 100 million emergency funds for the oil crisis. But until now, ang Motorola ramay natagaan, ang mga PJs, wala pa man. No?
1: Pag-apon.
0: Gani, inyan sila nga, idungan nila sa AX. Nahuma naman ang among AX, wala may ayuda nga gikan sa atong local government unit, no?
1: Doha ka waves na ra batong, doha ka waves na ra batong ko ano? Sa Motorola, di ba?
2: Oo, doha na.
0: Oh, kasi second wave na sila.
1: Oh, second wave. Pero ang second wave siguro, kining kadtong wala pa, makadawat sa first wave.
2: Dili doble.
1: Oh, dili doble. Oh. Anyway, sige lang, palaupo na mo na, ma'am, og unsay kalambuan to sa mga plan.
0: Palaupo na mo. Palaupo na mo. Magsige na lang tag-putak-putak ani, magsige na lang tag-strong ani.
1: Oh.
0: Diba? Kaya dili, biasan sa'yo ng among tabutan, tungod kay nahutang ba kami milyonit sa bangko.
1: Oo.
0: Dili, di ka na sa'yo nga problema. Gani, nag-request na kitang moratorium sa loan, no? And then, interest na ang bayaran. Apan, maski pag-interest sa atong bayaron nun, mangita, magigyapon kita, kadili mo na forever nga i-grant sa bangko ka na itong interest sa atong bayaran.
1: Pugong-pugong lang kita sa itong kaugaringon, karo ma'am, kay ting-init na ba? Ting-init? Oo, sabot. Sabot ang ka-strong. Kanya dahil ting-init pa, sabot na, high blood ang labas. Ma'am, thank you, ma'am. Salamat sa mong panahon. Thank you, ma'am.
0: Okay, so you're welcome, sir.
1: Inyo na bati mga eksyon si Ma'am Luzminda Lalin Escobedal, presidente sa Numpid Trasco. Parenta sa atong mga balita oras, alas 8:11, ika-44 ng simana, usa ka simanang Press Freedom Celebration, gibok sa nasugod karong adlaw si Magnum Risa Cruz na karon sa area sa Press Freedom Monument sa atuangan sa Kapitolyo, Magnum Risa.
3: Yes, Magnumansyon, no? Live kita di karon sa may ginibang atuangan din mismo, Magnumansyon. May monument po na Magdumansyon. Ganyan, karong mga panahon na mag-uhay ragin na tapos ang gipahigayon nga Santos nga Misa o ganyan sa pag-preside usap sa naglas mga Misa Magdumansyon na si Reverend Father Junas Awayan, Assistant Press sa Nazareno Church. Yung karon i-sundan sa pagdagkot sa mga kandila lang sa pagdumdum sa mga kanibang kaubanan sa prisa sa media sa kanibang may taliwan na po Magdumansyon o ganyan karon. Sundan usab sa pag-blessing sa bagong building sa kanibang sa Priest Club Magdumansyon. Hindi nga alayon sa gipag-saulog sa ika-44 nga sumaran sa kanibang Priest Freedom Week Celebration o pinangulo usab sa kanibang bagong kanibang lugar si Mama Honey Jesus Magdumansyon, no? O karon babana sa mga board of directors nag-gunit sa kandila kay gataka sila sa building blessingan man ni Father kinibang yan na magdaman dyan. Mambo naghatag uga kanibang diskurso, no? Alang sa pag-welcome. Kaya kung manini, doon ay si Ma'am Honey Pisos. Ay, kung man aning blessing, maghatag siya kanyang welcome address. O, doon ay ipahigayon nga kinibang motorkada. Magdaman dyan. Gikan din sa sabadi pa ikon to.
1: Sa kadaghan sa mga ginsakupas media na adiha. Kaya kanya ito, sa nangaging mga magagamantan ng silip, mga pag sana pagtamod bitaw sa katong kinibang masakit gani sa dito sa Maguindanao. Kining pinaraman kalugas sa kanugan magpala kalugas karon daghan ba kayo ang naguban karon sa mga kalihukan?
3: Yes, magduman siya may ubay no gatusan kapin ka mga kinibang lugar ang kining himo nga mi salmot no mi hatag sa panahon. Sa pika sa inyo magduman siya na makauban si Ma'am Honey Pisos. Ma'am okay na ma'am
1: naras pikas din niya no ato may dami
3: sige po
1: Honey may buntag Ma'am Honey may buntag ato dugang niya yung tag Ma'am Honey yun na kay bata pa man eh gusto nung sampiton siya ngalan ba pero butangin yun akong ma'am kay masaya pa rin niya ha Honey Ma'am Honey may buntag.
4: Manumjon na sir, mayong
1: buntag at kalihukan niya. Kumusta ang inyong ang kalihukan karon? Di man ni kainyo ra, kundi ato man ni mga gustong makapaymulos sa kagawasan sa prensa. Inigom, Honey.
4: Yes, kaloy sa Diyos, magnumjon, successful kayo ang atong pagpanggayon sa misa. O karon gani, kamulo pang blessing no sa katong pagpun atong kaning building no kaning extension nato nga opisina nga gina-occupy pa pod sa uban nga mga renters.
1: Okay, so hangtod kano sa ni ang katunanan kay murag karon magisugo di ba ang katunanan no sabay pinaka sabay pinaka sentro sa mga kalihukan ning Simanaha, Ma'am Honey.
4: Yeah. Ang atong First Freedom Week celebration mag-start karong adlaw ug matapos kini sa May 30 ug daghan kayong mga kalihukan like karon after ani magapahigayon kita og motorkada and then after niya na magabalik kita din sa First Freedom Monument alang sa atong opening program diyan atong ipailaila ang ato ang mga kandidata sa Miss First Freedom 2026 ug mang adlaw usab magasugod ang basketball friendship games. Og dito kini ipahigayon sa May Nazareth Barangay Nazareth Covered Court alas 7:30 sa buntag paingon sa alas 5 sa hapon dungan niini ang usa ka seminar nga ipahigayon sa usa ka hotel no diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And then sa day 3 sa Miyerkules magpadayon ang ato ang seminar og pag-alas 11 sa buntag ang board and officers sa press club moadto sa Liupapu aron sa pagdala og mga pagkaon ngadto sa mga pasyente cancer patients no nga mga bata og nagsabot kami nga dunay personal na gikan sa muang bulsa mo itunol ngadto sa mga kabataan gawas lugar sa pagkaon. Okay. Para first time kini nga mahitabo nga dunay isusama nini nga kalihukan na during sa First Freedom Week celebration.
1: Okay.
4: And then sa Huibis ang ato ang bowling tournament sa ipahigayon kini diha sa usag hapon ka establishmento no diri sa Cagayan de Oro. And then sa pagka Friday aduna kitay libre nga masahi alang sa tanan nga mga sakop sa prensa, wala naglimita sa mga sakop sa press club kun dili tanan nga mga sakop sa prensa dinhi kini nato ipahigayon sa atoang COPC building. And then pagka Sabado ang atoang culmination and awarding night sa mga nangdaog sa atong mga padula from day 1 ngadto na sa day 5.
1: Okay. Lastly, Ma'am Honey, mangutana lang ko sa unsay vibration sa COPC aning mahitabo karon sa atong nasod. Nga kung magisko tag fake news magdumailin, murag ka na to ang fake news, murag na lang sa mga daplin-daplin. Murag mga pribadong tao, yun na nga murag tele-ilingaw, maghimo-himo istorya na mismo sa sukmed. Karon murag magkakadungog na nato sa mga lideris nato na may either sa administrasyon or sa opposition. Nga numingin ko na kay namay mingin nga mauni ang tinood. Kini mo ni tinood. Ang pikas mingin mo dahil nga dili oy, kini mo yung tinood. So either na ipik news. Kamusta mingin nga kini mo yung tinood. Ang pikas dili oy, kini mo yung tinood. So diba? So between that two, nga mga nga kini may tinood, murag na i-fake. Kay may nga nang pikas nga, kaya dili oy, bisag naging yung tuyo nga mga ni tinood, kini may tinood. Example, kanang sa sinit ka ron, magdabay nin. May nga nga wala kung atake ha. May nga sa magdabay, ang pikas, di-atake mi oy. Wala oy, ang di-atake mi. Ano na, so, malibog tama. So, between that two, na i-fake nga istorya, na i-fake nga information. Sa stand ani tuod nga mura magna naman diha sa atong mga lideres mabati na to ang mga fake nga magakadunggan na to kining mamahani.
4: Yes, usa na sa dako kayong hagit kanato nga mga din sa kupan sa prensa maong importante kayo nga sa ato ang pagpahigayon o paghatod sa mga balita importante kayo nga dili nato ipadayag nga tong personal ka opinion kun dili kung unsa gid ang kamatuoran sa mga balita nga atong nakuha.
1: Tama na. Mano ako di ko ka basta-basta padayag akong opinion magdumailin kay makaay mo kung asa may tino atong naging si mano natin interview. Inatake kami. Ano no? Pero paminom pikas wa man sila atakiha. So ko asa may tino nang ang naa sa kuno nang aning duha gyud bisig kapanig magdumailin naagi namakak. Na nagsultis tinood, na nagsultig bakak. Ang question na lang kung kinsa nagsultis tinood.

0: and defending, then we'd have a chance to win this game. So that kind of happened. It kind of turned a little bit in that third quarter.
1: Ang inyo na bati mo si Barangay Hinebra San Miguel coach, Tim Cohn.
2: Giagat ang tanang mga dart players din sa rehiyon nga salmutan ang ipagayong 50K Open Darts Tournament sa Sports Complex Covered Court sa El Salvador City, Misamis Oriental. Karong Hunyo 27 ning tuiga, itanyag ang nagkareyang kategorya sama sa Bulls Master, Classified Draw Triples, Classified Draw Doubles, ug dunay mode of play nga 501 Best of 5 Single Elimination ug Best of 7. Among kalihukan kabay na sa kasulugan sa Charter Day sa mga syudad karong Hunyo 27 ning tuiga, dugtong inigyaghat ang tanang mamahilugon sa dulang darts nga moduyog sa nisgutang torneo.
1: Sa di pa may manamilit, dunay text nga akong narawat o chat message nga akong narawat gikan sa City of Prime Eagles Club nga nagkarayon Jerry Dow, the following name. Nakabutan mong gudri. For further info, please contact o nakabutan mong gudri sa chat the group. Nga please copy paste and add your name for those who would like to signify his intent for the contribution, and you may send it through the GCash account of the club president, Kuya Mario. Deadline is May 26, 2026. And then nakabutang diri sa ubos Mario Jimmy gikan down, Mario Jimmy nag thumbs up siya diri sa ubos. Nakabutang diri Jerry replied to Remus. Remus, momentan ng temporary nga secretary sa City of Prime Eagles Club. Kay ang regular nga secretary, inactive pod. Nagkanayon diri. Kaway tunga-tungas meeting ba? Kining kabutan diri. Jerry replied to Remus, happy Sunday. The following name na kabutan diri, 5K. I presume nga si Kuya Jerry Canyon ang membro gapon sa City of Prime Eagles Club. Nag-paid siguro ni og 5K. Para sa maong relief campaign nato sa City of Prime Eagles Club, ubayan ng Magnum nga itong gilusad para sa mga trabahante nga nagtrabaho magdumaili, no? Para magkapalit mga school supplies para sa ilang mga anak. So gipresume na ko nga please ni gikan ni Kuya Jerry Canyo nga 5,000, pero wa man po nag-confirm diri. Kaya kumangyon nga kinsa nga Jerry Kuya kinsa ni nga Jerry Kuya Canyo, wa man nag reply pod, gisin man lang. Di ba sin kan magbutas na basa na, no?
2: Oo, nakita
1: na basa. Sin man lang diri kung na kita diri si Kuya Mario sab atong giswayo ang interview, wa man sab later na iman nga okay na, pwede na magdawag, wala na, nilapas na sa oras sa ato mismong panahon, sumanang wa na tamo ating papagdawag pa kay Kuya Mario ang presidente sa City of Prime Eagles Club. So, presumption lang siya ni ako, ha? Basta nalakbit na ito, kapon nga siya, basing mabot ko ng 20 mil ang ma-donate sa City of Prime Eagles Club. Pero, tentative pa na. Kaya kagahapon, magnaan ito'y nakwenta ng mga 14,000 batong na raise, pledges panguban. Kaya Dragon Security Agency, ipanag-iya ni Kuya Alan Balaod, Edgar Alan Balaod, nag-commit sa mga 5,000 magdumailin. So, mauna nga, gibana-bana pa na nato na mauna nga kandilan posibleng abdon sa mga lugar na pagpangayo o ginabanggikan sa mga membro sa nasgutan nga club. Sa atong pagparayon, magdum opinion karon uban sa balita opinion, kusog ang istorya karon kalabot sa ilaing kunitang may tawo sa Senado. Kitoan nga karong hapon, sa tuyong palagputon si Senate President Alan Peter Gaetano, masabot kini sa payag ni Senator Amy Marcos sa exclusive interview sa Magnum Radio kaniya natong Sabado.
3: Naku Jun, Magnum Jun, talaga naman, araw-araw na lang yung kudita, ano ba yan? Hindi na kami makatrabaho, araw-araw sila nagkukudita, hindi ko maintindihan. At ang sabi ko nga, kailangan tigilan na yan, papano? Gustong-gusti nila kunin yung liderato ng Senado. Marami silang balak. Tulad nung constitutional change, yung cha-cha, magkukonas daw sila at papalitan ang constitution para wala ng eleksyon sa 2028 at hindi maukupo si Vice President Sara. Natatakot sila eh. May boto kasi si VP Sara, si VP Inday, and ayaw nila makaupo, papalitan nila yung constitution.

0: institution. Kaya araw-araw ginugulo kami. Tapos araw-araw rin natatakot sila kasi ayaw nila na ituloy yung flood control investigation.
1: Pero may konfirmasyon, wa sabdo'y, wa sabdo'y i-deny kining istorya ni Senator Ping Lacson.
2: Hindi ko ko-confirm, hindi ko i-deny. Pero masasabi ko lamang, sabi ko nga, di ba, continuing crime, quote-unquote, yung paghangad na mapalitan yung liderato. Sa pananaw naming labing isa, dahil nga sa kinasadlakan ng Senado, yung sunod-sunod na mga pangyayari mula nung biglang sumulpot si Senator Bato, tapos nawala, nagkaroon ng putukan pa, pagkatapos yung mga sunod-sunod pa mga pangyayari sa Senado, talaga namang aminado kami na naapektuhan yung integridad, yung dignidad, at saka yung reputasyon ng Senado. Talagang bagsak. Kami na mismo, amin, pag nagko-focus kami, yan ang aming pinag-uusapan. At yan lang ang mismong pinag-uusapan namin na sana kung maipagpalit tayo ng liderato, maibango namin, magkaroon kami ng fresh start. Ano? Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Yatchalian, at least fresh face, at wala siyang kaaway, sabihin na natin. Mm-hmm. Yung aming napagkaisahan, at ito'y talagang solido kaming labing isa rito.
1: Among istorya sa Senado karong adlaw, gipaligon sa pahayag ni Senator JB Ercito.
3: Sherwin Yatchalian ang aming sinusuportahan na bilang Senate President, no, dahil pinakita naman niya yung kanyang pagiging masipag, lalo na in very, very studious, lalo na during the budget nung siya yung finance chairman. Pero ako naman, ano, kahit sino, I can work with anybody, kahit na sino yung naging Senate President. In fact, dapat majority leader sana ako ngayon. Finorgo ko na.
1: Samot kining gipaligon sa pahayag ni Senator Sherwin Yatchalian kinsa miingon nga andam siya pag-ayo kung mapili siyang Senate President.
4: 10 years na tayo sa Senado. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
1: Si Senator o Senate President Alan Peter Cayetano, gisalig na lang niya sa Ginoo ang iyang kapalaran karong adlaw.
5: Baka ito plano ni Lord. So kung plano ni Lord na one day lang ako, 2 weeks lang ako, 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do what you want me to do. And that's not an easy question. You have to keep discerning. You have to keep reading the Bible. You have to keep asking godly people. You have to surround yourself with the best information. Yung impeachment trial, madali eh. Just be impartial. No, maayos lang yung takbo, evaluate the evidence, follow the rules, be impartial. Pero yung how to help our economy, how to help the poorest of the poor, napakahirap ng question niya kasi extraordinary yung...
1: Igso, unti yung pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Wala ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Timani, ayaw karimti. Nga sa sogagawas ng katilingban, katawhan, ang labing gamhanan, managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, kini si Magnum June Albino.
6: Managlahi managatong baruganan, sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panagiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Gatano-tano ko sa listahan, Magnum Aileen, diri sa mga naghatag tabang ba sa atong Magnum Presyon Tabang para sa mga nagtrabaho sa Sanja. Tanong ko na, ba'y politiko din eh? Politiko eh?
7: Ay, barangay official,
1: Magdam John. Yun, barangay official.
7: Barangay official lang.
1: Although, perceived to be apolitical ni sila. Meaning non-partisan. Pero in reality, mga politiko gyapon ni sila. Si Kuan, si Kagawad Runigyaw.
7: Siya, siya.
1: Barangay Kagawad
7: na siya. Marag nadumtuman, Magdam John.
1: Kagawad Alan Magsayo.
7: Kagawad Alan. Duha day sila.
1: Duha sila sa barangay Tablon. Kuansab sila, nagtabang. What about ang mga dagong politiko?
7: Pero kana sila Magnum John, murag regular na silang gatabang manggod gihatag.
1: Oo.
7: Kalo saan ang murag kalit lang ni...
1: Oo. Mas dalay ko ni sila kay Kuan. Mas dalay ko kay regular nga gatabang.
7: Regular man sila gihatag. Dili nang ni tungalag
1: kalit. Oo, tungalag kalit. Ma-regular ni sila. Kano ni tungalag kalit. Wagin. Mga dagko-dagko din nga ngalas politiko. Wa,
7: man. Wala.
1: Wow, wala.
7: Maski may, isang guni ang...
1: Wala.
7: Panalawigan.
1: Wow, zero, zero.
7: Zero.
1: Sa LGO sa Taguluan, wag yan pong din lista. Pero basing nagdiretso na sila ito.
7: Basing direct. Oh. Naiuban siguro nagdirect Magnum John.
1: Pero di ba, hindi pa nang utanat na sa kwan? Sa source na to? Wapa ko na dapat?
7: Wala.
1: Wapa yung ikas gobyerno?
7: Wala, Magnum John. Wala.
1: Wapa yung gapon. Ano sa pagkain taon? May pas Director Jerry Canyo kay bisag di politiko pero naka-pledge siya 5,000. Pledge, ang Dragon Security Agency naka-pledge siya 5,000 Magnum Aileen. si Kuya Brindo Lakumtan, miyembro sa Eagles, nakapansam, nakatakilid sa 1,000. Nagpadala pag usa kasakong 25 kilos nga rice. Si Kuya Jun Tupag, di man yung opisyal sa gobyerno, kanya ito, nahimun yung konsultan sa RTE, pero nagpadala sa 2,000 magumailin. Si, kinsa pa ito, Kuya, Kuya Robert Cosino, nagpadala sa 25 kilos nga rice. Uban pa. Oo, kinsa pa ganito? Si Madam Anonymous,
7: nagpadala
1: 30,000. 30,000 ang ipadala. Dili politiko. Sa lang ka negosyante. Nagpadala po yung taon. Ang uban, wag yun. Nanubaran tayong mga kwarta nila, wag yun. Na yung mga na-bilyonaryo na maglumayan din tungkol kay... Din sa ato, nagkunanunggan nga na na-bilyonaryo kay proyekto dire, proyekto dire, proyekto dito. Kanya ang kontraktor, di na lang ito yung detalye eh. Ang prinsipyong baruganan sa Magnum Radio, prinsipyong baruganan sa Magnum 45, sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum 45, hantunugma, dinhinlamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
11: Life Extension, life extension. Vitamin D3.
12: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapadit sa mga butika.
10: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Dinhi natasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% sent gikan gyud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
18: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
17: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy inyong isulat sa form na itunan kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
20: Andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation! Our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
9: Ito ang idol ko!
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest! Best idol ever!
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
13: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
17: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
19: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
4: Alas 8:59. Igala, kumusta ba yung napuntang kanyang tanana? Welcome sa Tumaragoban sa itong programa. Gato nga Magnum Rapido.
19: Magnum Rapido. Rapido.
4: Adlaw na sab karon may gala ng Lunes o Gapitsa 25 na may gala sa bulan sa Mayo tig 2026. Katapos ang Lunes may gala para sa bulan sa Mayo. Katapos ang simana o sab karon sa bulan sa Mayo o sunod simana may gala buwan na ta mga igsoon sa Hunyo. Paspas kayong adlaw mga igsoon, di ba? So, sa talatang mga sugay, take paminaw, bayong nga bundag na sa perinyo. May gala, karong si Maraha, I think katulo lang ni Kadlaw ang adulit trabaho sa gobyerno. May gala, tulo lang. Nga nung tulo lang malang, tungod kay karong adlaw, Lunes. Of course, may gala ni trabaho. Ugbang adlaw, pitsa 26, na agihapoy trabaho. Di ba? O niya, pagka pitsa 27, adlaw may gala, nga Miyerkules, halidin na siya may gala. Holiday. So, regular holiday, mga igsoon, sa Eid al-Adha. Feast of Sacrifice sa ato mga igsoon, mga Muslim. Dayon, pagka-Wibes, naitrabaho. Wibes. Pagka-Birnes, pizza maintain Wibes, non-working day mo na may gala para sa mga empleyados gobyerno. So, Sabton may gala, karong si Manaha, tulo lang, kadlaw may gala ang transaction sa gobyerno. Karong adlawa, Lunes, Martes, o Huwebes. Kay balikon ko ang Miyerkules holiday o niya ang Biyernes, wala man itrabaho sa gobyerno may gala. So, patsyada, alang sa mga empleyados gobyerno, relax kayo may gala o niya dayon holiday karong adlaw may gala ng Miyerkules. Sige, kada may gala alang sa itong mga igsoonan nga diin may gala para karong simanaha. Medyo taas-taas ngayon, mga igsoon ng pahuay, ilabi na sa mga opisina sa atong gobyerno. Anyway, sa tanatang mga sungintik, paminaw, may buntag na sa kanyang tanan, mga kaigsoonan, balikon tamay kala. Muna niya ang katapusang simana para sa bulan sa Mayo, karong sunod simana, buwan na tamay gala sa Hunyo. O ang bulan sa Hunyo, mausya na yung bulan may gala sa tingkasal. Ambot pa rin bulan sa Hunyo may gala tingkasal man. Tingkasaminto ngayon may gala. Pero ang uban, mura din naman uso ang kasal karon. Pero kung magpakasal yun, kada nang nanagay ebidensya, nanay bunga siya, that's the time, may kailangan pagkasal. Pero katong plano-plano pa, medyo malabo sa...
19: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Pero matod pa sa uban, ay lang sa mapakasal kung di ka kursunada. Tungod kay kanang panahon sa kasal-kasal, gisudlan mo na may gala ang kagubot sa kalibutan, may gisyon. E para sa uban, tinggawas na manggani sa uban, musuluray pa. Bitaw, pinatiyaw may gala bulan sa Hunyo mga igsoon tingkasal o galing buwan sa Mayo, muna yung gitawag Flores de Mayo. So, kana may gala para sa itong mga igsoonan ha, nga naakaroon may gala sa gamonitor sa ato, karong matagta may gala sa Kamuntagon. Karong sa kadawa mga igsoon, sab, mausap ni may gala ang tingkuan ba, ting hugoy-hugoy sa itong mga sakop sa media. Ha? So, hugoy-hugoy sa media tungod kay mao ni may gala ang fresh Freedom Week celebration may gala. Oo, so naa sila'y dula-dula, naa sila'y kada bang seminar-seminar, naasab sila'y ubang activity may gala. So kada, aron pag ila sa mga sakop sa media, nga doon na sila ginatawag matang pagkamaradiri. Pero mula gina ko sa'yo, magbiniraha aram sa'yo sila. At the same time, mula gina, di sa takabira sa ubang mga politician kay mao mo siya sponsor sa tumpanin hapon sa lagi.
19: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Mas maayag yun unta ito nga kanabang kaliukan sa media nga way involvement sa mga politician. Kaya sa mga tawag na mo pag-atake o di ba tawag atake kanabang pag-discuss sa issue niya nga milisalba raman na sa kaya skidyo ba na panyuntong panihapon Buto may pabahaw, pero panihapon naman siguro.
19: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Nala, sa tara mga sakop sa media, inyo ning si Minaha karong parahon na. Nay media-media, nay media galon, may media tao, nay media lang ang plaang na nakatatax dughan, pero oy outlets. Dinis ka ganyan ni Noon, dagang yung kapatong ng mga media, pero maglibog kang asa outlet ni siya gikan. Asa affiliated ni siya ng mga media ni. Ah, basta kay media. Taklapa mo lang mong dughan sa takukin papel niya ang media. Di, media na ka. So, media na dayon, mga eksyon.
19: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Muna nga kung doon ay mga illegal nga activity ang nagpatong media, adamay ka itong mga legitimate nga matang sa media. Nay media tao, media galon, nay media-media lang sa mga eksyon. So, sige. May bunta niya kang lulong sa hulga, oh. Ang iya ko nung tirada sa kaminyo, on takbang daan. Aya matunpaki... Aya regarding ka mukasma. Kuyon is nulong sa Olga, oh. Andir kikis asawa nito, hana. Pero karon nag-good boy na siya. Kay kuno, matun pa niya, may pinalangga na siya ning mga panahon na. Kaya hay bigin na kay nay nagpangga ni mo. Nay nagpangga, na isa nay mipangga, nagpinalangga ay ba? Inana, nagpinalangga ay siya. Love one another, not another one.
19: Magnum! Rapido!
4: Sige! Sa tarap na ka mga sukintik paminaw, mayong abuntag sa tumagkaing sunan nga nakaroon may galasa at nakatag sa ka mga parimalay. Sa tumagkaing sunan nga nakaroon may galasa na kamulitor ka nato ni matakta sa kauntagon. Ganyong tanan nga mga kaing sunan tanga nasa gawas sa atong nasod. Labi na sa mga OFWs, mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, kamulitor ka nato via live streaming. Inyo makita di amin galang si Bihas Magnum Radio kagayan di ovo, base at asang sukras kalibutan, basta kay may internet connection ka. Salamat sa atong mga nagkabalitan ka nato pinagay sa atong streaming live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dili sa ato sa Dakbayan, usab, may kala, by the way, may nga buntang sab sa atong mga viewers, di matak-nakaros kabuntagon, may kala, nga gamalitan ka nato mga ikson pinagay sa atong Magnum Live sa Facebook. Pinagay sa Facebook, nyo makita di may kala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio. Dili may kala sa ato sa Dakbayan, Cagayan de Oro. Assalamualaikum kayong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Magsayaw doon yung tanan dias bukid sa itong mga igsoon liban mga baguma. Maupay na onjoan sa inyong tanan. Maupay na buntag sa inyong tanan mga naasa isla sa Kamigin. Ang gibansagang The Paradise Island. Dinita sa inyong gihulat may gala ang ato mga igsoon kahimtang sa lakaw sa panahon. O gakinigabahin sa itong programa ito kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay tablo ni Sudan.
19: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Di abay ka lang itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon para may kala karong adlawa. Sa lakaw sa itong panahon, mga igsoon, by the way, una ito ang kainit sa itong temperatura karon. Ang kainit sa itong temperatura karon may kala, muabot kita mga kala o 40 degrees Celsius. 40. Dayon sa mga lugar, mga igsoon, nga kansa may kala, pinakainit nga masilate ang temperatura karon, mao may kala ang muabot sa 47 degrees Celsius. Dito ni Maygala sa Maydagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius sa dayon karong adlaw. Ang dito na pita sa may Apare, Cagayan, Tugigaraw, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, 45 usab degrees Celsius ang sa Ichagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Olongapo City, Cavite City, Occidental Mindoro, Oga, Puerto Princesa, Palawan. Unsa may matong lakaw sa panahon karong adlaw? Inini mga igsoon. Karong kayo ang sa Japan. That's why, tulo lang ato gabasyan ang pag-asa. Models, may gala ng mga weather models. Ang sa US models, may gala o sa European. That's why, may gala advance kanuna ang Magnum Radio. Ato na naghihatag para makaingon ba nga, tagay sa migda, kadabi, asa may mukuha po na aron nga parehas Magnum, advance nga punta. Kana, kuha nyo dia ang sa pag-asa ng mga models sa European o sa US models. Nadia, makuha ninyo dia may gala ang specific. Pero kumingon mo nga, simple, kada bang liman nga pagka-istorya, sir, ba? Unsa ganing anong makita dato nga na LPA nga coming or wala? Kung tanawin ninyo ang satellite image sa pag-asa, makita niya burag mga dunay gagmay diya nga mga comet bitaw? Makakita ganin mo diya sa portion may gala ka burag doon siya ga-circulate. No, inihinay nga ga-circulate, kana muna siya mapurmang LPA. Pero ganin, ga-straight lang na murag comet may gala, tanawin mo sa satellite image sa pag-asa, it means walay weather disturbance. Pero sa portion ganin dito sa gawas, ganin makita niyo nga tuyok ba? Nag-aksyong tuyok. Nay-usay, hinay. That's why, ang term anas pag-asa is, kanabang, ang term sa pag-asa na may gala is, kanabang weak. Weak pa siya may gala ng LPA. Tungod kay hinay kaya ang iyang circulation. Pero gani may gala,
20: kusog ang tuyok sa gawas. Dahil makita ninyo sa Tila TV sa Pag-asa. Dahil sa tayo may galang nga, gitawag siya potential. Potential nga LPA. Tungkol kay paspas ang tuyok may galang. Ga-circulate na siya. Muna siya tima ilan. Aron mali ima-interpret sa itong mga pod nga gusto sang mukuha po sa itong idea sa Magnum paghatag o pag-forecast diha mismo sa weather conditions sa itong nasod. Okay? So, na lang kasimple mga igsoon para sa mga atong bang mga gustosan mo kuha o advance, ina na lang ang pamaagi mga gala. Anyway, so para ka na mga igsoon atong kahintang sa itong lakaw sa itong panahon. So, sa mga higal, tinigkapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya mga gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan mga gala sa itong maraguban, niya karong mga gala at mga top stories, mga hidadas, unahon ito maglang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
21: Magnum Rapido, Rapido.
20: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos may gala, lalaki gituad nga tugod sa problema sa gugma. May ambak sa tulay. Nakablagan nakita na lamang sa saan. Biktima ang waiswerte. Patay. Samtang panagbangga sa Osaka Isuzu Crosswind, tali sa Osaka motorsiklo deskusa. Driver sa motor. Patay. People's Day. Kun adlaw sa katauhan, karong adlaw, di ang ipahiguluhan sa tumayor sa barangay. Bulwa ning syudad. Wabuy bugas, problema sudan ug tambalog uban pa. Dalikat dito, linya lang kay first come first serve.

0: O garon sa itong mga dagko, mga balita, balita, may galang nasudnon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Balitang nasudnon, mga igsoon. Gikabot yang may gala, balay nga nasunog dito na pita may gala sa may Santa Maria, Bulacan. Magtiayon ang nangatrap sa balay. Patay! Samtang Lunes, session asab sa Senado. Posible maton pa, ha? Mangitagin silang pamaagig yun nga papulihan si Cayetano. Duharay rason, ngano gayon nga gustong mabalik sa grupo may gala nila ni Soto Lacson Juntiveros ang pagdumala diya sa Senado? Tungod kay unang-una, kay kung sila ang magdala sa Senate, sila ang Senate President, dapat sila ang matuman kung unsaon nila paglutos nga ang impeachment maluto nga makonvicto yun si Sara Duterte. Kana mo'y nabiruan nga rason. Ikaduha, kinahanglan mabawi gid nila ang leadership sa Senado. Aron, ilang tao magpadayon si Lacson sa investigation sa flood control projects aron mapunggan nga dili madamay ang tanang kawatan o kag ilang agalon o sila mismo sa pag-investigar sa kawat nga billions-billions, trillions nga kawat sa atong gobyerno. Kana anduha gayod ka mga dagkong rason kay kung sila ni Cayetano magpadayang investigasyon sa flood control sa kawat kwarta, bulabog silang tanan o ang pag-preside sa Senate isip impeachment trial, dapat sila mo control aron ilaging i-convict ang vice presidente aron di makadagan karong 2028 presidential election. O karon sa mga dagkong balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagkong mga balitang international, usa ka minahan dito sa Northern China, disgrasyang mibusikad. Dulan usa ka gatos ka mga minero sa sulod. Patay! Now standby magala sa itong mga dagko mga butang at isgutan kargabutang sa itong paraguban sa itong programa Tugam Magnum Rapido. Stay put lang sa itong mga butang isgutanan oras mga ginikanan alas 9:26.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Potent, safe at siguradong epektibo.
6: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mabibilis sa mga butika.
9: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
10: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA the programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
11: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.

0: pambansa ng mga mababae.
1: Igzon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA, birth certificate og bisita sa ABCA Main Campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayandaro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon. Oras sa alas 9:39.
2: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na may kagaguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Standby may gala sa itong mga follow-ups, mga butang isgutan, takaroon ka butaga may gala. Lunes man karon mga igsoon, pabuta kay diya karon sa City Hall may gala, katong mayor, wala din ha. Tungod kay naas na nagpahigayon karon sa People's Day, diya napita may gala sa barangay Buluan ng atong syurada. Din na sa karon mga tao diya, taas pa kayo, buntag pa sa'yo may gala, galinya na taas na kayo. Tungod na gis, magpabot sila mga problema katong sa itong mayor sa Dakbayan. O namiran problema gin may gala, bugas. Bugas yun. That's why naa, gahulat ng truck niya may gala kargada sa mga bugas para sa pagtubag sa mga tao may galang galinya sa isbuntag may gala magkauna aron nga makaabot dito sa atong area sa mayor nga makapangayog bugas may gala para maitungtong sa kaldero. So naa niya karon may gala ang People's Day diya sa may barangay Bulwa ni atong syurad. Now, sa Kapitulyo Provincial, naasam niya may gala karon ang atong kauban si Magnum Kia Abilanusa. Tungod lagi kay flag raising karon po niya sa Kapitulyo, katapusan kun may gala nga Lunes karon para sa buwan. So sa taong na ito may gala, kung doon may minsay nga buhian niya ang gobernador, ugwa na ba siya kay mga patutsada may galang birada. Standby lang sa report na ni Magnum Kia Villanusa. Karong adlaw sa may dedubay may gala, tungod lagi sa itong kabuti ang kaninyo, nga adlaw ang simana karon may gala, unang adlaw sa simana, sa atong mga kaingsunan ng mga sakop sa prinsa, labi na diya mismo may gala sa Cagayandaro Press Club. Mga igsoon, so naas na diya karon may gala ang mga membro may gala sa organization sa mga sakop media. Kaya doon na ba ito'y pagmisa niya? Humagmisa may gala?

0: Kala sundan dayon sa pamamang aktibidades o labi na may gala sa dula, may gala sa basketball. I think kung mga dawa man siguro ang basketball. So, itsa-itsa na sa may gala. Bahala mag isang kakangkaang may gala pag-dribble. Importante may gala nga makarugar banding-banding sa mga sakop sa prince sa may gala. So, 1 week ka na nga celebration mga igsoon nga gisugdan lang karong adawa. Standby lang sa tumonitoring karon dia sa itong mga kauban. Mga igsoon, doon na sa ipanghitabo din sa atuwa may gala. Kinindiskrasya, di bangin mga igsoon kakakuangyot. Di bangin may gala kiniabang likayan. Tungod lagi na nang usaya nga to may galang pagka dili responsable ng pagmaniho ba. Kagaya buntag lang mga igsoon, just cruising may gala dia sa ano, cruising dia sa malasag, dia sa highway. Bangga may gala, duwa ka mga motor. Grabe, bisaga dugo-dugo na may galang tao nga higda. Sige, malagyapon may gala o chat naghihapon siyang Facebook. Asaya may galang cellphone. Kagani na may gala. Gatanaon ta. Pero wala na. Gadugo-dugo na. Dayon na. Dito na kalabaysan. Dito biyagi isang gabi. Dadapita may galas ko siya. Bangga saan may gala sa crosswind o sa kamotorista. Patay gihapon may gala nga drive sa motor. Unya dayon mga igsoon. Sa uban pa nga mga insidente. Naasay nga lumos. Naasay may gala. O sa kamatanon. Kanag-away sa uyab. Uyab na masay kuno lagi may gala. Kambot magiging uyab. Gimension. Kabisi magiging kayo. Tungod ka away-away sa uyab, problema sa uyab may gala, may ambak niya sa tulay, mga igsoon. Pas kang pataya, ginunong kayo. Dentro nakita may gala sa saan, layo kayo may gala nabdan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Siguro may gala, kusog ang current sa tubig. Pag-abot dito sa dagat may gala, dito ang current pabadpad pa yung ito na pita sa istigbahin. At nakita ang ito na pita sa saan may gala ang patay ng lawas. O gituan, matunpag ito may gala, ang naghikog, pinagis pag-ambak niya sa tubig. Pagkagabay keng butag may gala paguman ipakamatay lang tungod lang may gala sa gugma di mangani magkabalaka ning uban may gala nga halos wagi hinigugma tagaan mo may gala imong ipartner kadto kaniya mamili man siya
1: magnum rapido rapido
0: magita man siya may gala og kada bang ayaw pamili kun gusto magkauyab ayaw pamili may uban way mga uyab di uban may gala na dubra ng uyab usaw siya may gala nga pamili man. May gala ba? So, makauyab sa galing, siloso sa kayo. Ayaw sa mo pag silos-silos, uyab pa gani.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, muna gitawag, may gala, gawagin nada ng gugma. Matun pa sa itong hikalang pulis. Why nada ng gugma, sir? Wala, kung kaning gugma-gugma manggod, depende na sa imong pag-manage, time management ba? Kung di ka kamaong mumanage sa imong kagalingon, paingong kagigda mahimbantawa, kagigis katos kalautan. Pero gani o ga matawag na to nga mayo ang imong pagmaniho, mayo imong lakaw, mayo kang mo rugar mo manage niya na, okay lang. Pero di gani kabalo mo dala may gala, paingong yun sa kalautan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Okay, so standby lang, kalabutan na mga gala. Kaya kininggog magugma mo, gini kalautan may gala, natos pagpakamatay sa katao. So kung di ka mahigugma, aw kaya hers kita buhi may gala way mag magbuot ni mog asa ka kani uban may gala natoy hinigugma imbis kalipay kay nagbatog hinigugma kontrolado man unya walay lihok may gala ko dili butan buro sag magtiayon ba murag bana kada lihok madanggit sa kusog asawa unsay plano mananggit sa kusog asawa ay naunsa ba hinuon may gala pulos na malang sa asawa
1: magnum rapido rapido.
0: Sige lang, kay sa tamang nga mo man ilagi sudlan. So sige, sa tanang nagkinigog maha ay karon mayong rugar ga lakaw sa inyong pagigugma. Matod pa sa taga Santa Ana nga kana bang ayaw lang og pahimang noe. Alagi, gayri lang, ay lagbawali. Para na siya kalipay ba, may choice siya kaysa nakigrelasyon lang yun ka aron nga hiktan imong liog. Kanako man tinundo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sige, biyaan ta ng uyab-uyab may gala. Basta kahit tumos uyab, mga igsoon. May ambak niya, may gala sa tubig, sa suba, patay. Dito ta sa nasyonal, kay medyo init-init na sa karon, may gala. Di pagani sa kasugod, unsa ang pag-trial sa impeachment may gala kang Sara Duterte. Karon ang ilang yung mga igsoon nga makuha pagbalik nila kanang leadership niya sa Senado. Karon na siya, kay Lunes naman po, laing hulga na siya. Kaya ang gusto nyo siya nila, may gala, wala naging Tito Sen, nalimta naging Tito Sen in town, wala Tito Soto nga naburag na, wala naging kipaglaman eh. Gikan may gala, nakuha sa mga majority ng mga senador, ang leadership may gala diya mismo sa Senado sa pagpangulo ni Senator Cayetano. Karon may gala gikan nga ilang pulihan, ilang yung paningkabutan nga mapulihan sa Cayetano. Kanya to ang hugon-hugon nga makabalik may gala si Tito Soto. After nga medyo malapo man maalik ni Tito Sen nga magsige man ng paniplat man lang eh. Ang ilang gusto nun saan may gala si Mig Subiri. Pag-abot kang Mig Subiri, murag negative man tanaw sa si Mig Subiri. Mag-iapon na bugano. Ang karon may gala si Gatsalyan Asab. Ilang ko nung paningkamutan yun, may gala nga magka-convince yun sa laging senador. Aron nga ang ilang ginaganon karon nga 11 kabuk sila, makadugang silang duha. Aron nga mahimo sa sila sa mahimong 13. Aron nga ang ilang ipuli, si Gatsalyan Asab. Tuyok-tuyok lang. Basig ang sunod, ano lang decision may gala, kahimulang presidente niya sa Senado, si Lito Lapid na lang yun. Unahon ang Lito Lapid, nagpakahilo ni Res Dapid, damayon ba tanin nyo? Wala namang yun. Wala namang yung mga abogado, may ano, na usa kabok, si Kiko. As Kiko po, may gala, wala mag-practice ni pag-abogado, that's why banulti, may gala, mura mag-abogado.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Okay, so, karon may gala, ang ilang gusto na sa kuno, nga karon sa, karon kay, mag-session naman sila sa Senado, kay Dukay pa man may gala mag-start sila sa ilang sa ila may gala nga trial may gala diya mismo sa impeachment na karon pa man may gala sunod nga mga adlaw si man nagbulan. So karon ang ilang yun nga makuha nila may gala ang liderato diya sa Senado nga mapulian si Peter Cayetano kay abogado man eh. Abogado man eh kay diya mismo karon sa kagrupo nila ni Duterte nga majority karon diya sa Senado upat diya may gala mga senador abogado. Abogado ka abogada. Sa grupo nila ni Lacson Ontiveros, Tito Sen, Tito Soto, ang ilang abogado si Kiko ra. Ah, si Kiko, mura man siya, palay-palay yung po ni si Kiko. Anday ka ni may galang upat ka mga veterano, mga abogado, may gala, nga mga senador, mga kwanman. Mura man ni may galang mga kwanyaw. Pagka, naipagka-kursunada sa ilang pagka-abogado nila. So gusto nila ipuli na siya si Gatsalyan. Ala, sige. Amuras lang kapag-hots bulan may gala ba nga makuha nila. Unsay rason? Ang ako nang giingon kaninyo may gala nga nung ilugon yun nila ang Senado sa liderato niya, ang pagdala sa leadership. Una, nga ang magdala niya dapat ang ilang grupo. Aron nga may mag-preside niya sa impeachment trial. So, rugar nga, paborugar kanila kung ang Senate President, ang presiding judge, is ilang kaalyado nila na di man nila maadali-dali na eh. Kaya abogado man eh si Cayetano may gala. O niya, gawas mga eksyon ng abogado na eh. Rugar, gusto man niyang fairness may gala sa ngalan sa mata sa Diyos o mata sa tao. Now, kiniabang kanabang ikanuha, kanang issue yun may gala. Number one is, gusto nila nga sila mudala, mudrive, mumaniho sa trial, sa impeachment. Kay gusto mo lang i-convict yun may gala si Sara Duterte or else, di ganyan niya ma-convict. Ambot mabawi pa baka ng inyong billions-billions ang ipangkawat ninyo. O mga preso yun mo. That's why, kung mahimo as long as kaya yun, dapat yun i-pin down yun si Duterte. So, kana may gala number one. Duha naman yung rason na ni. Una is, sila dapat yun mag-preside ya sa impeachment trial. Ikaduha nga pinakadako yun is, kung mausap na ang leadership sa Senado, meaning sila na ni Soto, silang Lacson, Humtiveros na magdala niya, sila dapat ang magdala sa Blue Ribbon Committee. Nga naman, kung ugaling kining kasamtangan karon sa grupo nila ni Cayetano, mga Marcos Senator, ano, mga Duterte Senator, maalkansi ang mga Marcos Senators. Kung ang mga Duterte Senators may galak, kini ang mga dala diya mismo sa Blue Ribbon Committee. Nga naman, mauting kay yun ni may gala. Mauting kay yun ni mga eksyon o ilang ipatawag yun kining mga Marines. Nga, sos, ginoo ko may gala. Kompletong detalye. Kompletong detalye. Dokumentary, naa. Physical ng mga evidences, naa. Kompletong yun. Di lang yun na tagag importansya may gala o tagag kay gayunan. Kaya mga bisto man sila silang kawat sa kwartas gobyerno, sa ilang corruption. That's why nga, kung may mo makuha ilang leadership, aron nga, walay mag-investiga sa Blue Ribbon, aning kawat sa ilang kwartang ikawat sa kwartas tao. Mugin na yung nag-una nga rason. Muna yung duha ka mga dagkong rason may gala. That's why, bisag unsaon lag paningkamot may kala ga makaabot sila 13 bisag unsaon lag convince may kala gulato naman nila hulgaon naman sa mga kaso aron mabalik kanila medyo gahi pagyod may kala. So inani ang gobyerno sa Pilipinas, inani ang senaryo sa Pilipinas. Mga eksyon, towards kawat, towards corruption, towards tulis, towards sa pagpahimulo sa kwarta sa tao, kita lang ang gihimo manilagalang uto-uto ani mga klase sa mga kawatan. Now, ipang-opera naman tanan. Gusto lang si Tito Soto. Wala, way klaro si Tito Soto. May linis Tito Soto sa Itmulaga ang tirada. Itmulaga tirada, kada magkakatawa ka. Pero kung mag-preside ya, imong kontra mga abogado, ikaw dili, na mura ka niya mga igsoon o si Charon nga na niya mismo igsoon si Lupin.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, karon, nahuman naman si Tito Soto, gusto sa mula si Mig Subiri na siya. O nang Mig, sige ya, magigusto ninyo nga return of the comeback ka, balandit na abogado ah. Tanaw lang mura, negative man. Mura magawa may epic ni si Mig Subiri. Labi na kahit taga Mindanao na magyapon, basi ibubali na siya ni. Although si Migs karon hilong pas na nikop may galang yung baruganan kung i-convict kung dili si Sara, basta kay to siya speakas. Unya, basta kay taga Mindanao kuno siya. Bode ko ni pure taga Mindanao kung si Migs God, wala ni matawas Mindanao. Now, sini lang, kayo mo makay gusto nila. Sige. So, murag di isa komportable kang Migs. Karon si Gatsalya na sab. Si Gatsalya na sab ila may gala. Na, mura mang Japon, di ba Japon na bugado? Unya, mura mang Japon, kulang man mo kayo. Unya, ang iyong interest, aron man lang tabunan ang inyong pagkakamutan. Kita looy kay may gala. Galinya ha, tas people's day, aron magkabugas. Pero mga kawatan, ang kwarta, paldo-paldo, malita-malita. Kay baluba mo may gala, usa ka source na ko, gagikang yun dito sa taas. Kanto ding pagpirma ko no sa impeachment may gala para kang Sara. Kuan ito siya mga igsoon. Ang offer ni Anto may gala, kung mupirma ka, 7.5 billion nga project. 7.5 unya dayon 20 million din nga cash. Kana rugas alleged may gala kay nahinabi ko man tong usa may gala nga rugar gikan gusto tunubdan in siya magdumani ang imong mga ang inyo das media medyo magkakatapsing-tapsing man mo. Tapsing-tapsing like kanang 20 million, 200 million, okay man na. Igo man mo bullseye man mo ana. Pero nay wala ginyo ma bullseye gyud. Unsa gyud? Ang offer sa amo gyud is 7.5 billion project na. Na pila by 40% sa kwan sa 7.5 billion kung nahimo na siyang 10 billion ang 10% na is 1 billion ka na kay 1 billion kwarta kana sa 1 sa 10% dabi kung 20% so 1.5 billion na what about kay ang gapangayos mga project karon may kalatag 30% naman so doon na kay almost 2 billion pesos paldo. Paldo kayo sa matag pirma niyang to may kalang impeachment. Gawas ang tungkas, may kala. Gawas ang tungkas, ha? Ang project, buwid ako, tungod kay tagaan man ka og 7.5 billion nga project. Nga, pilay porsyento na kay ang mga ang ubang congressman, sila na may contractor silang project. Ang uban, mamorsyento lang. Nesla'y contractor, pit contractor nila. Kuha lang sila sa 30%. Pila? 2 billion! Na sila'y 2 billion! Kinsa may muhatag ni man ang 2 billion karon? Kita din, bis ultimo atong purol, di kita kapalit sa atong purol.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So muna, may gala. So nawala na ito sa atong topic. Now, ingon na nga dapat yun, may gala, nga sa impeachment trial, si Sara Duterte, dapat mawala yun, may gala siya sa kalibutan. Sa kalibutan sa politika. Tungod kay, kung si Sara Duterte ang makalingkod pagka-presidente, patay kang palduha ka. Preso kang mga kawatana mo. Kay hangtod karon may galaw may nakapriso. Wala. Naa may gala si Saldi ko nga nagbutyag may dokumento, may mga ebidensya tanan-tanan, kabahin siya sa kawat matud pa may gala. Gipangitay ba nila karon isip may gala naay kaso karon may gala si Saldi ko nga dakpunono nila? Wala man. Way nagdakop kang Saldi ko. Si Romaldes ang gitawag nga tambal. Nga may utok may gala sa paldo-paldo nga kwartas mga congressmen yang to ilang ayuda-ayuda o kato may gala nga mga insertion kanto may gala billions-billions. Asa ba? Ginakot ba nila? Wala man. Karon si Bato may gala. Unsa may involvement ni Bato? Unsa may interest sa publiko ni Bato? Nabay issue ni Bato? O ang issue ni Bato anong aristohon yun siya gamitas persa? Nangawat mas Bato o kwarta nga billions sama ni mga kawatan? Wala man. So asa'y mas interesting dakpon si Batong nga gipalihok yun ang tanang puwersa para madakop lang yun. Unya, wala ba isa'y kaso may gala sa Pilipinas? Wala ba isa'y warrant may gala sa Regional Trial Court, Municipal Trial Court, sa Court of Appeals, sa Supreme Court? Wala. Wala siya may gala. Ang kaso, tuwar dito may gala sa Dahig, nga warrant may gala sa ICC, nga gusto gani may gala bungkagon ka na sa Russia, gusto bungkagon sa Amerika, gusto bungkagon sa China, gusto ipapreso may gala sa Russia, kining ICC mga egzon, tungod kay murag mga correct kaning mga tawana. Pulis Pilipinas, gipalangga, pag ani dini, giubanan may gala ni Trililing, gipakaon sila, gipadadag malita, giasikaso, allegedly, kapalangga ba kas Pilipinas ning ICC? Dito sa China, dito sa Amerika, dito Russia. Ah, dakpan mo mga salbahisa mo, ICC mo. E mato pa ni Trump, ang ICC, walay kredibilidad nga korte. Nga nang korte-korte man mo niya. Nga nang mga inlabot mo sa mga nasod, nga naamay makaugaling o sumirin niya nga mga nasod. So, wala mo'y authority, wala tanan. Muna nga gustong bungkagon kasi magkamahanan nga nasod. Sa Pilipinas, gibibi si ICC. Pag ani din eh, gitagbo pa ni Trililing, gidala sa hotel, sa restaurant, gipakaon, paguli, gipadalhan pa may galag malita.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kana sa picture may galag sa mga Marines, kamoy naghatod sa malita. Kuyaw ni Pilipinas na lahi siya sa mga nasod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang kawatan may gala, nga mga kawatan, nga maor si nagpa-investigar, walay kaso, wala may galay warrant. Naraga talatagaw ra, gakupot, di kurbata pa, halandon pa nga tuntubag. Honorables, honorables pa. Uy, kalami bagin may gala o sa biyahe may gala sininit. Kita pa gikawatan, kita pa ipatawag honorable. Ha! Only in the Philippines may gala. Kita pa gikawat-kawatan ni mga tero din hilamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 10:12.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula mi pud ang break nimo.
3: Sa yuran, sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kontak.

Islam, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Gaga!

0: alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: Mayong adlaw sa tanan natong suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kauban gyapon ninyo inyong alagad sa ka naturopathic practitioner Dr. Bisnery Naturopathy Dr. Luwitin Chavez. Pakiguban nga na kaninyo alang sa pag-isgot-isgot sa mga balatian, mga remedyo o mga remedies, natural remedies. Pag-isgot alang sa kasayuran sa maing panglawas mga higala. Kauban sa itong mga epektibong mga produkto, alam ba na gina nga itong Klinika DTX.

X 500 Clinica D3 Bio. Ato ang Mighty C, ang atong alkaline based nga vitamin C. Ato ang Clinica Sport Biotics. Ang atong mga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee o Pre-Bio Coffee. Nabaran ang sub sa itong Extend Food Supplement for Men. Clinica D-Fresh o Clinica DTX sa Beauty Soap, mga higala. Kanatanan ng mga produktong epektibo, mapalit sa mga butika, parmasya, dool sa inyong lugar. O lakip na sa ito ang mga branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang ito mga branches located ta mismo sa Cagayan de Oro City, nata din na sa may Agora Market City, nalanta din na dapit sa may di pakakaabot sa Balingasag liner, mga higala. O, mga alihanan sa jeep paingon sa Balingasag o gasaan. Tupad, tanianan, nagapamaligya din ha og itlog, mga kaigalaan. Nata din ha, located or dinis sa may Cagayan de Oro. Sa Hingoog City, located ta mismo din ha sa may nata din ha sa may Doña Graciana Street, corner Adolfa Street. Dina mismo sa may terminal sa Hingoog bus, makigilan. Bus terminal sa Hingoog City, mga igala. Then, dina sa may Valencia City, bukid noon. Nata din located sa may corner Bonifacio Street, New Farmers Market. Dina mismo sa may ibabaw ng bahayin sa Barangay Hall sa Barangay Poblacion, Valencia City. Sa Butuan, makigilan, nata din located sa may Puntasya Pavilion Building, Calo Street or T. Calo Street at bang mismo anang Ameg Hotel Inn, mga kaigalan, or Ameg Hotel, mga kaigalan. So, di na located, mga kaigalan, ha, ang ato ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ato mga schedule sa ato ang free health consultation sa mga branches na to, dinis Cagayan de Oro, gikan Domingo hangtod sa Martes og Webes, Biyernes, mga igala. Kaysa adlong ng Miyerkules, every Wednesday, mga kagilaan, nata din na sa Buntag, sa Hingoog City Branch, sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center, mga igala. Pagkahapon, nata din na sa may Butuan City, mga igala. Oh, lagari tani. Oh. So, sa Buto, sa Buntag, no, alas 8 to alas 11 Buntag, din na ta sa Hingoog, sa hapon, alauna hangtod sa may alas 3 sa hapon, mga higala. Kitakits ta ha, matag-adlong Miyerkules sa Hingoog og sa Butuan branch na to, mga kahigalaan. The rest of the week, the rest of the day sa simana, nata dinis Cagayan de Oro, mga higala. So, Miyerkules lang ta, wala din eh ha. Klaro na gid na ha, every Wednesday wala ta dinis Cagayan de Oro, kay nata sa Hingoog og sa Butuan City, mga igala. Then, no, ang atong health consultation, no, mo na siya nagapadayon. Tudluan mo na mo sa mga pagkaon nga angay ninyong kaunon og mga pagkaon nga kinahanglan di kayan. Labanigid kung doon na mo yung mga balatian sama sa diabetes, high blood, taas ang kolesterol, unsa nga mga pagkaon ang sakto kaunon lang, mga higala. So, ato yun mo kay free na ang atong health advice, free ang atong health consultation, mga higala. And then doon na tayo mga food supplement din ha, nga specific sa inyong ginabati, mga higala. Aside sa mga effective products na to, D3Bio, DTX500, Mighty C, Sporbetics, uguban pa, natay mga specific food supplement din ha, makiglaan. Labanigid ka ito mga nagabanhod ang kamot o tiil ha, tungod sa kataas sa ilahang sugar, mga higala. Doon na ta din hay mga alternative nga pamaagi aron nga mukalma ang binhod sa inyuhang mga tiil o kamot. Samot na ito mga nagatusok-tusok na ha. Tungod kay sa kataas sa ilang sugar plus pagyod kumataas ang uric acid, ay nako mga kagalaan. Then sa katong mga nag-maintenance, ay gid mo kahadlok inom sa inyong tumar sa inyong maintenance ha. Kay naaman tay kidney cleanse din ha sa atong clinic, mga kagalaan. Sa katong gusto maprotektahan ang liver,
Laban na yun sa naglabay ng mga holiday season, daghang inom, halos kadagabi inom. Aside sa ato ang DTX 500, natay liver detox o guban pang mga supplement pang liver din na magkagalaan. Samot na yun itong na ay diagnosed na ha sa mild o kaning fatty liver mga higala. Anan lang mo sa itong klinik, uban pa nga mga ginabati ninyo, di mo katulog. Natin mga supplements, anak mga kaigalaan diha. So, bisita mo ha sa mga branches na ito ha. Then lang atong tanang branch, no? Sa tanan na itong branch, open tagikan sa Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sunday until Friday mga kaigalaan. Balik-balik na ito na dini-announce na ito ang programa, no? Kay halos kada adlaw na lang, doon naghihapoy mo ingon din na sa itong klinik. Close day mo og Sabado, Dok. Ma'am, close day mo og Sabado. Okay, gina-announce pito na ito, no? Din sa itong programa sa radyo, na close gita every Saturday, mga kaigalaan. Sunday, abrita. Muna usahay Sunday, magtapok ang mga tao din sa itong klinik, mga kaigalaan. Sunday, open ta ha, maliban sa adlaw nga Sabado, mga higala. Pagikan sa Domingo, hangtod sa adlong Biyernes, open ta din sa itong klinika, mga kaigalaan. Then, pagbantay mo ha sa mga counterfeit or fake products sa klinika DTX 500, klinika dito ni Bayo, o guban pa ng mga produkto na ito, mga kaigalaan. Tungod kay sa ka-epektibo no, sa itong produkto, daghan yun ang kining magsuon-suon ba? Daghan ang kining gusto nga mo sumay. No, pasakay sa panahon. No, kanang ilang ginaingon nga pasakay sa panahon ba? Tungod sa ka-epektibo sa itong produkto, maghimo na lang sila o ilang mga unsa pa na din ha, ilang ginasagol diha. Then ipangalan din sa klinika DTX 500. Dahil irabadayon mailad. Sad to say ha? Dali mailad ang kini mga senior na nato nga mga higala o mga kaigsuunan nato nga nagapaminaw karon. So amping gyud mo sa mga counterfeit or fake products mga kaigalaan sa klinika DTX 500 o klinika D3 Bio mga higala. Mo lang gina ang amo ang ma-advise kay kumuha na mo sa klinik nga mo report mo na mo nga nakapalit ra ba mi atong kaning DTX 500 nga naas garapon. Nakapalit ra ba mi atong DTX 500 nga naas sa butilya. Unya ang sulod kay dili man pareha tong akong napalit sa una nga capsule kulay green. Ang sulod kay soft gel man mura man og kaning itsura og D3 Bayo. Kaya hindi ay piki na ito. Laban na sa mga nasa online ha. Nasa Facebook, nasa Shopee. Din na, daghan ka pamaligya o piki din na makikilaan nga produkto. Gigamit lang ang ngalan nga DTX 500 mga higala. So bantay-bantay ha. Kung gusto gid mo mapalit o legit nga product sa DTX 500, add to mo sa mga parmasya. Gusto mo mapalit o legit nga product sa D3 Bayo, add to mo sa mga pharmacy. Kung dili gani, add to mo sa mga branch nato sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, mga higala. Amo lang gina ang atong ikatambag, no? Kung gusto po mo online, dito po mo sa legit store na mo, mga higalaan. Pangitaon ninyo ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Daghan mo nag-posting na ito din ha. Daghan mo nag-post sa social media. Kaya naatay team sa social media na ito. Makiglaan na ang atong kumpanya na ay team sa social media. Kita po mismo or kami mismo mga empleyado, sige po mag-post. No? Awareness no sa mga nagagamit sa ito ang mga produkto, mga higala. Okay, sige. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-013-2198. Usbon ko 09.

World Health Organization, kinahanglan nga boost ang atong immune system kay aron nga dili ta dali matapdan og mga balatita. Then sagulan pud nato og good bacteria kaning atong ang Clinicas Probiotics kana no mapatay na mga bacteria, pulihan pa yun o good bacteria mga kailan. We need good bacteria sa atong body, ha. Kinahanglan ta good bacteria sa ato ang lawas mga higala. Okay, dun na bad bacteria, dun na po'y good bacteria mga higala. So, sa mga mahilig mag-inom o kape, ay, daghan kayo ng mahilig mo mag-inom o kape. At dun na tayong Clinica DTX Coffee Mix mga higala. Doon na po tayo DTX Premium Coffee. Doon na po tayo Pre-Bio Coffee mga higala. Pili lang mo diha. Ang DTX Premium Coffee na ito, muna'y bestseller na ito mga higala. Ang DTX Premium Coffee, atong DTX Coffee Mix muna itong bestseller, ha. Ang DTX Premium Coffee na ito, muna'y mga kape nga para sa mga takas, good kaig blood sugar. Especially itong doon na diabetic retinopathy, doon na yung complications sa ilang diabetes, diri na kas DTX sa premium coffee mga kaigalaan. Okay, wala na si sugar, stevia ang iyahang sugar ana makigalaan, or kaning pampatamis, natural sweetener makigalaan. Then ang kaning atong prebio coffee, di ni pwede sa mga diabeticon, ha. Tungod kay lamig ni siya nga coffee, pwede ni siya sa katong mga nagapangape nga mag-aslom ang ilahang tiyan pag human nilag pagapi. Okay naman ni siya probiotic plus oringa oliveira pagyod na po'y prebiotic. O, yung nanak kanindot ang ato ang coffee nga prebio magala. Extend food supplement not only for men but also for women. Especially mga kababayanan nga nasa menopausal stage. So mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate, makatabang po ni siya and then mo po ni tubag sa ato ang problema sa mga kalalakinan nga di na mubarog si Junior. Extend ha, food supplement for men. Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, uban pa mga produktos, Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Dininatas pagtubag sa inyong mga pangutana. Good day doc, tagpila ang coffee. User number 1610. Good day doc, tagpila ang DTX coffee mix. Unsay kalihian sa DTX Premium Coffee. Ang atong DTX Coffee Mix makiglaan, 18 pesos SRP. Ang DTX Premium Coffee is 20 pesos na siya makiglaan. Ang kalainan nila, ang DTX Coffee Mix na to, yes naman siya ay panit sa tubo, na siya ay ampalaya, na siya ay chia seeds. Kaso lang na siya ay brown sugar. Medyo pait-pait ni siya, nga tamis-tamis. Ang Premium Coffee na to, paiton gid ni siya. No, itong mga mahilig mag-inom og mga black coffee, dinigid ka sa DTX Premium Coffee makigilaan. Nakatabang po ni siya sa mga dunay tagas nga blood sugar mga higala. Ang atong prebio coffee, tagbaintigya po na. Sa ako nagkikaingon, pass lang sa niya ang kaning mga diabetic o kaning mga tagas o blood sugar mga higala. User number 3774. Good day doc, tagpila man ang D3 Bio. O kapila imnon sa isa ka adlaw. Ang D3 Bio na to makigilaan, no? Tag 14 pesos SRP na siya, ha. 14 na siya ang SRP. Unya sa mga senior din sa tong clinic tag 13 na lang na. O sa mga PWD makigilaan. Kapila to maron? Pwede once, pwede twice, pwede three times mangilan. Depende sa inyong budget mga higala. At least once a day, no? Doon tayo protection. For protection only, at least once a day nga pagtumar sa ito ang D3 Bio, mga higala. Okay, so medyo may kupos na ginang itong oras, mga higalaan. Dinigyan po sa itong programa ang kasayron sa may panglawas. Natunigyan po kayo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. O kita-kits ta sa itong mga clinic schedule, ha? Every Wednesday, weekly na, ha? Weekly gina, mga higalaan, sa matagadlaw, Merkoles. Wala ta din is kagiyan de oro sa buntag nata sa Hingoog clinic nato makilan alas 8 hangtod alas 11 sa buntag and then sa hapon alauna hangtod alas 3 natas Butuan mga kagilan lagari ni no kinanglan ta mo lagari ani Butuan Hingoog ug Butuan

0: anang adlawa mismo makiglaan. Uli dentas kagayan di oro pagkagabi ana. Basta lagi. Okay, so the rest na, no, gikan Domingo ang Martes, Domingo hangtod sa Martes, Domingo Lunes Martes nata dinis kagayan, Webes Bernes nata dinis kagayan clinic makiglaan. So weekly na ta mag-uban-uban sa mga taga-Hingoog, sa mga taga-Butuan. Weekly na ta mag-uban-uban din na sa itong clinic mga higala. Ang atong address, Dennis Cagayan de Oro, natin sa may Agora Market City. Before pa nagbalikan sa Gliner, tupad anang nagapamaligag itlogan diha. And then sa Hingoog, din na mismo sa may Hingoog City Bus Terminal. Din na mismo sa may corner Adelpha Street, Doña Graciana Street, Magiglan. And then sa Butuan, natin sa may Punta Shop Pavilion Building at Bang Anang Amigo Hotel Inn sa may T. Calo Street, Butuan City, mga higanto. Wala naging kalaiigo nga panahon. Kini na lamang inyong alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Witin Chavez magaingon. Maayong panglawas ipadayon. Dili kini na to abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Oras, alas 10:45.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon nganyong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras sa lasa, Jess 45. Igala kumos pa, mingot ng atanan. Welcome sa rengkuman din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ang atong may galang Magnum in action, may galang karong adlawa, Lunes na. O gapit sa 25 na may gala sa bulan, mga egzoon sa
0: Magnum in action.
1: Mayo, wapang mahuman may galang fiestas Buhol. Karong panaw na, happy fiesta Buhol. Happy fiesta sa itong mga sano diya sa Buhol may gala. Sa mga nagfiesta karon diya, happy fiesta din sa ito. Nabay mga nagfiesta. I don't know, may gala, ikinan to sweet, may gala, unsang mga nagbaryo, may gala, nga nagfiesta, may gala, din sa itong dakbayan. Pero importante na, may gala, itong ingrid sila sa mga nagfiesta karon. Happy Fiesta! Daghang ka may galang patron, mga egzoon. Din nato may memorasa sa kadagas, mga patron, mga egzoon.
0: Magnum in action!
1: Kumamahuman, may gala, kaya ang ato may galang bulan sa Mayo, tiwaso na ito may gala, karun pa man Domingo. O mo ni may gala, no? Karun Domingo na tiwaso may gala ang bulan sa Mayo.
0: Magnum in action!
1: Maunang sa ito magkaegzoonan, ilabi na sa mga nagfiesta, happy fiesta, kaninyong tanan.
0: Magnum in action!
1: Kumusta, kumusta? May ngayon itong italang mga may gala ang anamo sa mga panglawas.
0: In action!
1: Karong adlawas at may gala ang Cagandero Press Club. May gala o bansa na ganyan mga sakop sa media sa Cagandero Misamis Oriental. Ang unang adlaw may gala magpahigayan sa Press Freedom Week Celebration. Oo, so karong adlaw, hanto din sa katapos ang adlaw sa Sabado.
0: Magnum in action!
1: So sa tanang mga sakop sa media, hala, mayong mayong pagsalog sa usa ka semana nga kalihukan ang Press Freedom Week Celebration.
0: Magnum in action.
1: Agan may gala, ilabi na dahil karoon, doon ay magkalihukan may gala una, doon ay motorkada, doon na sa may gala, misa may gala dahil sa doon sa Provincial Capitol, o guban pang kalihukan may gala karong adlawa.
0: Magnum in action.
1: Isipa si una may gala ang kalihukan sa usa ka semana kalihukan may gala sa pagsalog sa Press Freedom Week.
0: Magnum in action.
1: Pero ito magpunayan sa Megala itong kalimta. Kanuna itong mga pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat, Ginoong Yesu Kristo. Salamat, Diyos Samahan. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa maghihatag ka na mong alaing adlaw, sa pagkatod mo ka na mong Ginoong nining laay kautuhon. Sa laing kinaboy, Ginoong, ay maghihatag ka na mo ba sa mga minahal sa kinaboy kami, Ginoong, magpasalamat kanunay. Labi na sa imong kanunasab nga pagbantay ka na mo nga imo kami giiwan sa disgrasya. Iway kami sa imo kami giiwan sa mga nagkadayang katalagman. O gubang pa mga pagkitamo sa mong palibot. Kami Ginoo mag-ampo o gakanunong.
0: In action!
1: Ang plan B may gala, usabon na to ang atong batakang balaod. Niya ang kayunik may gala din pag-usab nila para may gala sa kananggingon laging plan B kaya di makaya may gsoon. Usaon nila pagtapol down may gala, pagpin down may gsoon ang Vice Presidente, kumudagan kaya na may mga kandidato nila pero dili kay may gala halinon sa katawan. Kini sila ni Rizan Tubiros o si Lenny Robredo. So ang ilang may gala charter change, mini pag-usap sa balaod na lang, pinagi sa Constituent Assembly. Plan B. Manay na. Now, so ang plan B? Now, usa na ang ilang dia, term extension, exclusive term extension.
0: Magnum in action.
1: Nga nung term extension, tululang katuig ang i-extend. But pasabot, nga katong mga 12 ka mga senador nga mag-end na sa 2028, ay mo kabalaka kay padayon ta.
2: Former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Dagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Logan, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
1: Oras, alas 11:20 na.
6: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!

0: Magnum in Action.
1: Μεγάλα παιδιά, σας παρακολουθώ από την Ισάτον, το λόγο μεγάλα τον Magnum in Action. Σαν το παρακολουθώ και την Ισάτον, το λόγο μεγάλα τον Magnum in Action. Σαν τον Ισού μεγάλα παμπούτα, άκαη. Άτο μεγάλα κρόνα, άτο Ισγούτα, μεγάλα γάτα, σπακτεγάν. Και καρόν μεγάλα να ουγμάν λάουα. Ούγμα μεγάλα υπαταουάξα κομιτή μεγάλα, νικαγκάουαντα ήρεξ αλσίδο αν κομιτή σα public utilities. Αν μπουατάν μεγάλα σα μουρίσκο οξυπαλκό. Κυρία μου, εξώ, τον όλα γκέμα τον πάκα, νούνα είμαι ρεκλάμο, αν είναι μα απτάν, σα πριν απίμε, άμενη γκίκι, άσαμενη γκίκαν, που σα πέγγι βασία, αν είναι έναν κατακό, μακάιο, μονή, αν πουρμύρο, καρόν ένα ίνκρις, άλλο σε time stream, αν μεγάλα, να time stream, αν είναι μα απίμε, όλτο, γυρίσα το παλεκμάρεκ, νεμάν και πασαμπότσα, σε πάλκο, αν άγγιο, ίνκρις μεγάλα, σα κυρίμπαγα, κυρίμπαγα, παίρνουν σα κουρέντε, pero ang ubal may galaw kanila masabting anong inala kadako ang increase pila de increase na tungod may galaw nini ni abot ni ang nasangpit nga reklamo may galaw ngadto sa lugar city council in fact kani gani may galaw gi paggawas po da gihimo nga special report kagawas sa Alcido tungod sa mga reklamo nga taba magpatabang na sila kanila masabdan nganong inani kadako may sor kay na may mga generation sa mga charge charge dia dili kay masabdan sa mga tao nya nganong pila gidi ay pila ka porsyento lugar ang imong kwan 100% ba 150% 200% ba ang increase sa ato na sabta mura gagmay ra magitong gingon nga mura ni basta mo adi ka mabota ni nga kilowatt hour mura ni nga ang kinakon sa matag lugar ang increase so inana may gala kita di ba kay mga technical mga gani mga pag engineering rin may gala kita di kaya tumasabtan kay unsan ang mga daghang in charges may gala nga ilang nga ato nga makita sa billing na to. Natanata may gala, kaya ako saan maminaw sa kuhanin may gala, ugma. Kaya gusto na ito, may pangalimang gula ito, masabdan pagayo, at least kung na mga pangutana diya, unya, may bawa na ito nga, more ni siya, niya ito rin i-base may gala, diya sa ito nga mga billings, kung tinuod ba, nga, more ginakadako, kay, na may uban tingala, kung nga, kasi imposible, pero base siguro, kanang imo nga, kay naman ko, panahon nga di ko kabayad, mga gala, nga nga bulan, siyempre, pag sunod bulan, ipatong man to siya. Pero kung ang imong bayad, updated ka, normal nga ang imong bayad noon, mura gina siya kung na-increase gamay. Makita ni mo ang increase. Di ba? Makita ni mo. Mura na increase so kay mo ang imong usual gamay na usay mo, lapas lang ba 200, usay katos kapin, mamaura kay mura may mong gamit. O, labi na karon kay kiribang closing, sudaghan may galang mga bata to, si Tanog TV, so panang bang buhaton niya, aircon. Labi na kainit, so doon ay increase may gala. Kana, kung kana siya, pero kung dili pagkakabayad sa lugar karon sunod bulan may gala, ay pagkakabayad, ang next billing nga na, ipatong mo na, ato na yung disconnection. Makita nung may gala nga, double git siya, so mo na makadubli man eh. At anawa pagayo, kay basin og sa wakakabayad na itong niaging previous month, o niya, karon dito nag-i-add na dayon, ang imo mo na kitawag lang, arrears na. O, so basin mo na ang daga na, sige lang, kay ugma, e bawang tani, ang nasangpit may gala nga, kay kipatawag ban, tungkol lagi kay uban, lugar din na masabdan may gala unsay gibasihan ini mga increases karon nga gipahamtang may gala sa Sipalkog Morisco
0: Magnum in Action.
1: Mabota may gala katong nabiyon nila si Kagawa Direksyon Sino may gala samtang asa namang EI katong ay traffic lights mato pa ni General Clare wala man atong pitapit sa 20 puntang ipasalig nila pero wala man na nagpakita ng kontraktor yan na naman ko ni Muala basta siguro nangita pag stock kaya na may ibang kontraktor may gala nga nangita pag stock o stock para may gala nini nga nasangpit nga kini may gala nga nasangpit mga igsoon nga ay kay ako interesado kay ta may gala labi na ikaw nakas dalan pirmi interesado ta may gala kay naman ko'y panahon nga grabe may gala ka kanabang wa na isakyanan pero gagulang gyapon siya niya wa may sakyanan so pinagi may gala nining EI pag wala na kay sakyanan nga makita niya iyan ang i-stop dito di ba? Di ba? So mo na may gala nga iyang i-stop dito stop amo nang iay may gala mura bag na siya sensor ba nga wa naman kay sakinan lima na magkabugtusunahan pa automatic sa mo stop may gala unlike ani karong nga fix may soon nga og batata lang usa ka minuto bahalag walay sakinan dia iya gina ipadayon nang usa ka minuto unya ang sakinan kutob lang may gala sa 30 seconds wa na sakinan sudugay ka laghabon ka may gala sig paabot inana may gala so mo na nga para nato at least kuna maguni. Arang-arang nung makatabang ni Maygalas pag-control diya, ilabi na sa dagas na piko sa itong mga traffic lights area. Mabuta na Maygala, no? Niya, kini sa Maygala karong adlawa, ugma, sab, ipatawag sa Maygala, ugma, sa DNR, kini nga ang Xavier University o ang Cebulan Master. sa isyong controversial nga isyo, human nagreklamo may gala ang alumna sa Xavier. Now, karon mga eksoon, doon ay mga bangko kayang nitabo ni mangkod sa Cebulan Master may gala ang ilang himo, interesado ka. Masagawa pa ko, istorya pa. Diba? So, interesado ka. Sige, o kuha ka. Pagkuha ni mo, bayad ka may gala sa muna yung reservation fee. Yun niya, mag-monthly na rin ka. Pero ang bayad may gala, wala na katupit ang ato pa ka sa pana, mag-payment. Wala. Issue ka one time, may gala o chiki. So, pila ka chiki na. Naghang kayo sa kabuklit. Posdited check may gala. So, tatang, oh, first, tatalang first sa 6 years. O, oh, chiki, tanan na, chiki. Hatag ka na may gala, kadabuhan, automatic, mugod na siya. Karon mga eksoon, tungod aning controversial karon o reklamo sa mga alumni sa Xavier, at ayun ay natukasan nila, nga gigamit man, nag-commercial area naman na nga, dili man na dapat i-commercial ang sabot o ang kwandya, ang kasabutan, gamito na may gala para sa kaliukan sa tinunan. Ang mga bangko may gala karon, wala na nila may gala, gidawat, di nila i-honor sa kanyang mga post-dated check may gala para ibayad sa kanyang Cebulan Master. Siguro ang Cebulan Master, naniguro po siya, ayala sana, ay sana ikot siya. Kaya magka-problema tani. Kaya pwede masubla, damages may gala. Ikaw karon na kanya. Ya, karon na ipasalig sa Cebulan Master, nga mo nang may tabo, daghan na kayo nakabayan. Ay, nakabayad o 400,000, na 300,000, na 250,000. Kaya kapangyawat lagi tao nga, basig makakuha sila diya, di ba? So, nana, na karon may gala, kung ka na palpa, kunya, wa, diya, tungkol aning ka problema. So, unsaan mo na, di ba? So, ibalik, i-refund, gini mo na. Alang-alang, wama na ilang pamunitang kwarta, kipang, grabe lang sakripisyo na. So, i-refund ka na may gala, nga to sa mga tagiya ng kwarta, kaya wama may magamit na. Kaya kung ila pa ng ginigosyo, tubo na ang tana. Kana may galang 400 mil, ugi mo ng ginigosyo. Wala na, na time soon na may galang ilang kwarta. So, pwede may gala ang manubag niya na ang Cebulan Master, nga nung waklaruhan nila, before ni sulod may gala niya na ang mga kontrata. Namaw na karon ang doon ang mga bangko, wala na mo dawat may gala katong chiking ala lugar, ihatag ilang isubmit ito sa Cebulan Master niya, mo rin tong ilang ipangsulod, pirmi ka na bulan nga ni good na, kay nakabayan lugar, sa guwapa niya. Ani na ito may gala, ang bangko mismo wala na, kay siguro doon ay advice na sa kuwan nga ayaw sa, mintras santo di ma-resolve ni, kay wala, magbayad na pa pa ni, basig damages ani, dako kayo, kay kanang kwarta, lugar kung ila pa ng ginegosyo, at least itubo na na, dako na may gala ang tayo lang ginansya.
0: Magnum in action!
1: Anawa lagi may gala, sumabutan na, gato ni tagas, pagtagas, braguban. Niya kaning isyo po may gala, diya sa kining kudita karong hapon, nga, tanantag na ba'y kudita, may dili kudita sa kwan, ha, sundalo, kudita sa Senado, kining chacha may gala, labi na kining impeachment, unya, na may gala ng utana, magnum, doon ng utana, lagi doon ay pumunta na siya, kanin lagi ingon nga, daghang kay panawagan nga, sa Osaka presidente may gala, sa Osaka leader sa nasod, lugar unsa nga matang siya matangtang. Diba kung nakita nga grabe na gid may gala, labanan ni Kasato din eh, daghang kay panawagan nga muni mo kana. Ang presidente may gala, of course, 6 years na siya, ang one term niya. Na kung dili sa munaog, ang lugar, ang 6 years niya, legal na siya. Pero kung dagan kayong issue may gala, again sa iya, unsay pa, unsa kanoy nga, unsa kano may gala ang presidente, kano sa siya mawala sa iya katundana. Of course, number one, kung mamatay ang presidente, di ba? Mamatay siya, alang-alang napas siya, di wala naman, di wala sa kapos ang termino. Ikanawa, kini may gala nga, mawidro, kadiba nga, lugar doon ay nanasay sakit. Hindi naging siya may gala, makaya niya ang iyang pagdumala. So, automatic, wala na siya, mawala na siya niya na. Ikatulo, o gani, tanaw niya nga, kasamok pag kininga na so, resign na lang ko, pagka presidente, kana, mawala siya. Hindi siya kagwanta, resign na lang. Ikaupat, pwede sir may gala kung kanabangan, daghan naman kayo ubang nasun sa kalibutan, naman yung kanyang mga kudita. O diyang may gala, so kudita, muna diba, yung mga kudita, sa sundalo, mag-unay na lang. Tungkol may gala, kaya usap, protectionan ang usap, inana, muna usap. Ikatulo may gala, ikalima may gala, kini may galang gingon withdrawal of support sa military. Kaya military may gala, muna muna kaya sa may commander-in-chief, di ba, ang PNP o military. So kung amin yun sila nga, Mr. President, murag di na mayo ang kwan, daghan naman kayo ng asuko. Murag di naman kwan eh. So, di ba? So, wala na yung kunin kanang uban. Mayroon sila kunin, wala, kanang nga yung unana, wala may gala, kay magpatay man. O kunita may gala niya, puro ta Pilipino yun na, puro mo Amerikano o saan nga nasod. So, maunay ang sundalo. So, ang alaot may gala niya na ang mga tao, o mga sundalo yung taon tungkol lang sa usa ka tawo nga ginipinsahan. So pwede po na siya. Naharon nga wala gid may gala niya limpyo tungod kay usa ramang ka tawo nga imong gusto mawala sa posisyon, kanang gitawag may gala nga withdrawal of support. Mao na tabo nato ni Presidente Estrada kanato kato si General Reyes may gala nga naghikog sa dayon. Diba, primero, dayhan kay siya. Sir President, wala, way, makilabuti mo, nata din eh. Naako pirmi kay ako'y mga na, ang iyang EP Chief. Also, pero natingala sila may gala kay mismo ang ilang EP Chief may gala, muna'y naghangyo, uban sa uban mga official general nga i-withdraw na lang sa support kay magubot man. Magubot man, so withdraw na lang of support. So sila mag-withdraw may sa mong support nimo, naog na lang, Mr. President, haron nga lugar sa kwara kay sabo kay kwa kay para wala ko wala na imong unaon. Sige, anaog sa may gala mo tong gipriso din si Irap mga igsoon. So kini may galang withdrawal of support mo ni ang ingon nila may gala posibleng may tabo. Iliba ko nga ano na uban nga dili gusto ang magunay para ro mada ka mga sundalo magunay tungod lang sa katao. So mo ni may gala dunay mga nag-analyze may gala sa dilan sa ato din eh. Kanusa ko na mawala ang usa ka presidente? Of course, number one, kumahuman siya ang termino. Ikadua, pag mo resign siya sa iyang kagustuhan. Ikatulo, kung magsakit siya nga di na lugar kaya sa iyang lawas. Ikaupat, unay kudita o niya na pilde iyang sundalo, so mawala siya. O ang katapusan nga malinaon may galag wagyo ya wa malinaon ug wala may galay samok nga lugar di na magubat ang mga sundalo, kining gitawag may gala withdrawal of support.
0: Magnum in action.
1: So kana withdrawal support, at least limpyo may gala, at least way maangin ana. At lugar sa lang katao ang pagini mo, Mr. President, withdraw namin sa mong support nimo kay para lang magmalinaon ta din eh. So kana may gala nga mga pamagi, kanusa siya mawala mga igsoon sa iyang katungdanan.
0: Magnum in action.
1: Oh, diba? Dine may gala mo ni tagas, pagdagan may gas, parang kuban din sa atong tulumanon. Sa pagbalik na may gala, ato ng isyo, report tong kaban, oras, alas sa 11:32 na.
2: Time check was brought to you by Sign and Prince.
3: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C
5: mapalit sa mga butika.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Pasi na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX-500 ka na. Ang DTX-500 dunay polycosanol o guban pa nga phyto chemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamutunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX-500 ka na. Ang DTX-500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. O isend lang ang imong files. JML Printing Services.

0: mababae.
1: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban din imaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog by TC o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa may TC, protektado ka na, maka-minus.

0: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: This comes from Beauty Bling Brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ahora hasta las 11:38.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ingin apa tasa para kumandir sa atong atrong Miguel atong Magnum in Action. Sa check atong ina to pagulagas palibot karon sa rakbayan. Kagahapon bigado na ya init unya pagulan-ulan sa atong palibot karon. Na wa kagahapon ay dono karon sa may makita sa atong palibot karon. Magnum Neka Fernandez Neka, Guide Neka.
2: Magnum in action.
0: Salamat sa mga Miguel po sa kaba Miguel at pinagri Magnum Nika Fernandez.
2: Magnum in
0: action. Tato bago ba sa long kajot na Miguel at kami nabi na tokaron si Kagawad Eric Salcido ang chairman Miguel sa committee ilabi na Miguel sa public utility sa atong konsiyo kaya sa atong nabawan Miguel at ugma gitakda Miguel ang ipatawag niya sa iyang committee ang buhatan sa Sipalco apil Miguel ang Morisco kini tungod Miguel sa nagana kay reklamo. Kadili lang masabdan may galaw, sabay gibasiyan may galaw nini mga increases karon nga gipahamtang. Labi na kung basa-basaho na nimo ng ilang kwanda, ilang billing diyan, nini mo masabdan may galaw, usaray ni. Usaray ni, nga no man eh, muna ginana ba? Diba, labi na kay daan na nag-uldo, ang si Palco, sa ito na sabdan nga daan na nagpasabot sila nga ang lugar na increase nga may tabo, dili, tungod silang kagustuhan ko dili, tungod may galaw, kay mismo ang national government mo na may galaw, ang lugar mag lugar naga ingon nga dunay increase nga may tabo labi na ang ERC mga Exxon now naspi kasi niya karon si Kagaw Direk Salcido kay technical magug kay ni sang tanan kinala may gala kag imo lang matamataho na nimo nagdi ka kasabot niya sila rene balo so naay mga tao nga mayong gyud nga nausa rene naspi kasi niya si Kagaw Direk Salcido kagawad may utto nimo
3: may utto Magnum Joel o may utto po sa katawas sa ayon sa
0: radio. Ah, ngano tuod kagawad og mamang to schedule kay nga ipatawag man gini mo kini sila. Dali man gyud ipatawag nimo ang si Palco og Morisco ugma.
3: Tungod na sa reklamo Magnum Joel labi na sa si Palco kay ang ilang mga billing sa atong

0: naik doon sa mga konsumante, nag-increase.
1: Mm.
0: Mana nga klaro na to kung unsa inong dan sa increase, kung tungod ba sa generation charge or sa ining sa dito nga charge sa na pwede na di na sila mag public hearing or public consultation.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nga may na maklaro na to, may buo na to kung sa inong dan kay nakapaminaw ko kang ilang spokesman nila si Chavez.
1: Oh, Mama Marilyn Chavez.
0: Wala
1: oh.
0: Man kuno, oh, wala man kuno mag-increase. Nya tungod man kuno sa consumption, nagtaas kuno ang consumption, pero mm-hmm. naay isa ka bilin dito, nakubos ang iyang consumption, pero nagtaas ang iyang bayad.
1: Aha.
0: Iyang billing.
1: Oh.
0: Mm. Muna atong
1: klaro. Ubos ang iyang consumption meaning ubos ang iyang nagamit, pero mitaas ang iyang bayad.
0: Oh,
1: kailangan consumption mo man ang imong. Oh.
0: Dapat utang mo boss po yung bayad, oh. Yung billing. Pero gidako man noon, na-increase man noon.
1: Aha.
0: Muna ang atong klarunog, Magnum Joel.
1: Mm-hmm. Ah, okay, so sabi na, si Palco o Morisco may, si Palco lang patawag o Morisco?
0: Si Palco lang sa Magnum Joel, kaya itong klarun para wa man ato mapadala pa ang og notice ang atong Morisco kay Thomas Lagindingan Manggod.
1: Mm-hmm. Ah, okay, so pero... Nasabda na ito, Bragdunan, tayo panahon na panahon na interview na ito din ang si Palco. Daan na ito sabot nga by month of May, posible doon ay increase sa bayron nun. Tungkol na ito ba nga krisis nga na itabo, niya siyempre apektado ang atong supply sa, ilabi na sa atong lana, nga din na doon ay mga kuano. Ta nga mga video, gi-splice na, meaning gi-kuan ba, gi-pang kuan na, gi-doktora na. O ina na, gi-pang doktora na ba, gi-doktoran. Unya siyempre si Peter ang kaitano dito sa nito may gala sa ilang dako sa iyang mga kuan mga security guard. Nasuko man kay may gala si kuan kay namakak lagi sa plus ka. Mao na nga kanang Ginoo nimo Ginoo niya basi ka Ginoo niya namakak Ginoo Ginoo. Di ba? So muna may gala kamo na lang magkuan dia kay dia lagi sa kuan ingon palagi nga good and the bad may gala na agi karon dinhi sa ato. Ang good ug the bad ang pangutana kinsay good kinsay bad. Diba? So din lang tamo ka kisay good, kisay bad. Kasi Clear Castro, may gala, oraga, ginoo, sige, ginoo. Nga kasi alang katano, kasi sige magsangpit, may gala. Before sila magkuan, kilala na agin ang ginoo, maguban, panalangin nila para successful sila. So, magkabo man na itong gabuhaton, simbahan mo mangin na may gala, nga before ta, mangaon gani, magampo man ta. Diba? Before ta mo himusaw sa kabutang, magampo po ta kay... Dahil magito may gala, nagiyan ni mo, gikan sa luwalang itong labaw makagahom. Nawala magpasabot may gala og nagampo ka, perpekto ka. Parehara tantanan may gala nga makasasala, pero at least mahinudlokon ka pong as Ginoo. So, kung mahinudlokon ka, murag ang imo diha o mag-imo kag sala, murag magdodwa sa kag usab kini, sala ra ba ni? Kaysa wag kay Ginoo may galang sang piton. Himo ka dapat sa kung saan laka, mga binuhatas, demonyo, may gala, tira ka kutub sa ginawa kay wama kay Ginoo nga sang pito. Pero usay, kanang nadi ang may gala, medyo kaduduha po kaghimo kay Lala, lagi siya may gala kay gusto na itong dili, buhi yun siya. Di ba? So, buhi may gala, nga kita, litik lang kita ni may gala kung gusto ho niya. So, I don't know, kang Clear Castro may gala, nakaminos sa Ginoo, nga nung nagsangpit-sangpit si Kaitano, or unsa kang iya malang ipasabot nga, magsangpit-sangpit niya, niya namakak man na. Nang pupunta na, di yun sa may gala niya pag yun nga namakak. Sila na may gala, wa may kontra nila sa politika, puro sayop yun na ilang kontra. Bisan oga na yung mga klaro nga ilang ipangimo, pero kay kontra man ang istorya, adautan gid siya. Sayo pang yan tanan sila ra insakto, wala kay dili insakto may gala ngadto nila. Oh, di ba? So wala dili insakto may gala sa ilan. Like for example kanang corruption, wala may ilaban ni giangkon. Wala may giangkon.
2: Magnum.
1: Kawat may gala wala may gipangangkon nila na. Tanan ang mga adautan may gala ilang kontra ang nasa ilang grupo puro tarong mga igsoon.
2: Magnum.
1: Amo na niya. Ilabas sa Golden Central may gala tong oras alas 12:01 na.
3: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan, Samis-Samis Oriental.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o kusa ka

0: 20 inches sa Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11. Libre pagayon ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dala lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurala sa inyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Enroll na sa ABCA karon.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
2: babalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamagla sa mga butika.
4: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
0: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na rin po sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
5: Nangita ka ba og lami? Plus hassle free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon, from food drinks to full event setup. We've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa nakapagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa na ngamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
6: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
11: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
13: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 2427. Enroll now!
0: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
17: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
0: Oras, alas 12:11.
18: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
19: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
20: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpanyunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:14, gala, kumusta may ngodon ay karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, kasasistan sa lang sa mga apiktadong kawani sa Sanjia Steel Corporation, ihatag nasugod sa Hunyo Dosing Tuiga. Sa itong Magnum National Malacanang, namugos nga kinanglang ipatuman galayon ang posibleng ICC warrant batok sa uban pang personalidad. Sa itong Magnum International, pagmangatake sa Ebola Health Facility sa Istingbain sa Congo, mas nagkagrabi. Sa itong Magnum Besas Halin sa Automotive sa Pilipinas, piubo sa double digit niadtong bulan sa Abril. Sa atong Magnum Entertainment, Win-Win Marquez mingong nagtuusyang kung dili para nimo diligyo dihatag sa kaitasan. O sa atong Magnum Sports Soccer Star nga si Lionel Messi mibiya sa dula sa Inter Miami Major League tungod sa iyang injury.
20: Magnum Noontime News.
0: Mga Exxon, kumusta may ngunto? Karoon daw karoon nga Lunes, Mayo 25, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
21: O Magnum Aileen, ako rin.
0: O karoon sa Ritales at Magnum Lokal, gibutag karoon sa Office of Civil Defense kung OCD 10, nga sugda na karoon nga Hunyo 2, ning tuiga, pagkatag sa kasasistan sa mga apektadong empleyado sa pagsirado sa Philippine Sanjia Steel Corporation, diya sa Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental. Mato ba ni OCD Regional Director Antonio Sugarol, nga gawa sa kasasistan sa Dunasay, Itanyag, nga Sustainable Livelihood Program sa mga apektadong kawani sa kumpanya, ingon man sa psychological briefing.
22: Schedule nila ng payout June 2. Gawas sa distance, doon na sila gitawag na Sustainable Livelihood Program. Dedicated o certified affected local worker. Ito yung tinatawag na long-term assistance. Ang ikatlong judging hinabang gikan sa DSWD, kinilang gingong psychological first aid to mo undergo o check ang mga unatong meeting, no? Ma-advisan o sakto affected local workers situation kini Sustainable Livelihood Program. Bukaan sila muagi o mga interview and programs sa ilahang long-term recovery.
0: Ang payag ni City Regional Director Antonio Sugarol.
1: Dugang Magnum Lokal, subling giagad sa probinsya nga kagamhanan sa Misamis Oriental ang mga kawani sa Kapitolyo nga magkahiusa. Mata ni Misamis Oriental Provincial Administrator Roel Gayosong, importante kini aron mas epektibo ang pagserbisyo sa katawhan sa lalawigan.
2: Hinaot punta nga ang inyong kooperasyon, makanunayon. Dili lang isip usa ka public servant, kundi isip usa ka Pilipino, na kita raman siguro magbinahalay, kita ray magtinabangay pag-abot sa panahon. So kita nga niya na narbaho sa Kapitolyo, kanunay giauhag sa atong halangdong gobernador ang makipaghiusa para atong maalagaran ang atong mga kaigsuunan. Kanunay niya nga mensahe, gani siya naningkamot, atuwa siya sa gikan sa kauluhan, tumung og tinguha nga makakuha og dugang pundo para makahatag sa serbisyo nga gikinahanglan sa atong katawhan. Hinaot unta nga ang pagpaningkamot sa atong halangdong gobernador, ato siyang hiusahan pinaagi sa paghatag, pagbuhat sa atong tagsa-tagsa ka responsibilidad.
1: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Administrator Roel Gayoso.
0: Alas sa 12:17 na sa amin nagpasalamat si Kagawa Dris Dahino, Chairman sa Committee sa Women's and Family Relations, nga ito kang Mayor Rolando Clarix Uy sa suporta din sa mga ordinansa sa Dakbayan. Manto pa ni Dahino nga lakip na nini ang pagpatuman sa anti-bastos law, ingon man sa balaod batok sa pagpang-bully.
3: Galing man nag-expanda ta sa anti-bullying nato, na dili jud ma beyond the classroom, maprotektahan ang atong kabatanunan. Ug napod ang anti-bastos law nato, na dili jud nato pwede awayon, dili jud nato paras-parasan ang atong mga LGBTQIA plus communities ug atong kababainhan. So kanilang pipila lang ka mga ordinansa ang atong gina-share. So gusto na ko pasalamatan si Mayor Clarix Uy na ang gobyerno duol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Og dili po jud nato pasagdan og mabiyaan ang atong katawhan.
0: Ang payag ni Kagawa Dres Dahino, Chairman sa Committee sa Women's and Family Relations. Alas sa 12:18 na karoon sa itong bayaning Magnum Update, kinatugan nato ni Kagawa Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Among resingkasing ang mga pagpasalamat sa tanang Bayaning Magnum partners o sponsors nga naimong kabahin sa malampusong Bayaning Magnum Sherbal Give Life Floodlighting Mission. Karong tuwiga, dahil sa Limkit Kaitrium, kinayuman mabot sa 821,000 kasisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors. Sa Galindibukan, mabot na nga ito sa 5,569,000 kasisi sa dugo ang nakulikta sukat sugde. Ang mga bayanayong nga programa na itong Disyembre 11, tuwiga 2011, gikan sa 11,138 ka mga blood donors. Nuno tini, abos ang pasalamat tipik sa mga partners o sponsors sama nila sa ni Kamayan sa Manukan, Repon sa Puto, Motic Automotive Service, Magnum Express, Mercury Drag Store, Jags Commercial, Mias and Nini Lauron Lichon House, Graphic Garden Store, Del Monte Fruity Zinc, ang Pinroll Station, A&D Advertising Services, Cagayan Organization of Pastors and Auxiliares con Cupa. Alas sa 12:20 na karon sa lakaw sa panahon.
23: Magnum Weather Alert.
0: Binata karon si Kevin Cades sa atong weather forecaster. Sir Kevin Cades, sir, may ngudto nimo.
24: May ngudto, sir. May ngudto sa atong mga suking tagpaminaw. Nakapekto ka lang sa tibok ni Milao, kaya ang trap sa lobby.
0: So delikado. So basin ang mas mo lamay papagayin ng balatian eh.
1: Sa Cuba, mabot sa 60,000 meter koto nilarang bugas ang gilawang mahidangan sa Cuba sa unang shipment sa donasyon gikan sa China. Kinitungod sa pag-antos karon sa mga nasod sa nagparaing humanitarian crisis. Subay sa social media post, gikumpirma ni Cuban President Miguel Diaz-Canel nga nilangat na ang 15,000 katoniladang bugas sa Port of Havana. Nagparegasab si Diaz-Canel og dakong pasalamat sa China sa tabang ilang nadawat. Hisarang nga sukad niya Enero, giparakan pa sa Amerika ang sanctions batok sa Cuba ubos sa ikaduhang termino ni Presidente ni U.S. President Donald Trump.
0: Alas sa 12:36 na, kalos itong Magnum beses may ubos sa double digit ang halin sa automotive sa Pilipinas. Niyatong Abril tungod sa matag o matag season nga rason o gipikto sa kagubot sa Middle East. Subay sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated kon Campi og Truck Manufacturers Association kon TMA na sa 27,225 ka mga sakyanan lamang ang nahalin niyatong Abril nga masubo sa 24.6% kung itandi sa 36,000. Sabi ka na ka na kayo. Ang kayunan sa nahalin sa Marso ning tuiga samtang 18.9% sa bang gikunod gikan sa 33,580 kayunits nga nahalin sa usabang bulan sa milabayang tuig. Isaran nga mayorya sa mga nahalin sa mga bulan ang mga commercial vehicles nga na sa kapig 21,000 ka mga units samtang ang kapig 5

0: $5 per bottle. O karan sa tong Magnum Entertainment. Gibutiag sa beauty queen actress nga si Win-Win Marquez nga nagtuo siya sa panultihon nga kung dili alang kanimo, dili gayod mahitabo. Kini ang payag sa aktres human nga Pacquiao sa unatapos lamang siya is a first runner-up sa 2025 Miss Universe Philippines. Mata ni Win-Win nga bisan unsa pa ang paningkamot kung dili papanahon o dili gayod kini alang kanimo, dili sab kini mahitabo.
1: Sabi ko nga, a lot of people are asking me kung anong na-feel ko nung hindi ako nanalo Miss Universe Philippines. Sabi ko, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka hindi kaganda nung night na yon, if it's not for you and if it's not meant for you, hindi talaga ibibigay sa'yo. And you have to accept that. Diba? You have to know when joining a pageant, there will only be one winner. And una pa lang, kailangan alam na yun. With all the experience I gained, you know, the lessons I learned, and yung pinakita ko na at my age, 10 years in pageantry na nakabalik ako, yung discipline na ipakita ko, yung kaya ng moms na kung gusto nilang gawin, kaya nilang gawin. I think, for me, that gave me my crown.
0: Ang pamahayag sa beauty queen actress nga si Win-Win Marquez.
2: Alas sa 12:38 na sa itong Magnum Sports, ibiya sa dula sa Inter Miami Major League si soccer star nga si Lionel Messi batok sa Philadelphia Union tungkol sa iyang injury pipila kasimana sa di pa magsugod ang World Cup. Naitabo ang insidente sa ika-73 ka minutos sa dula di naghangyo o gasab substitute ang Argentinian na superstar nga si Messi samta naghawid sa likod sa iyang walang bitiis. Gingong humaan nini 38 anyo sa soccer player may diretso paingon sa tunnel diyang mibiya sa dula og may midaog ang Miami sa score 6-4 sa iran nga sa Mexico City sugdan ang World Cup sa Hunyo 11 ning tuiga din ang Argentina mulula sa opening game batok sa Algeria.
0: Samtang nakabante na sa championship round sa nagparehong Eindhoven Box Cup 2026 sa the Netherlands, ang boxing pride sa rakbayan na nga si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paala, mato ni RPA team national boxing coach og kagindi or amateur boxing team head coach Elmer Pamisa, nga gipildi ni Paalam ang representante sa Pransya nga si Binama Bilial ato sa kulbahinaw nga semi-final fight sa elite 55 kilograms category pinagi sa score nga 4-1. Miabante si Paalam sa semi-final sumano sa dominaha ang boksidor sa Germany si Justin Sahin sa unanimous decision 5-0 sa quarterfinals. Tungod din sigurado nang makaangkon sa silver medal si Paalam sa buong international boxing competition nga gisalmutan sa mga banggitang boksidor gikan sa nagkariyang bahin sa kalibutan.
2: Mga eksordyo na bati atong kompleto detalye sa itong Magnum Known Time News alang karong adlaw Lunes Mayo 25 tuwing 2026 sugkaroon sa atong headline review. Sa Magnum Lokal, kasasisan salang sa mga apektadong kawani sa Sanja Steel Corporation, yatag na sa sunod sugod sa Hunyo 2 ng tuiga sa itong Magnum National Malacanang. Nabugos nga kinanglang ipatuman galayan ang posibleng ICC warrant batok sa bampang mga Pilipino nga pandakpon sa itong Magnum International. Pagpangatake sa Ebola Health Facility sa Isting Bahin sa Congo, mas nagkagrabi sa itong Magnum Peses Halin sa Automotive sa Pilipinas. Biubos sa double digit niya itong Abril sa itong Magnum Entertainment Win-Win Marquez. May ingong nagtuo siyang kung dili para nimo dili gyud ihatag sa kahitasan sa itong Magnum Sports Soccer Star Lionel Messi. Ibiya sa Lula Center Miami Major League tungod sa iyang injury. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turug makini, ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
0: O Magnum Aileen Akuri.
2: O ba sa mga news writers, Chingin Tirina, Lani Delgado, Gipril Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo.
0: Magnum Radio.
3: Inyong debate ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Oras, alas 12:42.
4: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 o ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butikag pharmacy.
5: DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na
9: pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
5: DTX 500.
10: Si Albert nga taga Dumaguete. Ang akong mga o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong

0: TTX 500.
1: Mapalit sa mga butika. Mapalit ha sa mga leading mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay ang palaya o nanay ang palaya ang DTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all know halos tanan karon sakit nagikan sa dugo. Hugaw ang dugo. Kagadog kolesterol ang dugo. Taas ang uric acid sa dugo. Taas ang triglyceride sa dugo. Taas ang creatinine, hugaw gyapon na ang dugo, intoxicated. Munang usa sa tuang gina-encourage kung mahimod, maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga, in order to have a good body, we need to have a good blood, for the blood is the current of life. Munang usa sa atong mga gina-encourage kaning pag-inom na to sa DTX
0: 500. DTX 500!
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: Wow! Arbali na haba. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo ka.
4: Q7 lot, high blood gid ko.
5: Ano sa una ang
6: blood pressure?
4: 180 over 103 times a day, ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
1: Ang DTX 700 muna'y mo cleansing sa itong dugo, mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas, mutabang sa paspas nga recovery.
0: DTX 500 garantisado. DTX 500
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500 Epic Tempo. DTX 500 DTX 500
7: Gina Cano. Ang ginibatsyag ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa isang kapila ka mag-inom?
7: Sa DTX 500 Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
7: Uy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nag-o ginibatsyag
0: DTX 500 Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
1: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan nato sir?
8: Si Paul Mercado di ni sir.
1: Ngutana lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
8: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem. Magisud kog pangihi kay ni hubag man. Hubag po na kong tiil. Ginahilantan pug ko. Napacheck up ko sa doktor nga gi-advisean ko sa doktor nga magpakatitir. Maglisod na man kog pangihi nga nakapamati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika, palit og DTX 500.
1: Yeah.
8: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, duha kapsula sa susunod taon. Adang tantaw, tulo ka bulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. Kaya nakaihi naman ko. Daga na kayo kong giinom nga tambal. Pero DTX 500, lagi nakaayo na ko. Labis jud kayo, sir. Ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
9: Itinilin ko spirit dead. Ni sir, tagamanogan sa Buanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga, masigibod ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga gasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog may TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 o may TC. Gainit niya kong tiilog abaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga, pagdagan sa pipila ka adlaw na wala man ang ngulngul sa akong abaga o batang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod inya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 umay TC radyo na akong ginainom sir. Mayo na pud akong tulog karon sir tungod anang DTX 500 umay TC. Salamat jud kaayo. Ginilain prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
0: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Sa anyway sa tong oras limitado mo si babay ko. Ay galimot usbon ako DTX 500 TC puros kini available.
10: Ang galingan ko ama na, galingan, mais masiguro na sumaka.
0: Magno in action.
10: Sinana may galandagan. So, ano si Laxon na pila-pila may gala, kilala nga inyong ayuhon kila pagpangita. So meaning dunay kabalaka nila may gala, unya ano si dito naka-focus na sila na remember mga eksoon nga sa balita na to kagalina, mato pa ni Claire Castro. Mga eksoon nga lugar ug nanay warat mga gala. Sa uban ng mga co-perpetrators may gala, katubang ng mga co-accused lugar, appeal may gala, ito na dahil, dakpo nila. So, kini nga nasod sa Pilipinas. Ang ubang nasod may gala, nabiya, gusto nilang pandakpo na ni mga judge o kini mga prosecutor.

sa ICC kay una corrupt kayo mga igsoon, glawat og kwarta sila. Unya ikaduhan gamit sa mga isip political weapon sa mga gusto nga dito may galutoson ang ilang mga kontra. Like for example sa ato dire kay mo may ginudahan. Na kinsa man mga igsoon karon ang sunod nga lugar, kinsa man ang mga nasa listahan nga appeal may gala og usa nga gipailag kaso, pero kini maklaro nimo pure politika gyud. Igiuna man sa digong, yung sunod nila may gala si De La Rosa. But pasabot nga sila entero may gala niya. Tiyan mo na crimes against humanity. Lugar, kini lugar may gala si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, appeal man siya. Appeal lugar siya sa crimes sa humanity. Diba? Kasi may DOJ Secretary ka na to. Si Dante Garin, atong NBI Director ka na to. Si Dante Garin, Giran. Oh, kisa man eh. Ang magipanumbong may gala, muna siya. Si kani presidente Digong ato na dito taon kasi ginagkamukmo may gala kay wa na gitud luya na kayo. Ang ikaduha may gala nga nasa sumbong nga nana kunuhay nanay iyon matud pa kining warrant to pare si Senator Bato de la Rosa. Muna yung sila pangitaan yung sa Mindanao. O di ba kay yung palagi nila nga dinis Mindanao lugar gusto nyo dili ang mga sundalo o mga pulis profesional. Sa NBI profesional. Pero kung makita nalas bato dili ginamingon nga nalas bato din yo. Mindanawan man, unya, nabalupod sila, seryoso ba ang kaso ni Bato? Unya, nakahimo ba siya ang krimen sa Pilipinas? Nabay ang kaso nga gitubang din siya? Wala man. Kini mga ICC, may gala nga gikapungtan pag-ayo sa ubang nasod. Kaya mga lugar matur pa, kahila sila sang kuno may gala, ikaw niya, ako Amerikano, ako Russian, ako Inchik, ako Israel, at tagakuan. Ikaw lugar magpadakop sa mga tao din eh. Luwason mag-inamo mga tao niya, ikaw ipadakop ni mo, dalo din siya. Sa dahig para inyong pamprisohon dito. O niya, nabalor ba may ang corruption niyo diya? Grabe, niya, gigamit mo sa politika, gamong mahinigiban sila sa politika. Ang mga may netabo sa ato din eh, may gala, gituan din eh, tiya mo na, ang ilang schedule may gala, nga nasa ilang, ilang mga warrant ko no, mga igsoon, nga makita na eh, narin eh, pandakpo, no, tanawa, oh. Kadaghang kayo musugot, loga, mga Pilipino, ani may gala, nga, ipadakop, isimple, kay ipandala niya ang gobyerno, pagin may mangusog, nga, pangdalon special delivery paingon ito sa dahig special delivery dalon ikaw pa ang gobyerno pa may gala mo imudalali mo dito. Jesus Maria, nakana may igsoon kung may tabo wala na murag kayagaw na gina ang kalibutan siguro diha kay di magiginala mga tao luwason maginimo ng usa kabuk nga bitayon nato Saudi imo magaling luwason mga igsoon kay Pilipino lagi niya kini imong ibahog may gala sa langyaw namon kisa man eh. Of course digong to namas digong karon si Bato de la Rosa senador nagtago-tago. Nga kay appeal mas bunggo, Senator Bunggo. Ipanungugdong na gani nga, next sana eh, bunggo na sab. So meaning, ilan na sana nga lugar, kanang the same gapon, kaya usara ka.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: It's 1:28 on Magnum Radio.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: It's 31 minutes after 1 Magnum Radio Time.
2: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na.
2: Magnum shout out.
3: Magnum shout out.

0: Mike DeMoroy Dale, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. No? Something from Taylor Swift, mga Mike Dem friends. The Fate of Ophelia. Alright? Para na sa itong mga Mike Dem friends, mga fans ni, ano ha, mga fans ni Taylor Swift. Nga nakatune in karon sa Mike Dem Radio. Para to sa inyong tanan, ha? Alright? And syempre, kaoban ang sub ko ninyo mga Magnum friends, ha?
1: Mr. Talagsaon!
2: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Syempre, kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Hangtod sa alas 4 sa kapunon, mag-uban-uban ng mga Magnum friends. Today is Monday. Alright, nanakita sa katapusang Monday. Sa bulan sa Mayo 2026 may gala. It's May 25. Yeah, correct, di ba? May 25, 2026. It's a great Monday. And sa tanang mga naminaw karon sa ilang mga panimalay, may hapon sa tanan. And sa itong mga Magdum friends nga nabisi karon panahon na kay Monday man, Manic Monday kayong uban may gala. Busy kayong adlaw mga Magdum friends, no? Maing pagpaminaw sa iyong tanan mga Magnum friends. Kumusta itong panahon mga gala? Medyo bugnaw-bugnaw ba itong panahon karon? Or medyo init may gala? O ano, atong dagans panahon di mga Magnum friends. Okay, and syempre atang ito mga nagunang mga musika from the 80s, 90s and today, ha? Huh? Ato mga nagunang mga musika, ito ipabati karon po ng may gala sa atong programa. Then is itong programang Mike the Music Jam, mga Mike the Friends. On a Monday, sa tanang mga nag-birthday, karong adlaw, happy birthday. Sa yung tanan, mga Mike the Friends, ha? Happy birthday. Mga suki na itong mga higalang ating paminaw sa Mike the Radio. Happy birthday sa yung tanan. Inawat pang, siyempre, more blessings to come pag-abon may gala. Sa yung adlaw na tawon karong adlaw mga Magnum friends, May 26, make that May 25. Happy birthday sing tanan. At today, shout out ang mga Magnum friends sa atong naminaw karon sa gawas sa nasod pinagi sa atong website www.magnum999.com. Salamat sing pagpaminaw mga Magnum friends. Mga Pinoy nga na karon sa laing nasod. Na minaw karon sa itong website. Mayang hapon sa tanan o mayang adlaw mga Magden friends, di ba? Kay laylay matag oras, di ba? Mayang pagpaminaw mga Magden friends and sa mga mahilig mag social media, don't forget i-check yung may gala kanuna, ha? Magden Live. I-like, i-follow, i-share niyo yung may gala ang Magden Live para updated mo kanuna yung mga Magden friends sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. O, kana mga gala, importante na mga Magdum friends nga updated na everyday. Kanunay mga Magdum friends. Kay daghan, kay daghan kay mga balita karon di ba mga Magdum friends? Daghan kay mga balita karon panahuna. Marag sa kadagan may gala, nalibog na taon sa na lang ni. sa kadagan mga balita, mga pangitabo sa itong palibot mga Magdum friends. Labi na ako atong isgut.

0: Dan bitawang politika mga panghitabo karong may gala isos dagan kayo mga Magdum friends nga mga panghitabo gayon sao na lang kita may gala no? Sige lang importante mga Magdum friends updated ta sa mga nagunang mga balita gid man ang pinaka importante mga Magdum friends okay sao man natin may gala kung di ka delete updated di ba paminaw lang kalunay Magdum radio po sa inyong mga radio set para syempre di mo mga behind sa mga latest news, mga naguna sa mga musika para sa iyong tanan mga higala, okay? Siyempre, ang segment nato karon, natong segment may gala natay talagsaang pautana. O, sa atong may galang kanapitong gusto mo appeal mo tubag sa atong talagsaang pautana, paabutan lang kay inyo ng masayran may gala. Ang atong talagsaang pautana karong adlawa, munang paminaw lang gin mga Magdum friends. Basin makarelate ka, di ba? Basin makarelate ka Magdum friend. Sa ato nga talag sa ang pautan na karong Monday. Right? Muna may gala ha. So, niya na may gala nga itong talag sa ang pautan na.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talag sa ang pangutan
0: na. Itong talag sa ang pautan na karong hapon na may gala. Paminaw mo ha, basin ganaan mo makamutubag, siyempre, pwedeng pwede mga Magdum friends, alright? Ang atong talagsaang pautana may gala karong hapuna. Kung papiliyon ka Magdum friend, asang personality sa usa ka tao yung ganahan? Ang taong naay sense of humor? Or ang taong seryoso kayo sa iyong kinabuhi? Atoy balik may gala, asay mo ganaan sa personality sa usa ka tao mga Magdum friends. Ganaan baka sa tao may galang na ay sense of humor? O ka na bitong mahiling magpakatawa bitong may gala? O ka na bitong di ka ma-board kay magsilag mo gano, katawa? Kaya naman siya yung sense of humor may gala. O dito ka sa tao mga Magdum friends nga seryoso kayo. Seryoso kayo ng klase ng tao mga Magdum friends. Diba? Duha mo na kaklase, diba? Nanang ang personalities may gala. Taong naay sense of humor, kanang komedyante may gala, diba? Mahilig magpakatao may gala, o ka dito ka sa taong mga Magdum friends, nga seryoso kayo. O naay nanang may gala, diba? Na klase ng mga tao, kung ikaw kung pangutanon Magdum friend, asa yung ganaan nga ano may gala personality sa usa ka tao dito ka sa taong seryoso kaayo o dito ka sa taong kanang naay sense of humor alright tawag mo 0995-322-6237 may gala para makatubag ka mga Magdum friends we have something from Dilaw with Uhaw

0: nga matod pa ni Sugarol nga kini adunay koordinasyon na ang dole ngadto sa lokal nga kabahanan sa Tugulwan alang sa nisgutan nga trabaho.
1: So matag tuig do na kita gitawag nga brigada eskwela. So sa brigada eskwela ini atong mga affected local workers mahimo nato nanay mahatag nga trabaho sa ilaha. In fact, ka-schedule karong May 27 ang orientation and contract signing. Bali ko na ako, may naka-schedule na contract signing karong May 27, bali Merkulis. Nya kining trabaho sa atong mga affected local workers nga ipahigayon sa Department of Labor and Employment coordinated subkinis sa Taguluan, no? Tapos, nagpahigayon usab og referral for employment ang Department of Labor and Employment para sa atong affected local workers sa job fair karong June 12 it's in downtown. Fair is scheduled June 19 sa munisipyo sa Taguluan. Ikatulong ang programa sa DOLE kining intervention for skills training. Atong mga affected local workers tagaan sila og training, no?

0: gayon sa TESDA.
1: Ang pamahayag ni OCD Regional OCD 10 Regional Director Antonio Sogarol. Samtang ito daw ni President Ferdinand Marcos Jr., si Kanhia, Senator Frances Tolentino, isip Acting Secretary sa Department of Labor Employment Condole, Mata ni Palace Risk Officer Attorney Claire Castro, nga kumpiyansa ang Presidente, nga magahum ni Tolentino ang pagdumala sa dole tugod sa taas ni ining kasinatian sa gobyerno, gikan hangtod usaba sa national nga posisyon. Samtang gibot yang sa palasyo nga dunay kalabutan sa kondisyon sa panglawas ni Kanhi Dole Secretary Benvenido Laguisma ang paghulip sa lidrato sa ahensya. Wala usab kumpirma sa Malacañang kung hingpit miluwat sa pwesto si Laguisma.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kaniyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng DOLE si incoming Acting Secretary Tolentino kay Pangulo Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacañang. Dahil po sa kanyang health condition, kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng Acting Labor Secretary. Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition, of course kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ugron sa itong Magnum News Hunter o sa kabataanong laki patay sa disgrasya tali sa gamaniyong bisiklita o L300 van sa Anhawon, Barangay Bulwa, ni Syudad. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, Mika Fernandez.
3: Magnum News Hunter.
4: Tabalana na usa ka lalaki pero karon magdungsing na wala pa gidingon nga dona naya pagkakilala ni ni maong biktima magdungsing buhan nga ang identity ni magdungsing usa ni siya ka lalaki gani man wala pa pud sila ingon nga nakuha ko usa gid po pila pud ang ida ni maong biktima magdumaching din kini discuss siya di mismo sa may anhaon para gay bulwa na to syudad matud pa nga kini matud pa nga biktima magdungsing usa ka lalaki kawat matod pa kinigalin niya o dalan baka sa usa ka L300 van. Hinudan nga wala kiniingon nga nabantayan na sa maong driver magdunsing o garasong gitpot siya ang nananaling kamatayan. Ilubi na nga grabbing injury gitpot sa kalawasan niya na angkon. Ilubi na sa uluhan nga bahin magdunsing. Pero karong magdunsing no? Punta dali karon live sa traffic enforcement unit para po sa makuha ng pahayag ang usa ka driver. Pero karon magdunsing wala pa na dalaris mo dali karon sa maong magdunsing ang maong driver magdunsing o gani man wala pa tayo nakuha po ng report kung kinsa taga-asa kini maong driver labi na po sa biktima magdunsing karong panahon na gidala na sa City Hospital magdunsing ang maong patayang lawas ni ining maong biktima magdunsing nga doon karon wala pa gyapon ingon na ito nga naila kung kinsa taga-asa kini maong biktima magdunsing o karong magdunsing na pag punta sa gutong korona nga makuha gid po ang kompleto nga detalye kalabot ni ini kung sigit po ang tinuod magdumsing panghitabo kung ano nga kung bagyod ang bagyod nga kini mao nga biktima magdumsing nga nangawat og dalan magdumsing labi na nga kanang nahatag ini sa tala man kanang nahatag gid po sa pulisya magdumsing base lang gid po sa mga nakita una kasunod baka atong biktima atong higayon na magdumsing pero mao lagi na puyingon nga nakakita magdumsing mao po lagi na ilang nabatayan nga kini daw mao nga magdunsing nga nakadrive si iya nga bisikleta magdunsing matod nila magdunsing no, nga may kawat talagay sa linya nini maong driver sa Osaka L300 van inundan nga wala siya ingon nga nabantayan magdunsing siguro nawadan yun po doon balansi kini maong bike magdunsing o dito no ang resulta gid po ang iyang hinanaling kamatayan magdunsing siguro magdunsing ato na lang po siguro ipasupot pa ang dugo detalye inabi na magkuha na po dato ang pamahiyan sa investigator kalabot ini magdunsing kung taga-asa o kinsa kini maong biktima magdunsing o karon ato po doon sa tangatangan magdunsing no sagit po dama ko ala to magdunsing ang kompleto nga detalye kalabot ini maong insidente magdunsing so mga sa kanatong matang update kalabot ini nga disgrasya nga ritigay di karon sa anaon barangay Bulwan ito siya dada gika this location live sa traffic enforcement unit kini si Magnum 150 Mika Fernandez sa barita o servisyo Magnum Radyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez. O karon sa itong Magnum Public Service, adunay novena for Sacred Heart of Jesus ugod Hunyo 3 hangtod 12 ning tuiga sa San Antonio de Padua Parish sa Nazareth, Cagayan de Oro. matag alas 5 sa hapon ang kining kalihukan na para sa pagpalambo sa atuang pagtuo sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus o Sacred Heart of Jesus. Giawhag ang tanan sa pag-attend sa Sacred Heart of Jesus Novena sa Hunyo 3 hangtod 12 sa San Antonio Parish, Nazareth, Cagayan de Oro matag alas 5 sa hapon. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 3:09.
3: Time Check is brought to you by Oro King MCEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam.
6: Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Alas tres, 18 na. Balik gabon na may gala. Sa ito nga programa ang Magnum Music Jam. Kapit ko kalimot, no? Kapag pag-iapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alas tres naman, oras na para magmeryanda may gala. Unsa may lamig imeryanda karong panahon ng mga Magnum friends. Kanang ano siguro, no? Kanang kalamunggay nga pandisal with cheese. Okay. Diba? O ka, ang partner din ng mga Magnum friends kay, ano, kanang kape. Oh, kape may gala. Kaping mainit, di ba? Ayos kayo mga Magnum friends. Ayos kayo. Bala, init ang panahon may gala. Importante, ano daw, muinom daw og kape. Kay dili da kompleto ilang adlaw kung walay coffee. Ah, di ba? So, na yung mga tao ngayon na mga Magnum friends nga, dili makompleto ilang adlaw pag di makainom og coffee. O na mo inom slag coffee may gala. Nagay uban mga Magnum friends nga, katulo sa usa ka beses mo inom og coffee. O kanang uban kay before matulog mag-inom pag coffee. Ang resulta may gala, wala katulog. Wala nung katulog may gala kay syempre nagsige mag-inom coffee na tanawan. Mostly ano may gala kanibitang mga gaya na pag coffee pag night time mo ning gatrabaho sa ano dito. Mga graveyard, ano bitaw? Mga call center agent, ano? Mga security guards may galang nga gabi ang duty, mga nurses, ug mga kanibutang mga convenience stores nga open 24 hours. San gabi may gala, open gapon kay 24 hours. Sabi ang mga Magnum friends, di ba? So, open gapon may gala, no? Muna ilang ginainom mga Magnum friends pag gabi kanang coffee may gala. Ano siya, di ba? Alas tres, 20 na. Itong talagsaon pauta ng mga Magnum friends, ha? Kung papiliyon ka Magnum friends sa usang ka personality sa usang katao. Sa yung ganaan, may gala. Katong taong na ay sense of humor. O dito kas taong seryoso type, may gala nga tao. Wala mga Magnum friends, ha? Itong talagsaon pauta na. 0995-322-6237 text ni ano ni Maria Isabel ingon siyang dito daw siya sa taong naay sense of humor. Uy. Ganong ganan pagkag naay sense of humor ano Maria Isabel. Alright. Salamat kay Magdon friends sa imong pangpaminaw diya. Kay Jonex nga nakauli na, welcome back. Oh, mayang pagbalik sa Cagayan de Oro. Jonex, salamat sa pagpaminaw sa Magnum Music Jam. Kaya daw madag-umo ng kahaponon dito sa may Barangay Bugo. O, sige ha. Salamat kayo. Welcome back. Akong pasalubong ha. Salubong, good. Salamat kay Magnum friend. Sa imong ano, sa kanang pagpaminaw sa Magnum Radio.

Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Buksan mo, pinakoy bulak nga dala, napachokolate, nagpatato pagyud may gala para sugton lang mga Magnum friends, di ba? O na may gala, basta manguya pa mga Magnum friends.

0: Essence of a Healthier Life. Mapalit sa mga butika.
1: Birch Tree 45 na twin. Pwede inumo. No thanks. Para sa duha ka ba, susulit ka ayon. Nutrition.
2: Kabalo ka magpakatawa sa iya. Kay dali ma-inlove ang babae pag naa kay sense of humor. Okay. Mura gaan na yung paminaw na sa imo, my girlfriend. Kay, syempre, mukatawa sila sa imong mga joke, then feeling nila mura close sa dayan mo, ganana kay siya sa imo. Kay moali ang problema kay sige na magka-komedya-komedya. Ganaan kay siya, di ba? Mga migrant friends, no? Una, okay gapon, mga igal, no? Sa mga tubag rin sa itong mga migrant friends, mas ganaan sila sa tao nga na ay sense of humor. Alright? Alas 3:55 na. Panahon na sabda para mag-goodbye. May gala kay, syempre, musunod na ang programa ni Magdum Angie Alzado. May gala ang Magdum Reports, mga Magdum Friends. Alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi. May gala. Always remember, may gala. Gusto ko happy ka!

O na, may gala, gusto ko happy ka kanunay. Murag linya man na ni ano, kanhi senador may gala nga ni Panaw na si Enrile, di ba? Gusto ko happy ka. Siyempre, gusto ginato nga happy mo kanunay mga Magdum friends. So, musunod na Magdum Reports with Magdum Angel Sado. Alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi mga igala. Ugma mag-uban-uban gabon ta. Alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa kapunod. Siyempre, dinilamang sing number 1 FM station. Magdum Radio 99.9. Salamat sa pagpaminaw. Kaninilamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: pamanay mga kaubanan ng mga cabinet officials ang gipasakaan og kaso nga plunder og technical malversation ni health advocate Dr. Tony Liacher. Sa 60 bilyones nga excess fund kuno ni sa PhilHealth, mahigala ang gi-tuki gid pod ni Dr. Tony. No, daghan na ba pod nag-bash pod kay Dr. Tony kay di daw gid kuno ni katuohan kay usay kaning nga pang hatag og statement nga maka-alarma. Pero karon si Dr. Tony mahigala, balos pod dayon karon. Hapod siya yung mga ipang file ng mga kaso against sa itong pipina ka mga official. Oras alas 4:20 sa hapon, dinita sa dugang na itong uluhan sa balita na itong mahigala. Balita na itong international kay giingon pod karon nga nagahimo na sa pagpanawagan na karong adlaw lang ni mahigala ang kapikas ni Senator Bato de la Rosa ngadto sa korte nga i-block ang pag-transfer sa mga senador ngadto sa The Hague. Oras alas 4:20 sa hapon, dinisadta mga igala sa lain pang uluhan kay giigon na po da dinhi karon. Sa dugang na itong uluhan mga igala sa balitang national dito kay Davao City Mayor Baste Duterte. Po yung mga bagong panungdungog, batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Din gitawag pa ni Ininong ang nasod kasantangan ng gipaabos sa undeclared martial law. Pag isyong mga pagsaway nung bood ako no, bood. Basta kay bood ako, nana. Saway niya nga itong Presidente. Wapay ipagawas ka rin nga tubag po ang kaning kampo po doon sa itong presidente. Halabi na sila si Secretary Claire Castro. Oras alas 4:21 sa hapon, dinisadenta sa giingon po nga mga dagkong panghitabo karon na sa gawas sa nasod. Kaya U.S. President Donald Trump nagatubang o duha ka mga legal challenges tungod sa anti-weaponization fund. Oras alas 4:21 sa hapon. U.S. President Donald Trump pahimang nuwa ng mga negotiator po dan ining mga kagubot sa Iran nga dili paspason ng pagpahigayon sa peace talk deal. Samtang gipasigarbo sa maong presidente nga nagabato na o gamaayong resulta ang ihapon din po nga pag-intervene ining kagubot tali sa Iran. Oras alas 4:22 na sa hapon. U.S. President Donald Trump gidipinsahan po ng anti-weaponization na fund. Labi na nga kini makatabang matod pa na sa pagsugmog mga kagubot, dinidili lamang sa Amerika apan sa kalibutan. Oras, alas 4:22 na sa hapon. Lain pa na itong uluhan sa itong balitang international kay giingon karon. Si Pope Leo ipresenta ang pinakaunang encyclical letter isip pontiff. No, expected na ni naka-focus sa protection sa human dignity nini po nga panahon nga naghitak na gyud ang artificial intelligence. Oras alas 4:23, human sa Russian na barrage sa Kiev region, Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagkanayon. Murag na wad anag yun eh sa pangisip ang mga Russians. O mas maayo yun niya kini sila, dili pa lab yun o dapat masiluta. German Chancellor Merz mihimo sab sa paghatag og reaksyon sa pahigayon ng pagpangatake sa Russia sa Ukrainian civilians o nagkanayon. Nga ang Oreshnik missile system gigamit na pod sa mga nasood o kini ilahang gikondina tungod kay usa kini ka reckless escalation. So nagpadayon daw kuno ang Germany pod karon nga naa sa pagdapig sa nasod sa Ukraine. Ukraine Foreign Minister kuna ministry nagpagwas og pahayag nga ang hypersonic Oreshnik missile nga gigamit sa Russia nagadala matud pag dummy warhead. Samtang lain pa, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og US President Donald Trump nag-uyo na aron nga hunungon ang nuclear threat sa Iran. Suspected that cases sa Ebola sa Congo misaka na sa kapig 900 ka mga tao. Matod sa WHO, daghan nagid kay ni ang Ebola mga higala. Oras alas 4:24 na sa hapon, lain pa natong uluhan sa tunga balitang international kay giingon na pud karon dugang pamahayag pud sa WHO nga sila nabalaka sa nagpadayon pud nga epekto sa gera dito sa Kyiv. Sa Ukraine niya mga higala kay daghan lagi kay ang casualty niya, daghan na po ang mga balitang bala ng apektado. Samtang dugang pa natong uluhan sa balitang international kay giingon nga Arab Islamic State sa mi kundina sa gihimo nga Gaza kun Gaza flotilla ni Israeli Prime Minister Ben Gvir. Muna ito mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international. Nakasanbay na dahil na itong kauban. Alang sa pagsusi, monitor sa itong palibot, lakas, panahon, dagan, sa trapiko. Kay sa itong mga higala, dinikaroon sa ito sa Dakben. Medyo alinggiing pa kaganihan. No? Basin karong taknaan, iusap na po na po yung mga pagpanagong nga dapat natubong matngunan or atong pangandaman. Kay kagabiin, no? Nag-ulan, gihapon din sa ito sa CDO. Dili lamang din hiya, panlakip na sa mga kasilinganan po ng mga lungsod sa lalawigan sa Misamis, sa Orienta. So makisayod na, kumusta ba ang itong sitwasyon na karon na og labi na sa itong dagan sa trapiko, makaagi na ba nga di ta masapot, mga ato sa ulo, tungod sa ka-traffic, dugay makaabot. Ato sa siren, nakasunway na itong Magnum Weathern Road Hunter, si Magnum 115, Nika Fernandez.
1: Pag-imagine so far sa itong paglawig din mismo sa may westing bahin, wala ingon nga doon ay ang kabalakang gabi, sa tuwad karong panahon na, nagkasugod ang gisahin ay gagilid sa dagan sa traffic ato na usabaran, pero tag na Magnum Angie, apang bisan to niya na nung, wala tayo na makalos ito sa trapod, ang mga pipila ka mga salakyan sila mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon karong panahon na, ay gilabi na karong tag na Magnum Angie, nagmonitor usap karon, ang mga personal sa RTA para tigit po ang paglawiga sa mga pipila ka mga motorista sila maltag sa taksa ka mga at tuon ka nung atak na ang Magnum Angie. Kaya naman alam po kita nakuha nga report Magnum Angie kalabot sa kadisgrasya di mismo sa barangay Buluan na ito siya ato na siguro yung pasunod pa ang duga detalye kalabot ni ini. Samtang sitwasyon sa sato ang panahon ka natatama Magnum Angie ayan dipis ka pag nagawa to ang nabsabaran wala na ikainip ato nga bati sa karong orasa. So mo ka na ito pag-monitor sa pag dagas traffic of lakas sa panahon kini si Magnum Hunter Tinika Fernandez sa balita o servisyo Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 50 Dika Fernandez sa Danta Mahigala sa dugang pang mga pagkisusi na to sa sitwasyon sa ito apong palibot. Dinita ni Magnum dinipunta sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa mga higala karong tuntood. Huwag at ang tangi na din po ng sitwasyon din po sa ito ang palibot kay lagi mga panghitabo mga higala ipasupot din po na mga detalye, mga disgrasya, mga police reports, hospital reports, developmental news ka ng hipos itong kauban. Si Magnum Hunter 19 po mga higala at ang tangi kay sesyon po sa konsehyo ng atong syudad sa itong pagbalik human lamang sa pipila ka pa hinumdum oras alas 4:20 siya na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan, ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
2: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dinilamang sa musika, balita ug servisyo Magdom Radio

0: Don Apolinar Villa Street Studio.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: sa kinabuhi. Makisayod na sa dugang mga detalye. Kalabot ini Magnum Nika Fernandez.
1: Dasa Magnum Anchi no dead on arrival nang nadala sa Barita Balana ng usa ka 15 anyos na batang lalaki. Kinihuman niya na nabigin sa disgrasya ang gisake rin yung bisikleta. Pari sa Toyota Light Ace Van di abismo sa may makapagal drive Zone 10 Barangay Buluan ni atong syudada. Na biktima na ilang usa ka 15 anyos nga batang lalaki nga si Alias Baste lumalapit sa barangay Patag ning atong dakbayan kinsa nabaneho sa usa ka bisikleta samtang ang driver nga nakaligis na ilang si Alias Rolly 34 anyos nga nagmaneho sab sa usa ka Toyota White Van sumala sa initial nga report Magnum Angie nga nagasugat ang duha sa bisikleta nga direksyon ug ingong padulong ang bisikleta sa south nga bahin samtang Toyota Van padulong sa north nga bahin base sa report nga nagasubay nagsubay matusa sa linya sa van ang maong biktima Magnum Angie nga nagresulta head-on collision at ang usan sa pagresulta sa traffic investigator investigation unit ng Angie nadala ang maong biktima sa Balita Balana na o gidiklarang dead on arrival samtang ang Toyota van na gidala usab sa DEU nakip na ang driver ni ini alas sa stong dispensasyon sa karong ng Angie ang paghihapon ang otoridad sa investigasyon ang otoridad kalabot sa mga insidente wala po sa kasiguran kung ano na ba yung mikabot sa talaman kalabot sa ini Magnum Angie labi na kung panahon na Magnum Angie no? Wala po sa mahatag pa nga pamahayag ang traffic investigator kalabot ini Magnum Angie Sir Maximo Judaya, ilabay na nga na pagyapon siya sa area kung asa o sa hospital baga kung asa gidala kining maong biktima Magnum Angie. Samtang mga driver Magnum Angie na po sa karon sa traffic investigation section kay ilabay na Magnum Angie nung itukoy po sa karon sa otoridad. Kalabot sa maong insidente Magnum Angie o gilabi na sa kasugitod sa kunin ni maong driver Magnum Angie na nalibigit matunta sa maong disgrasya diya mismo sa barangay Bulwa at ang syudad Magnum Angie. Saka na Magnum Angie na atong update na mahata kalabot sa saka disgrasya tali sa saka bisikleta o sa saka van diya mismo sa may zone 10 barangay Bulwa ng atong syudad. Gikan din sa lokasyon live sa Traffic Enforcement Unit kini si Magnum Hunter si Nika Fernandez sa Berita o Servisyo Magnum Radio.
0: Magnum Report. Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez. Inisidenta sa mga balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. May kanilagi pong nag-malfunction daw kuno nga medical waste generation and disposal sa itong dakbayan. Gihatagan o gapagtaga ni Kagawad Abaday. Oras alas 4:42 sa hapon at ang taipod balita ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, gikan silang mga lokusyon. Sila po mga nagahipos ng balita karong hapuna. Oras alas 4:43 na sa hapon sa itong kapagpunaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. No? Sa itong mga kaisunan po na din na, pasalamat po tanong sa padayon mga nagsuporta sa ito po din pong paglusad sa Magnum Operation na Tabang para sa itong mga kaisunan po no, ng mga trabahante din na sa may Sanja Steel Corporation sa Barangay Tablo ng atong syudad. May dumduman na itong mga higala nga dunay kaning 316 no, ka mga kaning trabahante sa Taguluan, Misamis Oriental nga nagtrabaho din na sa Sanja Steel Corporation ang problema tungod lagi kaya sila na magtagan in tanong nga panginabuhyan. Una nang gibutyag sa tuwing buwatan sa Dole Region 10 nga dunay kaning tupad no nga program nga itagana nga dupod sa tuwing mga empleyado din ano sa nagasirado nga Philippine Sanja Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental aron nga makadawat sila oga kaning ilaha po din pong kinitaan. So adunay livelihood program nga giandam ang buhatan sa Dole. Oga ganiman duna po gihimo po no, nga mga psychological briefing ngadto sa mga apektado nga kawani. Eh. So kani sila karon nang inhanglan gyud po og dugang nga suporta. Hangtod dani mga panahon na wa pa gyud po ikasiguraduhan na gyud mga higala no, nga magbalik pag operasyon ang Sanja Steel Corporation. Mahinungdan nga ang kaning mga nawag tangan in town po ng mga trabaho buot po nila nung makapangayo o kaning hinabang gid po sa tumbuatan sa gobyerno o na nibisan kinsang ano na po yung mga manggiluluyong kasing-kasing. Gani mapasalamatan ta sa mga naghahatag gid po ng donasyon sa ito po nga paglusad no sa Magnum Operation Tabang tungod kay adunay mga naghahimo no sa paghatag o donasyon tong first batch sa second batch po dahil po na ito mga higala o nini po mga naghahimo po no sa pagdalikyat dito itong mga individual nga nakapunitor lugar sa Magnum Radio sa paggalusan na itong Magnum Operation Tabang niya, nag-initiate po nung ilaha po din po nung mga donation drive para po nga maabot dito, makahatag po nung hinabang dito niya, humalagi nga medyo na makonsidera na ito nung naagat po sila tungkol kaya doon ay mga naghatag na

0: pasiuna no sa Magnum Operation Tabang og nahimo gyud puntang instrumento pod para sa ilahang masugdan no ang paglusad niini pong paghatag donasyon sa mga apektado ng mga empleyado din sa San Jose Steel Corporation. Oras alas 4:45 sa hapon sa tunga pagpanaguban mga higala doon na po din tayo mga kaning hinabion po doon niya sa tunga Magnum Operation Tabang kaya na yung mga nindalikat din yung mga higala na masin po din sila nga mahatagag pagtagad po ng hatagan o kahigayunan nga sila makahimo sa pagpangayo po din ha sa inyo ha makapanuktok sa inyo ha pong mga kasing-kasing basin sa inyong durasyon masulbad no ang problema nga ilahang nga giatubang tungod lagi kay kanipod sila mga higala no mga mudalikyat sa Magnum Operation Tabang sayod ta lisod kay po siguro nilang sitwasyon mahinungdan nga dinhinag yun ang ilaha pong last nga nakita po ng option para sila makapangayo o hinabang kay siguro nakaduol na yun po sila halos tanan po no sa pwede lang masangpit nga makatabang sila po din pong tagsa-tagsa ka mga problema pero nahutdan siguro so din hinanilahos din sa Magnum Radio na masin nga basin na sa Magnum Operation Tabang mahataga no o kakasulbaran or di man masulbad yun sa hingtit at least makuha-kuhaan po no ang ilaha pong gipasan nga gibugaton silang mga problema.
1: Magnum Operation Tabang.
0: Oras alas 4:46 na din sa tayong tapa dahil ta sa itong pagdawat sa mga balita kaling pag malfunction sa medical waste generation and disposal sa itong dock bayan nagatuki karon na si Kagawad Abaday nini atong siren ng higala sa report ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan.
2: Is kung tanong tama di konsihal Roger Abaday kalabot sa problema sa malfunction na nga medical waste disposal treatment facility dinhi sa tong syudad. Kini sab ang ilahang gitagaan og pansin kini human sa nga ang mga kakadagandaghan nga mga ospital sa dinhi sa ato ang syudad do na may upat ka public hospital, siyam ka private hospital, 37 ka mga laboratory and diagnostic clinics, apoy unom ka mga hemodialysis sa clinic, pukubantang clinic dito sa tuang syudad, nakansang biyabot sa 54 health center. Dito na po'y mga ikabutyag na doon ay daghan gaginapagawas ng mga amount sa medical waste. Muninundan, nga nakakos usab o kanang kabalaka, labi na nga ang tuang medical waste facility. Ura kini nga tuang pasilidad dili sa tuang syudad sa Kigandioro is malfunction ta. Unundan nga mo labay ta or mo transport na lang ta o kini nga mga medical waste ngadto sa lain nga lugar like Jinsan, Dabao, Cebu, uklain pa nga mga area. Muna nga mga pasilidad dunay mga pasilidad dunay treatment facility sa maliini nga gikinahanglanon pasabtang magbayad ngadto sa ilaha. Nundan nga instead ka magbayad ta nga dili na tayo kaugalingon nga pasilidad yan man nga sayang pot ang atuang payment ato sa lain pa lugar nga ihatag dito sa lain nga syudad dito sa itong rehiyon kabutyag nga doon ay pag-increase na sa medical waste nga makadaot na sa atuang kinayahan tingin man nga hazardous alang sa patag-usa labi na ato nga maapektuhan sa nasang pita nga mga waste. At sa pagdinawag si Kagawad Roger Abaday.
3: Today, to present this official report on the status of medical waste generation disposal and the need for a functional medical waste treatment facility in our city. Cagayan de Oro City served not only its residents, but also patients from nearby municipalities of Misamis Oriental and Danao provinces. With the presence of 4 public hospitals, 9 private hospitals, 37 laboratories and diagnostic clinics, and 6 hemodialysis facilities, the city generates an estimated 14 metric tons or 14,000 kilograms of medical waste per day. For example, our Jayapura General Hospital is transporting our waste to General Santos City. The latest contract to transport hospital waste is 7,000 kilograms, 50 pesos per kilogram. That amounts to 350,000 per annum. Now, record shows that the hazardous and medical waste treatment facility at the Pagalungan Sanitary Landfill has already long constructed but remains non-operational due to unresolved power infrastructure concerns. Verification with CleanRoe personnel confirmed that the facility is still not functioning. In the absence of local treatment facility, there is increasing concern about the improper disposal of medical waste, which may result in environmental contamination, spread of infectious diseases, air pollution, and serious public health risk. Subject for validation, I have received a reliable resources that ang uban mga medical establishment ilan na lang ipanglubong ang ilang mga medical waste kay galikay sa gasto o galikay lisod sila pag transport. So muna nga delikado kayo ang atong environment, no? So labi na kung magulan-ulan nasa man paingon ng mga infectious mga hazardous waste. Now currently the nearest medical waste treatment facilities are located in Davao City, Tacuarong City, Sultan Kudarat, and General Santos City, requiring the transport of infectious waste over long distance and high cost of hospitals and medical establishment operators, and added environmental health risk along the transport routes. Aside from these medical waste treatment facilities in Mindanao, hospitals and medical establishments will dispose or transport their medical waste, formerly in Cebu City, but now it was already closed, and it's only Iloilo City and Cavite City treatment facilities serve as the alternative place for the city's disposal of hazardous waste. No? What a financial drain and inconvenience on the part of hospitals and medical operators in our city. Sayang ang revenue. Kanang tipping fees, unta kanang ilang gaybayan, paingon unta na sa ato kung do-operate pa ang atong treatment facility or na ay available treatment facilities. Kay mubayad ba sila sa tipping fees din sa atong sanitary landfill? So that is the consequence, no? Okay. Okay.
0: Sige, kagawad abaday ng mga higala no inyong dungog.
2: Off.
0: Yes, magnumensyo.
2: Medyo nalangay lang to magmamaanji, no? Kay mismo sa tuwang pag-record magyud na to mantikugyud o maitit o gwan o so muna, no? Nga nasang piklubar nga kining kuan nga is na isgutanan ni kagawad na abaday. So muna sa isang lang lukat
0: kayo magnumensyo ni kagawad na abaday.
3: Now
0: sige, itong pabinaan
3: the city with an immediate and localized solution. The city government should likewise encourage private investment to explore private and private partnership or PPP arrangement for the establishment and operation of a medical waste treatment facility. Now, the establishment of such facility will ensure safer waste management, protect public health and environment, and create economic and employment opportunities for the city. Now, may this special report be forwarded to the chairperson of the Environment and Health Committee for their appropriate deliberation and action. I suggest further that during the committee meeting, concerned agencies will be invited, the Department of Health, the City Health Office, the DNR-ANB, the government and private hospitals or medical administrators or proprietors and other agencies to hear their side ideas and proposal on this matter. Thank you very much, Madam Chair and my colleague.
2: Mata magkuman si ato ang gana pati gikan ikagawat na Roger Abaday. Siyempre si kagawat na Marlo Tabang usap gawat sa iyang reaksyon nga sa mga 54 ka mga health facilities lo katini sa itong siyudad or clinics nga tanan pa sila ka produce sa maong special waste sa usa sa mga pangutana lugar no. But muna nga gisigutan o sabi kagawat Abaday kaganina nga atong specific lugar nga dako, usa sa mga dako nga kini nga hospital nga 7,000 kilograms pa to no, maabot og 300,000 ang payment lugar ani. So specific lang to, but wala niya gi-mention tanan lugar no nga nagapagawas og kini nga siyempre of course no magiday mga waste ang tanan nga mga hospital. Mo nang pangutan ni kagawad sa tabakan sa paminaw.
4: I would like to commend the special report of Councilor Roger Abaday, and I would like to ask the reporter if in his report the 54 health center in Barangay Cagayan de Oro City was included in the data, because we have our 54 health center and our 54 health center also produces special waste, Madam Presiding Officer. So I hope the good reporter also included the 54 health center, because this is also the problem of our health center specialists. Thank you and may hapon.
5: Thank you very much.
2: Yes,
5: Councilor Paulo Gal.
2: Na to Marlo Tabak mo sa nasang pito lugar nga session. Dayon na si Kagawad Paulo Gaani, isip usa siya ang kinig tuwang na Committee on Health Chairman din nga sa paminahon kay Batot pa niya nga namay ordinance na itong 2018. So sa kalabot sa comprehensive hazardous waste management din muna nga nay mga gitakol ana kalabot sa pagpagawas sa maong mga waste, medical waste. Dayon walay problema labi na ang pag-transport ug ingon man ang kining transaction na mapuigliran sa ang dito lang sa kining facility nato, ang local treatment facility nato kansang malfunction pagit siya. Dayon regarding lugar sa namay giniingon nga ginalubong daw na ay mga hospital na clinic nga mga produkto kini sa produkto ginalubong na apoy dili, so ginasunod lang sa storage facility. Ano pa si kagawad kagawad Paulo Gani.
4: Madam Chair, may hapon sa akong mga kauban sa 21st City Council.
3: There is an ordinance regarding, for the information of the body lang, which was gipanday atong 2018, a Comprehensive Hazardous Waste Management Ordinance of 2018. So I would like to commend the good reporter, Councilor Roger Abaday, for his special report. Actually, I had spoken with Dr. Mikmik Perez, our Chief of Hospital. He said that our local treatment facility, sakto tong gingon ni Councilor Roger ganina, nga ginatransport na to sa Jansan, up to 7,000 kilograms nga medical waste. But so far, wala man ta nagproblema ana, Madam Chair, kay sunod-sunod man ilang pagkuha. Kay license man sila sa DENR, nga Environmental Management Bureau. So, I would consider Councilor Rogers' report nga sa pagalungan, hopefully na ay local treatment facility our own para ma-minimize po ang gasto sa pag-transport sa Jansan. In regards to Councilor Marlo Tabak, sa iyang pasabot sa health centers, naatay gitawag na ito ang mga sa placenta pit sa ato ang mga health centers. Dito na ito ginalubong ato mga placenta. Ang ato ada yung mga needles and sharp objects atong ginabutan sa storage facility. Kay para some health centers, ilang ginalubong po ang ilahang mga needles. But some ginabutan sa storage facility. So that's all, Madam Chair. I would consider sa special report ni Councilor Roger Abaday. We will look into it together with Councilor Eric Salcedo sa local treatment facility dito sa Pagalungan. Salamat, Madam Chair. May hapon sa tanan.
5: Okay, thank you very much, Councilor.
2: Sumutu si Kagawad Pablo Gani. Paulo Gani. Paulo Gani, chairman sa Committee on Health dito sa City Council sa Nakbayan sa Kagentir. Ug sa sabna no itong kasiran nga gisgutan na sabna ni kagawad Salcedo kaniadto sa kalabot sa facilities nato waste management facilities nato sa kining nasampit lugar, medical waste treatment facility nato dinhi sa atong siyudad sa Cagayandero, kansang nadil sa kining pagkalungan ban nga do na poy mga diferensya gamay. So muna nga karon nagsulta nato pinagini kagawad na baday do na pay malfunction tungod sa kining power or lacking pa sa kining mga power infrastructure ug gamit baka ano para makakonekta o kuryente aron mapandar na. Muna to nga naipos nga report gikan sa City Council. Kini si Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Palitaw Servisyo Lugo Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Oras sa 5:00 na sa hapon.
6: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Green Pack. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay pakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani makuyan sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: oras alas 5 jazz.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik ang mga higala sa itong pagpanag-uban sa tuluman ng Magnum Reports. Sinita kay 40 ka mga individual nga naglatagaw ang na-rescue sa gipahigyan ng Citywide Peace and Order Drive. Ano ang detalye sa report, Magnum? Kia Villanosa.
3: Yes, ha, magdamadyo ng mabot-mabot mga ito sa 40 ka mga naglatagaw ng mga individual. Ang rescue sa gipahigyan ng Peace and Order Drive sa mga kapulisan sa COFO o sa CSA na Bolidi magdamaan siya din kinigilang kuban sa 35 ka mga minor de edad o galima ka mga gikonsidera nga homeless person. Giingon nga ang kanina 40 ka mga individual magdamaan siya nagbantayan nga nagratagaw nga nilapas na sa kanina curfew hours o magdamaan siya samtang ang uban. Giingon nga kanina nagagamit sa kanina mga volatile substances sama na lamang ni ini nga rugby pod magdumaan si isunod na ani nga nahitabo gid pod nga pag rescue ani nga mao nga mga individual ang 24 ka mga rescued minors sa temporaryo kini nga gidala sa kaniang safekeeping area pod sa CSWD pod magdumaan si samtang ilang nga mga kaso gina endorso pa usab sa mga nagkareyang opisina nga mutabang o mupahigayon na sa mga case management o follow up intervention ani gid pod nga makahawa na sila sa ila po nga nahimutangan nga kaninga pagalatagaw magdumaan. Isang tanga kanina pong nabilin nga mga 16 ka minor de edad, gikan ani nga 40 ka mga na-rescue, gipang uri na kinit sila mga pamilya, o gagi siguro usab nga kaninga musunod na sila sa kaninga gipatumang ipod ng mga curfew hours, o gadili na sila musupa, kaya kanina sila nga gibalik po sila na sitag sa ka mga pamilya. Ganiman, gipay mga nasabang kaninga mga ginikanan o mga guardians ini nga mga minor de edad nga mag-attend sa mga case conferences, aron git po yung matudluan sila sa kaninga balaod kalabot ani nga parental responsibility code kung magdamaan di ang tumong matud pa sa mga reach out operation nga paga siguro nga luwas ang mga bata na naparahon sa kagabion labi na ang kaninga mga gitawag nga mga mendicants po magdamaan di yung mga homeless people dili na git po kita nga naglatagaw sa kadalanan. Kung hindi po sa balita, gikan sa kanyang DRC Police Office o CSWD para sa mag-reports, kinik. Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Oras, sa alas 5.12. Dinita mga higala sa dugang panatong uluhan.
2: Magnum Reports.
0: Mga balita. Dinita kay Gion DILG Region 10 naglusad sa unang local government reform convention. Alang sa pagripaso sa local government code. Ano ang reports tungkol ba naka-standby na Magnum Hunter 15? Ugat nga tayo mga higala ang dugang balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan ni ini po nga gihimo po mga higala ang sesyon sa konseho ning atong syudad. Pero din isa ta kaya giingon lagi mga higala na ay governance reform convention. Alang sa pagripaso sa local government code. Ano yan, naka-standby itong kauban si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
4: Pagdumaan si no formal ng giabihan sa Department of Interior and Local Government. Sana, Regional Director Rose Pulau at CEO 5 ang first local government convention review and amendment program for the code of 1991 sa iyang nga ang pananawon at omisyon sa matag local government unit kung LGU kinahangla dili lamang limitado sa tradisyonal nga pamaagi sa panggamhanan kung dili masentro usab ang inklusibo nga servisyo gender responsive nga mga palisiya kalinaw o kapsaya disaster resilience o evidence-based strategic planning aron masa matubag ang mga uga ang usab-usab nga panginahanglan sa mga komunidad ang mga konvensyon nag-igong sa mga public stakeholders ng local governance aron diskutan ang mapalig-on ang mga reforma sa local governance sistema. Tumong niini nga palampo ang mas responsive society o future ready nga public sector alang sa katawhana. Agi usab sa mga iniisip nila sa Division 10 nga mas mapusog ang participasyon sa mga LGUs sa pagripaso uga posibleng pag-amendara sa local code of 1991 aron mas muhaom ang sa kasadang mga hagis o panginahanglan sa lakuna. Balitagi kan sa DLG Region 10. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita o servisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Dinisalenta kay pagatukuron nga pasilidad sa DOH sa Super Conduit Super Health Center sa Barangay Pagatpat giuyuna na sa konseho. Magisayod na sa detalye kalabot ini na kasanbay sa Magnum Hunter 19. sa Yapong report, no? Kay lagi, mas maayo magyud po ni mga higala. Tumiagi, no? Naman na igihimong pagtuki. Ang ato rin po ng mga membro sa konseho, nini po ng pagtukod lagi sa Super Health Center din sa Barangay Pagatpat. Karon mga higala, gibalik na po no, gihisgutan na po sa kaning session karong adlawa. Aria si Magnum Hunter 19, Mencho Kabak Tulad.
5: Yuyo na sab sa konseho, ning dakbayan sa pagentiyo ng pagpahoran ni Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez sa ang proposed ordinance number 236-266 sa gigabutyag ang tuang own property sa siyudad sanga na identify dito sa barangay Pagatpat ng itong siyudad na gipropose asa sa mga site sa Super Health Center di ubos sa Department of Health Health Facility Enhancement Program na HFEP din sa tuang siyudad kini ang gisugyot ni Kagawad Paolo Gani chairman sa Committee on Health sa konseho aron po nga makahatag dugang sa kalambuan na pinasa tuang panlawas na kung asay mo tang sa barangay Pagatpat ng ito siyudad kansang usas mga hinterland barangay sa sini sa dakbayan sa Kikintiro. Ito sa paminahan si Kagawad na Paolo Gani.
6: The city as site of the proposed Super Health Center under the Department of Health Health Facility Enhancement Program. May request Councilor Pablo Gani be recognized. Paolo Gani be recognized.
7: Councilor Paolo Gani, you recognize? Pablo?
8: Salamat, salamat. Pablo Abing. I would like to move to propose ordinance number 2026-266.
7: Any second objection? Hearing none, motion is hereby carried.
5: Panabati si Konsyal Paolo Gaani and siyempre kag-una pa si una lugar niya si Kagawad Edgar Cabanlas si Tagbasa sa lugar sa Rasang Pita. Nga propose ordinance sa naitabo nga regular session pagkaway lamang. Ito ngayon po sa report gikan sa City Council kini sa Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa palitaong serbisyo. Mag-radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Na oras alas 5:17 dinita sa Dugang Pangbalita.
2: Magnum Reports.
0: Dinita sa Dugang mga reports itong mga kauban. Nakisayod po tayo kay Dunay, upat ka mga individual nga nagpahigayon sa pot session ang arestado na dakpan mga galas itong otoridad. Di gyapon gaundang noon ining illegal nga droga. Dali wala pa man nga balik-balik na magyapon ganin yung naghimugid sa pag-agat ang ato pong gobyerno. Maduna po may kahigayunan. Ay, nagit po din tayo ninyo usiki no ang chance nga pwede mong magbago. Anas Magdom, Kia Villanosa. Ayod mga higala no niini pong ato pong otoridad naning kamot gid po na sila sa paghimo no sa pagpanakop na tumo na lambigit sa illegal nga droga so di po nato sila mabasol mga higala no nga mohimo gid po sa pagdakop dihang kamo mga aresto na nga di na pud padalaghang ihangyo anita Magnum Kia Villanosa
3: Maxo

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Miangkon si Cagayan de Oro Press Club ko na COP si President Hani Pesos nga pabilin nga hagit karon sa katilingban, ilabi na sa mga miyembro sa prensa ang pagkailap sa mga peke nga mga balita. Mato ni Pesos nga nanginautos sa siya nga ang mga media din sa dakbayan, ipadayag lamang ang kamatuoran inay sagulan pa kini sa ilang mga opinion.
3: Sana sa dako kayong hagit kanato nga mga disapupan sa prensa. Maong importante kayo nga sa ato ang pagpahigayon o paghatod sa mga balita, importante kayo nga dili nato ipadayag nga tong personal nga opinion kundi dili kung unsa gid ang kamatuoran sa mga balita nga atong nakuha.
2: Ang pamahayag ni COPC President kuna COPC President Hani Pesos. Samtang gihingusgan karon sa Department of Migrant Workers kun DMW ang pagpakigbatog sa mga illegal nga mga job recruiter ilabi na sa online. Mato ni DMW Secretary Hans Leo Cacnac nga nakigtimbayayong usab sila karon sa mga social media platform aron matabangan sa pagwagtang sa nasangpit nga mga illegal recruiter.
4: Parehong-parehong pangalan, parehong-parehong itsura, pero yung pala dummy page na, dummy Facebook page. So, nati-take down naman ng Facebook. The bigger scourge, I believe, is those who are not licensed by the DMW. So, from 2020 to 2026, 146,871,000 na illegal recruitment trafficking persons-related posts ang na-take down ng Meta Philippines. Yung increase ng Facebook takedowns results ng access natin sa Meta Philippines reporting channels. Pati sa TikTok, kausap na rin ho natin at sa TikTok, 57,557 posts na ang na-take down nila at meron din tayong access sa TikTok reporting channel.
2: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacnac. Samtang sa atong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga ato sila mga konsumante, kalabot sila ipahigayon nga schedule na power interruption karong adlawa Martes, Mayo 26 niini nga tuiga magsugod ka na sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 6 sa buntag. Kiniala sa pag-facilitate sa hotspot sa underground termination terminal diri sa CM Recto Avenue ni nga atong Dakbayan. Muyo piktaro sa duwa ka oras nga pagkawala sa kuryente ang pipilagabayan sa sentrong bayan sa Dakbayan sa manalmang sa CM Recto Avenue ug sa pipila ka mga dalan sa sa Roa, Corrales Avenue, Luna, Abellanosa Street, Tiano, Capistrano, Del Prer Street, lagip na usabang Corrales Extension ni ngatong Dakbayan. Mga galayo na bati ang Magnum News Alert. Ating inugahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: to yung istorya gapon nga night term extension. Agoy ko night term extension may galan na. Pagkahayahay ba kayo sa inyong kinabuhi na aming mga term extension? Diba? So ayahay kayo inyong kinabuhi. Term extension pa more. Pagkahayahay ba kayo o kinamang galing inana galing ay term extension ay. Ah, di na makabuot ng tao, di na kapliyon sa tao, so di na mabalaka. Diba? Samtang giingon sa magigsoon nga Senador Marcoleta. Giingon may galang nga pagpangipit ko no ang 75 million plunder complaint bato kaniya. Tanan magigsoon nga mga senador nga naa sa majority gipangkasuhan na. Ah, grabe na mga kaso gipakatubang karon. Oo, oh, dahan kay kaso ilang gipakatubang. Samtang giingon sa may galang karon sa itong balitang international. Suspected cases sa Ebola sa Congo. Misaka na kuno magigsoon ni Vicentos matod pang sa WHO. Samtang Russia migamit na kuno magigsoon na hypersonic ballistic missile sa pag-atake sa Kyiv. Grabing building magigsoon no itong pagtumpag may galab gitiraan sa Russia. Naluoy ba kayo sa taga-Ukraine no eh? Diba? Kung ako sa Ukraine magalab mas bayo siguro para malinaon. Kung anong tananing gubat o sa may gusto niyo Russia. Pikason na ning Ukraine, inyo ning katunga, amo ning katunga, para puyan-puyan sa namo. Grabe sab ni Miguel, amo ning lisod magigsoon, kaya niligid sila makahimutang. Anytime nga gustoon sa Russia, hala, sige lagid sila bumbahaan. Luoy kay sila mga sukit ikaw minaw. Samtang balitang sport si Bolbol, nag-ool magigsoon kay matod pa niya. Mahimog unta ko sila, makakuha ko sila magigsoon ng championship, pero sayang kay kaya na-injury siya, gibalik na siya sa US. Pagkasayang kayo eh. Ah, sayang kayo. Sayang kay may gala si Bolbol. Pauto na kukuluan sa mga balita. Karabutaka sa Raguman sa Tagumura. Karabutaka may gala butang na Pilipinas. Kumusta sa natos Magdob April Bura. Ang garbo sa Taguluan. Ato sa tanahon. Kumusta mga nagkong mga balita. Di akaroon sa iyang Magdob Center. Atong liliyo na itong kauman. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. April Bura.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas!
2: Yes, Magnum First Aid, no, okay, ang mga top story sa itong karabutaga, Magnum First Aid, direta bago na sa itong Magnum National, si Senator Dante Marcoleta, gitawag nga imbento, ang kaso nga bato kaniya, lagi Magnum First Aid, kaya lagi muramatog nagkaplano Magnum First Aid, nga ombudsman field office, nga matod pa, pasakaan lagi doon ko nung po siya Magnum First Aid, kakaso usap nga graft o kaplander, kaya lagi, may dawat mapudlugan siya Magnum First Aid, kakamang,

0: yung donation nga balora 75 million pesos samtang lugar magdefersid usap pa siya kakakiribang nga kongresista po lugar o niya gikabuti ang magdefersid matod pa lugar ni Senator Dante Marcoleta inventor man ako na rin mga inalay daw kung upod ng mga kinibang kaso lagi sa magdefersid lugar gusto rin sa daw kung upod lugar sa kinibang mga kabuti ang magdefersid nga ang kinipulugan nga purpose po sa nasangpit nga kaso po lugar magdefersid bato kaniya matod pa para lang sa lagi daw kung pahilumon sa magdefersid labi na kaya advocate biya po ni si kinibang Senator Marcoleta para po sa pagwagtang sa korupsyon magdefersid pero sumala palagi niya dito daw kung sa mga kining murab ito balik matarog magdefersid so karamarag sumala palagi niya magpadayang gilugay gihapon sa magdefersid sa iyang pagpakigbatog sa kinibang korupsyon diligid gihapon sa mahilo magdefersid ibut kaya pagaling niya nga atubangon git sa lugar niya magdumafersid kung ugaling man nga pasakaan yung lugar po siya karun sa kaso nga graft o ga plunder. Samtang sa laytang nga balitang nasyonal si Senator Risa Ontiveros dismayado git magdumafersid sa video presentation ni Senator Amy Marcos magdumafersid kaya lagi kagapong alaw murag doon ay kanakwal lagi sa Senado wad po magdumafersid kaya nagapresent pa po lagi kanya si Senator Amy Marcos o ga video magdumafersid matod pa doon ako nalagi plano chat sa magdumafersid dili katong sayo magdumafersid chat sa charter change magdumafersid so mura gusto lagi daw ko nang bali amyandahan lugar magdumafersid nga patakang balag po lugar nato para nga doon ay term extension sa mga kuan magdumafersid sa mga sa kiribang mga magbabalaod dahil laki po sa magdumafersid nga kiribang presidente so balay duga nga lugar magdumafersid nga nga termino so ina na magdumafersid banagan ikang hapon mura dagan kayo magdumafersid labi na bitaw kini mga membro po sa Senate Minority magdumafersid wala git sa lugar sila may kanang angay magdefersid kaya matur palagi nila opinionated man daw ko na magdefersid ang matod pa gi present po lugar nga video ni kini pa nga Senator Amy Marcos na matod pa magdefersid labi na gilugar po ni Senator Risa Ontiveros nga kana matod pa nga kanang biligid po daw ko na dapat lugar magdefersid nga himuon lugar po nga kini pang avenue ang mga privileged speech magdefersid para po lugar mga magpakala po ga fake news so gani magdefersid nga ending lugar ato kaligi magdagan magig kayo nga wala po lugar mi kining angay magdefersid nga ending agi withdraw na lang gyud sa dinon magdefersid ni kini pang Senator Amy Marcos ang iyang video presentation regarding ani nga chat sa magdefersid samtang sa lengteng balita dinita karon sa Tumagdum International kaya siya po Pleyo the 14th narawagan sa mga leader sa kalibutan nga dili gamito ng AI isip armas magdefersid kaligi sumala pa pulog sa ato nga Santo Papa matur pa niya magdefersid nga namatikdan lugar po karon nga ginagamit na ro kuno ni magdefersid mga AI lugar ang kinibang AI labi na gid magdefersid generally ang kinibang technology ginagamit na pulog sa magdefersid para po bitaw nga musamot ang mga gubat mga tensyon mga kagubot magdefersid ayo mo lagi na karon nga panawagan sa ato nga Santo Papa nga unta gamito nga technology magdefersid kaya na magalugan siya ikatabang pero dapat kit magdefersid nga mamahimo usab kita nga kini mga responsable sa paggamit sa teknolohiya araw na sablig yung magdefersid nga dili kini siya gamiton po sa mga binuang samtang sa lain tanga balitang international 17 ka mga tawa nga patay sa panagbangga sa duha ka bus dito sa Pakistan magdefersid gikabutyag ang nagbangga magdefersid kini nga minibus dayon dako po din lugar nga bus magdefersid kay gikabutyag po lugar sa ilang kinibang investigasyon magdefersid kini dako na nga minibus kusog gipanagan magdefersid naribangga na hinulugar siya sa dako kayo nga bus magdefersid ginagparada sa dalan o yung gikabutyag na ba magdefersid ang mga karga doko na sa nasangpit nga minibus mga turista doko na lagi magdefersid nga dapat unta morag doon na sila atuhan bitaw bali magdumafersid nga kinibang nga tourist destination dito sa Pakistan samtang sa lintang nga balita magdumafersid dinita karon sa Tumagdum Business kay ang Pork Producers Federation of the Philippines ko na PPFP supak sa plano nga papatuman sa 380 pesos nga price cap sa liyempo magdumafersid kalagi nagaplano man sa lagi karon nga DA magdumafersid Department of Agriculture kini nga DA nga gusto lugay nila magdumafersid na nataya price cap po sa liyempo magdumafersid kalagi karon kung sa merkado dunay murag merkado magdefersid nga murag medyo may pagkamahal lugar po no murag bawat 400 ang kilo magdefersid depende gud sa lugar na siya basta kay murag medyo mahal gid magdefersid ang aliempo o nya kana murag pud bitaw siya gnidungan man sa ligi siya magdefersid sa crisis so murag gusto lugar po sa DA nga mapatuman na lang tag price cap so dapat 380 dili na na siya mula pa sa 380 na ang gikabutag magdefersid kini lugar nga grupo nga PPFP Matod palagi nila mag-first aid, dili po lugar pwede nga ipatuman ang nasapit nga price cap mag-first aid. Kaya nga naman, ubos na ako no kayo, daan mag-first aid, nga farm gate palang daan sa baboy. So pag-abot sa merkado mag-first aid, syempre, normal nga mapatong gilugar sila. So kung dili po lugar sila mo kininghimos pagpatong mag-first aid, luy kaya ang mga magbababoy. Luy kaya sila mag-first aid, labi na ito ang mga tindera, kaya masamot good po rin taon sila o kakalugi mag-first aid. Muna ang ikabutyag na grupo, kining pork producers sa Federation of the Philippines, supakin sila pag-ayo mag-first aid sa plano po lugar sa Department of Agriculture. Samtang sa laing tangabalita, nitakaroon sa ato nga sa Magdum Sports magduwa first aid, Pinay tennis star Alex Iala, andam na saya nga dula, bato ka ng Iva Jovic sa French Open magduma first seed. Karong nga adlaw magduma first seed, nga gikabutag na ba ang game do kuno ani nga duha, magsugod na siya magduma first seed unyang alas 5 sa hapon. So muna siya magduma first seed, ang mga top stories sa tukar butagang, atangan sa tukar mga suking tigpaminaw. Na sa mga musunod na mga programa sa gikan diri sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini sa Magnum Hunter 17 April, Borja. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daghang salamat Magnum Hunter April, Borja. Gikan sa libre Magnum Hunter April, kumusta ang tagpalibot sa gawas? Sa balitang serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alam ko tayo nga ito nga paglagway ka nung rasa dili sa sentro sa itong nga dock. Mayan mo patay ang nga ikabala ka mag-dumafers itungod kaya nga itong sitwasyon ko ron. Maayo pa ka, ino, taliwala po man. Pipila ka dalan sa itong nga dock. Mayan, medyo nga iob mag-dumafers itungod lagi. Hindi ini po nga kaning scheduled nga power interruption gikan na sa si Palco. Pero kung iunta mo dumang first aid, ang dagang sa traffic ko, makaagiram gyapon ta. Bisan pa man na nini po nga medyo iub gyapon no, nga dalan particular na din sa may CM Recto, din sa may Corrales area, ning ato nga syudad. Nakip na din sa may Veles po da, huli pa ka nga corner po mag dumang first aid, nini po nga tak na. Dahil kung iun po ta sa itong situations pa naon, kung po tayo na sinatian po mag dumang first aid no, nga pag bundak sa ulan, karong nga mga panahuna. So sa tumakay sunan, mas maailang yun po gyapon no, maginaginay sa pag-amanes ng mga sakyanan o mag-amping lang gihapon ay labi na niini po nga oras sa tungod lagi kay pipila ka ba nga dalan sa itong nga dakbiyan medyo ang iom niya basin po magresulta sa disgrasya o kung isita ng panahon di magyapon tama balaka. So mas maay lang po gihapon yung magdala lang gihapon po magdumapersin ng pamprotekta na lang sa kabugna ay labi na niya itong dalir gihapon po mga pangpanungkuton kung sa iyo po nga mabiyahin niini po masugat po nilang hangin magdumapersin yung medyo bugnaw-bugnaw po karong nga oras sa itong pong mga paingon sila tag sa kadistrasyon ay ubano paingon sa trabaho o paingon baka pa sa mga merkado din sa ito ang syudad. O kung ito po rin pong basihan po mag-dumafersin itong kalangitan, medyo makita ang po na itong mag-dumafersin nung wapang may mga timailhan nga doon ay po posibilidad nga bubundak na po dahil karong takna ang kaning pag-ulan. Taliwa po mga hapong adlaw no, nga doon na po yung mga namatikdan yung medyo mga pagtotality sa papilakabahit po din sa ito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mga na itong paborito sitwasyon sa kanilanan o galakip na sa itong lakaw sa panahon. Kinis mo 220 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Angie. Din sa ito sa Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Nabigas linya, Justin Navarro. Justin Navarro, maayong buntag, Sir Justin.
3: Maayong buntag, Sir. Maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga low pressure area sa gawa sa itong Philippine Air Responsibility. As of karon, kaya nga na siya high chance nga mahimong tropical depression. As of karon, ang iyahang lokasyon kay nasa 1,585 km east of northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon naman diri sa Mindanao, ang apektado niya ay itong eastern section of Mindanao. Karong nabuntag ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soksarjen, o Lanao del Norte, makasinati sa mapanganuron ng kalangitan, inubanan sa katag-katag ng pagulan, kinatubog pa na lugdog tungod sa southwesterly wind flow. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati sa mapanganurod ng kalangitan, inubanan sa katag-katag ng pagulan, kilatubog na lugdog tungod sa trapo ng atong low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang hangin naman nato kay hinay nga ito sa kasarangan ang magagikan sa amihan ng kasadpang nga ito sa kasadpang nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range na 27 to 31 degrees Celsius ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 39 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unyang alas 5:22 sa buntag ug mosalok nang alas 5:56 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:28 sa buntag. Mao ni atong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pagasa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 4:28 na. Atong oras may gala din sa atong panag-uman. Di tamaglangay mga kaigsoon. Di tamaglangay anitang sa report ni Magnum Hunter Angie Alzado kay grabing kawat may galas motorsiklo. Sus, ginoo ko. Nagikawat may gala nga Honda Wave. Nagikawat nga Reader. Sus, kadaghan may gas motor karon. Kawats agusan, kawats patag. Ah, naunsa naman eh. Busa amping lagi gid mo dia kay Chos, di mo mag-amping, impas gid ninyong motor. Dagan ba kay motor gi pagawat karon? Ang detalye sa balita og service na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pero pasyon na tulog ka mga individual ang mihimo karon sa pagpakitawang sa mga otoridad aron lamang nga mabawi ang ilang mga motorsiklo nga gipangkawat. So apag ito na ilan yung mga suspitsado dinis sa to sa Duckwells kagandi orong dinis po sa pasikbit nga lugar dinis may upol may sa amin sa Oriental kaya nahisitan yung mga insidente sa pagpangawat Magdama First City. Lagi po nga ginawag alang sa pagtuong nga basin niya Magdama First City no mahimo ang pag-recover po dani ini sa dalig nga panahon tungod lagi kaya ang nahisitan po yung mga kaning insidente sa pagpangawat Magdama First City ila pong gagituhan nga posible nga napa din he within na CDO area ang mga suspitsado huwag pag yun na kasi ba't palayo po Magdama First City. Yan igiibot yag una sa taat din po no sa kaning usa ka incident sa pagpangawat din he sa Maya Barangay Patag din atong syudad din ang nahisitan po nga tag-iya po din po Magdama First City. May dangot na yun sa mga pwersa sa police station na Fort Carmen tungkol kaya na arman yun ta po ni Magdama First City din sa Maya Campo sa may Camp Evangelista Barangay Patag din ato nga dak bayan ang ilahapon din po nga pinayanan pero wa gyud ang makuli ang kawatan Magdama First City dami himo gyud sa pagkuha sa ihang motorsiklo taliwala po man nga naa kini pud Magdama First City gated ang ilahapon nga area pero gisudlan gyud gihapon ini po nga wa pa mailan nga mga nga suspitsado nga mihimo sa plaga sakay pud ini pud Magdama First City ug gilayod nga gidala kini sa wa pa mapiho nga direksyon matod sa nahisitan nga biktima Magdama First City nga kining nga mga kawatan kaning agresibo gyud po da kayo tungod lagi kaya ilahagit pong gikuha po iyaging gikuha po Magdama First City ang maong nga unit nga nagahimo din po sa pagpa-under po dan ini talwa pa man nga nakalock gyud kini siya po Magdama First City no kay naarman da ko na ni sulod mismo sa kampo duol na sa main entrance matod pa ni Sir Mad Simbahon gingon nga ang maong nga unit Magdama First City nga motorasiklo sa Honda Wave Magdama First City nga dunay color nga blue ni plaka nga 39167KB. Gidugang pa nini nga ang maong nga unit nakuhaan gidog footage po Magdama First City dihang nga driver na kini sura mailan nga suspitsado pasibat po din sa kampo sa patag ning atong nga dak bayan apan lagi wa naman po ni siya po Magdama First City maklaro ang identity sa suspitsado tungod kay pass with kayo nga nakapadagan siguro Magdama First City ito po nga doon yung mga CCTV footages din or CCTV cameras nga naa din na po sa mga area mahinungdan nga digid kayo maklaro ang panagway ni pong suspitsado talo wala po man nga nasa phone kini sa CCTV ginugang pa sa nahisutan po nga biktima nga sa Sir Matthew Bahon nga aduna naman hinoon kini siya po Magdama First City no nga mga timailan kung if ever nga kaning makita kini ang nakapayot ng pod Magdama First City base ng mga tao no, nga di po sila tis yung motorsiklo di higit po na magpakabana pod Magdama First City sa pagtugan tungkol kay ang ihapong plate number ni Magdama First City nga ihapong nga gi-attach sino latra po daw kuno og pentel pen sa mga pwede nang ikabalakan ngayon basin tayong tango na po Magdama First City ang katapong plate number na sinulatra po niyang pentel pen so di hindi dahil po ma-identify ang kaningi yahapong Max Magdama First City color pula dahil ng sticker po nini sa yahapong unit ipang tang-tang na
4: So, mo na ang iha pong kaninya description po mag the first aid. Nini po nga wave ay 125 ni Mr. Mad sa simbahon. Uga ganiman, nang hangyo siya sa publiko. Nga if ever makitaan kini, i-contact ang numero 0910-411-5977 o baka sa 0968-302-0062. Tungod ka importante kini alang sa nga nagkadaiyang nga lakaw. Particularly ako nga siya po mag the first aid ng himo sa ilaha po nga pagpanarbaho. Samtang dugang po nga biktima ang nagpatala po niya po mag the first aid dito sa may agusan area ng atong nasyonal. Tungod lagi kaya mo sa kasuspitsado, mihimog ito sa pagsulod sa ilaha po dahil po nga kaning giparadahan ang maong lalaki mag-dumaforsin wa pag-yuda mailhan nga mihimo sa pagpangawa sa usa ka rider po mag-dumaforsin nga motosiklo na matikdan nga kini po nga maong lalaki nag-imo pa sa pagpaningidaan mag-dumaforsin prior nga mihimo po na sa pagsulot mihimo sa pagmaneho hindi po nga maong vehikulo yas ang ipanidaan mag-dumaforsin nga ilantaw-lantaw sa niya ang maong motosiklo mato ni Ma'am Carla Salvador nga ang kani nga maong motosiklo nga usa ka kaning leader nga dunay color combination nga puti o kaning itom nga dunay gold po din po nga accent po din po mag-reverse sa iya po nga color na ni siya plate number nga K697BW ang iparada lagi po din ha doon ra sa may elementary school sa may agusan ning atong syudad apa ng kaning usa ka lalaki mag-reverse nga nakasuot og color itom nga kaning jacket yan ay marka nga letter T sa tubangan ang mihimo sa pagdala ni ini og isibat sa pamapihi nga direksyon gi-report na po kini ang mong incident din sa mga police station sa Porto alam sa tukmang disposisyon. Samtang aduna po yung isa sa biktima gyapon po dahil sa pagpangawat ng motorsiklo. Rider gyapon po nang ihapong nga sakyanan magdumapresid ang motorsiklo. Nga aduna yung color combination nga kaning gray, red o gang ihapon din po mga tapaludo. Ano siya ihapong likid magdumapresid color maroon po. O gakini aduna yung plate number nga 585KQP o gang iha din po nga model nini katong nga model 2021 matod sa nahiskitan nga biktima nga si Mr. Lester Marca Layas nga ang iha nga kaning nga motorsiklo nakaparada rin po magdumaforsin kung asa siya po nagtrabaho so nagdako mo po ang nahiskitan nga biktima nga inihuli niya po magdumaforsin mga alas 8:15 kulang sa gabi nga pagawas na din sa staff house na din sa zone 1 igpit sa Zafra apartment makapauli po siya sa ilaha po nga pirianan nga sakay iha po po ang maunga unit. Apan, wadam ha magduma first aid. Nga ang iyaha nga motorsiklo nga Raider FI ang gikawat na ugwa pa ma-identify kung kinsa gid kini nga kawatan nga mahimo sa pagpangawat. Gani, iingon nga naapatoy kini nga marag iyaha pong pang kaning trace gani magdepasit kaning mag GPS gani so nasulayan pa sa nahiskitan nga biktima nga ma trace kaning iyaha pong motorsiklo so gani magduma first aid na airlock lang gyud pud siya nahutdon siya gasolina kani pong nahiskitan nga biktima nga iyag yung gisulayan og subay magduma first aid kung asa na ang iyang motorsiklo so mahinungdan nga naghimo siya sa pag sunod pud asa tong iyang unit pud magduma first aid base pud sa GPS pero wa naman niya natiwas og tul-tul magduma first aid gani nga niagi pa yung din sa may Chatka, sa may Gusa, nakabantay po din sa may Kupuan Puerto, magduma first aid nga area. Pero, wa na nadayon niya o kapapangita ang nahisitan pong motorsiklo po magduma first aid. Kaya niya pong gigamit nga kaning unit kaya na airlock po, nahutan po no gas mo, tuwa na niya natiwas o kapansunod ang nahisitan nga motorsiklo o gaganiman, na matikdan po na magduma first aid nga na wala po na din na nila matray. So, posibleng sugito na po to ang maupong labot sa iha po nga unit o gidala sa wapo mapihong direksyon. Aban matod sa nahisitang biktima, nga kini nga si Sir kaning Lester, nga posible na pa rin din din si D.O. magduma first aid. Upo panalitan man, musibat, pa-illegal siguro ang direksyon po dan ining nahisitan po nga suspensado. Baka anong kaning nga dinirigit po na tuol po magduma first aid ang iyahang lokasyon. Wala umo ng nahisitang biktima nga ma-turnover gapon po sa mga otoridad din sa COCPO ang iyahang unit nga nag-hubot sa plaka nga 585KQP alam po naman sa kaning hinanali po magduma first aid nga iya po nga pagbawi po dan ini tungkol kay importante kay ni labi na sa iya po nga pagpararabaho din sa tuwa sa may upol namin sa Mesa Oriental. Kinis mag-hunter join the Angel Sado sa Balita o Servisyo Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdob Hunter Angie Alzado. Amping-amping gin mo diha may gala kay Sos. Ginoo ko pa sila. Delikado gin kay may gala. Wad antag motor pinakalit. Diba? So, wad antag motor pinakalit mga sukit ni Kabinaw. So, muna pinaka-importante kayo. Oo, oh, so, ay amping gin mo diha. Amping gin ha kay Goy Ginoo. Ang motor na ba itong, kinaham mo na ba kayong motor sa uban? Niya, mawala lang kalit na. Kalain mo sab. Pat sa tari Magdob Hunter Kia Villanusa kay Matod Pamaygala sa iyang report na ako na itulog ka mga motorila driver nagkarambula ko ng tungkol sa inilugay may galas pasayro. Ay, saan mo pag naunsa mo sa kinsay ali mo ay mukuha? Ay, naunsa mo lagi mo ingong maginaman ayaw lagi pre. Suki na ako ni pre, ayaw lagi pre. Kaya ako may ali pre, ayaw lagi pre. Suki na ako ni pre. Ako ni suki, ayaw lagi. Kaya ako may nag-ali pre. Bisan pag suki ni mo na pre, pag alis ha, ayaw sa nagkwadi sa ni kay ako may nakaali pre. Ayaw lagi, ako lagi ni suki. Kasi yung bagay na yun. Check the report sa balitaong servisyo lang si Magnum Hunter Kaya Amelianosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagkarambula matutpan, kini nga tulog ang mga motorela driver tungod sa inilugay sa pasayero niya sa Maya Agora, Barangay Lapasaning atong

0: 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:49.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Bundag na Pilipinas! Magnum, Bundag na Pilipinas!
2: Balik tamay gala sa ato panaguman, alas 4:49 na. Oy mga minsahin nyo, pabuta lang mga minsahin ninyo, karunto tao na, katura ng Tagalog pagtagad. Ubay-ubay man yung mga minsahin din yung ipakatag sa mga linya, oh. Oo, oh, gagagad yung mga minsahin din, greetings pa imo nga, daghang kayo. Buta lang totood. Ato na tagaan pagtagaan sa itong mga cellphones na to. Daghan kayo mga nagparangat o binsahe din eh. Daghan na nga tawa may galang. Anong katawa man mo? Tungod sa pamuaya? normal lang ginang mamuaya yun. Oo, mamuaya maginagpasayro kay Suki. Lagi ako ni. Ayaw lagi pre ako ni. Pre ako ni. Pag ako may ali pre. Way ali yun ni pre. Kay Suki. Mangod ni pre. Lisod magay mo ali-ali ka nga Suki. Mani ba sa Suki gani? Ayaw na hilabti kay ako na napre basta suki. Ano, os na, kaino iman si pare. Ang ilugon man ni pare akong pasahiro, os na. Ayaw lagi pare kay ako, lagi ni pare. Ayaw pare kay ako ni si Mare.
4: Magnum, Bundag na Pilipinas!
2: Balik sa Tasduga, mga balita sa Tamay Galagrabutaga. Dili sa Tas Report, pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa, mag-iso na ako no, yunom ka-insidente sa pangawat ko noong kwarta. Helmet, cellphone, uguban, natala ko na sa police station to. Nakaunsa na magka ni. Usog yung kawat karon kay tinggutom angod karon. Di ba? Tinggutom na nabay mga tapulan. Bisan pag moingon ka magigsoon nga maningkamot pero nabay dili ka paningkamot nabay gusto daw limbs na lang. Daghan kayo anak gusto nga daw limbs na lang nga na diretso kwarta ba. Pag mahawiran ni mo ibaligya diretso kwarta ba man gusto sa uban. Di man sila moawat di bindilo nga. Grabe man ang kakugis bindilo. Oo, so kugi man is bindilo, morning awatan yung bindilo ako sa iyo, kaya grabe kakugihan ka tao. Check sa nato report, Magnum Hunter 20. Ay sa magkala, standby lang katotawad mag-exon ni Magnum Hunter 20. Kaya ito na mag-exon luparan may gala tatawad ang iyang report. Ha? At ang oras mga maninay, karon alas 4:51 na. Ang atong oras mga sukit ni Kabinaw. Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
4: Magnum, Bundag na Pilipinas!
5: Noong ka mga insidente sa pagpangawat ang natala din sa police station 2 Kugo, nakakumaan na kininya na hisi sa mga biktima, wag yun po nila nga ilhan po Magnum Force in halos po no, ang ilaha po din po ng mga suspensado, nga gipangita, aron mabawi yung taong mga buta, nga gipangkawat nga to kanila. Una Magnum Force in, kaninga usa, kakaring 31 anyos nga representative sa usapod kakaring kumpanya o usapod katindahan din sa Maya Kugo na public market particular na sa may barangay 30 etras human nga ilahamatod pa ang kaning Raker Magnum Forces nga butanganan po ba o color orange nga butanganan po no sa mga kaning inag-deliver naghatod kuha panghakot lang Magnum Forces sa mga butang o ilaha po mga baligya nga bugat po Magnum Forces din na sa Maya Kugo na public market ang nga gikuha so wa po may ilan nga suspisado ibaraba na ang alas 8:45 Magnum Forces din na yun nga mga panahon na wala na ang nahis kitan nga Raker kaya mo umang po doon sa itong time nga gamitin po no din sa tindahan sa may barang.

0: 2333 ding atong syudad ang nahisutan nga kahimanan apan sa pag-review nila sa CCTV usa ka wala mailang lalaki ang mikuha sa nahisutan nga Raker Magduma First Aid kanin ilabi na nga gawas no nga pa posibleng pwede pa to nga pahimusan sa suspetsado pinaagi sa paggamit pud ni Magduma First Aid sa pagkakarga pug mga bugat nga butang pwede pud to mapatimbang kay gamara ba pud ni siya pud Magduma First Aid sa putaw ang Raker. Samtang lain po sa insidente sa pagpangawat, natala po din sa barangay Indahag na nareport gapon sa police station na Tukugon. Kinihuman na usa ka 50 anyos ang milang upang dumafarsi tungod lagi kaya doon ay usa kawa pa mailan ng suspensado ang nasapon na sa ilaha pong kaning kung nasapon sa akto na mihimo sa pagpanghilabot nining bag sa maong sa maong biktima magdumafarsi di nagikuha sa maong suspect ang kaning wallet nga doon naman doon pa ay nakasukip nga sa labing cash o mga importanteng dokumento lakip na mga identification cards na inipong nga maong biktima na hitabong mong insidente samtang nasunod sa Manho Plantation dinasan may muloy-puloy barangay Indahag ng atong syudad gisulayan pa sa paglakang sa nahisutang 50 anyos magduma first aid lakip na sa iya po din pong mga kaubanan sa trabaho apan na paspas gid kaayo nga may karatil o dagan ang nahisita nga wa mailan nga lalaki mo inundan nga baraka intan po kini 50 anyos sige kini gireport din sa PlayStation na to Kugot ang mga pangitabo o gani man na talawa po man yung 1,300 pesos lamang ang sulod niyan to po magdama first aid apan importante ka ito para sa nahisita nga biktima tungkol lagi kaya iya ka itong sinipigan po niya sa lapi magdama first aid nga gamit kaya po niya no alibay na sa pag-budget po sa pangadlaw-adlaw ng ihapong nga pagpanarbaho. Dini din po sa may barangay 33 na po magduma first aid balita. Kay dini sa may Black 1 food section sa may Kugo na public market usa ka kaninya insidente sa pagpangawat o helmet ang natala. Ibutya ka mga alas 3.58 kapitin kulang magduma first aid na diskubrihan sa anak ni ining usa ka 51 anyos nga vendor pagyapon din sa mong area magduma first aid ang pagpangawat sa kaninga helmet. Ang helmet kay usa kini siya ka spider nga helmet ng Magduma First Aid nga nagvalor sa dulag 5,000 pesos. Diyang gi-review ang CCTV footage dinas may Block 1 food section sa Barangay 33 no dinas may Kugo na public market. Nakita ang wa pa mailhan Magduma First Aid nga lalaki nga mao'y mihimo sa pagpunit sa nahisgitan nga helmet samtang ang kaninga vendor Magduma First Aid nga na puliki intan po tingin tapukan man siya sa mga customer. So ang kaning complain na ito, agad na intan nakabantay. Kaya nagkan mga namalit po mga numafers yung mga prutas niya, yung mga panahuna. May nunggan nga ang maong helmet na dala agad intan, nga wa na matikdan, di ini pong mga biktima. Rason, nga laki ning gireport, din is my police station to Kugot. Samta nga doon na po'y naitabo, din is my barangay 27. Alauna, kapin magduma first aid ang takna sa Kadlawon, gituuhan ni ini pong kaninga biktima nga 60 anyos nga residente din sa barangay 27 nga aduna gid magduma first aid noy mga naninghid na kung asa niya gipang butang iha po nga mga kwarta ilabi na sulod siya po nga boarding house kini magduma first aid tungod iyang nasairan nga ang uban niya mga gamit tuwa man gihilabtan pero ang kwarta lang gid niya magduma first aid maoy gid dala na ito pong nahisgitan nga suspisado huwa pa gid mailhaning panahuna. Iingon nga mo'y giyadala ni ining nga suspect magduma first aid ang iyahang alkansiya. Ang alkansiya ni magduma first aid, ulugian, kanang gama kini siya sa puthaw. Steel coin bank man magduma first aid noong kaninga iyahang
1: ibutangan. Dili itong kawayan.
0: Dili magduma first aid, medyo mahasul-hasul pagid gihapon. Ang kaninga suspitado ni magduma first aid, kini man kawayan niya, dali mabuak. Ibu da plastic magduma first aid o kaninga bildo ang isudlan. So naasa 10,000 pesos ang yado po nung gisulod at po magduma first aid sa nahisgitan po kalugian niya nga gama po no sa kaninga putaw. So matod pa sa nahisgitan nga biktima, mawagi din daw siya nakabantay kay labi na magduma first aid nga kadlaw na hinanok na po ng ihapong nga pagkatulog. Apa na kaning suspitado, taliwala po man ini po nga ihapong nga pagkawat magduma first aid, medyo ma hago-hago yun po din tayo siya. Kay kinanglan po man to niya magduma first aid no nga pakitag pamagi nga ma-open ang nahisgitang alkansiya. Dini po nga 60 anyos nga nakawatan niningi 10,000 pesos nga kwarta. Samtang dini po din po sa may Palania store magduma first aid sa po ka 8 anyos ang nagahimo sa pagpanguha o kaning fit and right nga juice nga nagbalor sa 60 pesos sa kiningwa nahisgitang 8 anyos magduma first aid residente kini sa may kalaanan kanituan ng atong syudad. ibu siya nga na sapon kini sa akto sa mga attendant po din hapon sa maong establishmento o lakit na sa security guard po magdama for si kini human lagi nga misuway sa paggawa sa maong uso anyos nga wapo mihimo sa pagbayad. Yan man iya pag isulayan magdama for si nung ilabay sa basurahan ang iya pong giinom nga fit and right, pero nakita naman siya sa acto good magduma first is mahinungdan nga giturn over kini siya dinis may police station to Kubon aron pud nga maturn over nga tupod sa yang ginikanan og mapahibalo sa nahimong salaod dinhi po nga maong minor de edad kini labi na nga base magduma first no wala gyud pud ni na pasabot sa iyaha nga di maayo ang manguha og mga buta nga di iyaha nga labi na sa mga tindahan nga wa pa pud na bayaran. So ana aron man hinuon pud sa 60 pesos o 30 centavos ang value na ito pong iyang ipang dala magduma first. Pero i-consider ang maghihapon po itong klase sa pagpangawal po magduma first aid base po nun sa report nga itong nakuptan sa police station 2 Kugon. Dayon, ang kanipong usa ka 41 anyos nga lalaki nga si Sir Eliseldi nga taga Upper Carmen na biktima po sa kawatan tungod kay ang iyang cellphone magduma first aid ang nagikuha samtang na siya din nasulod sa may Kugon na public market. Gituhan nga samtang puliki siya magduma first aid sa paglantaw-lantaw o mapalit din nasulod sa merkado, giablihan ang iyahang backpack magduma first aid o gikuha ang iyahang Technospark cellphone o lakip na ang iyahang wallet. Sundihin na po dito ang 1,000 na pesos cash. Ang biktima wag dito nakamatikod magduma first aid. Kinalagi sa likod ang iyahang bag magduma first aid kaya nakasalibay man backpack man magduma first aid. So, may nungdan nakahiga yun. Ay gayon yun po ang kawatan nga makuot o nga makuha ang iha din po nga kwarta o ang iha po din po nga cellphone. Huwag pa ma-identify kung kinsa kining suspisado apan gi-refer na ni dinigyapon po sa sabda aron ma-check kung kinsa ang mihimo sa pagpanghilabot sa iha po nga bag samtang siya nasulod sa Kugon na public market. Ang maong insidente na refer po ito sa intelligence section alang sa dugang investigasyon. Mga kanito nga mga nangahipos nga balita sa pagpangawat dinhi sa my police station to Kugon.
1: Daghang salamat Magdum Hunter Angie Alsado gikan may kala sa iyang lokasyon na karong buntaga usog yung kawag kiro no
2: Magnum buntag na Pilipinas
1: agit mo tulog-tulog sa pansitan diha kay goy ginugo delegado kay magkawatan ta di ta maglangay magigsoon anitas report ni Magnum Hunter 23 kay RTA enforcer nga nag-issue kunog citation ticket nag-illegal sa illegal parking, mireklamo ko na uman, gibaharan. Ah, mauna ginin problema karon. Gawas nga baharan, ignon pagkitag, buaya ka ha! Membro kas buayas ka, awas ha! Damay. Kapoy kini trabaho sa RTE ba? Kay mag, nakay parahon, pareg-apon, ni para niya may gala ang walay helmet. Lali sila, oy. Dool ramangay ko, diyan naman kumuhan na, oh, grabe ba ganin mo, stick to, magayin mo. Oh, kaloy ba sa RTE? May RTE, pag makita usay, mutudlo na lang. Oh, sumunawa mo lang kay helmet. Oh, anak na lang. Kay imong dagpon, lalison man ka. Pandamay. Check the report, Magnum Hunter 23, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kea Abillanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Nagbatala sa kompresyon sa Police Station 3, agora ka rin nga usaka 60 anyos nga RTA enforcer nga nailangan si Sir Marino Magduma Fresid nga taga-barangay Makabala ni nga itong siyudad. Matmatod pa kini nga nakadawat o bahad gikan sa usaka bus driver nga naila sa pangalan nga si J. Card Magduma Fresid. Gingon nga, samtang nga nag-issue matod pa o mga citation na ticket kini nga si Sir Marino diha sa may area sa may kaninga Corrales Extension po Magduma Fresid tungod sa rason nga kani po nga mga bus nga nakaparking po niya Magduma Fresid is nakakosiya o kani nga traffic no sa lain pa nga mga motorista. So diya nga yan ang gi-issuehan o ga citation ticket kani nga iya nga gireklamo po Magduma Fresid. Kahit matutpakin siya nga giignan nga bantay ka lang imugid kong pirmi gainitan.
1: Agay.
0: So maunga ang maunga traffic enforcer po Magduma Fresid medyo nahadlok git po siya kay Igor taon-taon siya ga-issue og mga citation ticket sa kaning mga ga-illegal parking. Unya ang kani po diyang gihimo iyang trabaho pero gi-maragan butangan na sa ipa na noon siya magduma first aid ba nga kaning ga-pamilya siya o ga-issuehan o ga-kaning pirmi ga-pang-init kuno siya o ga-mga motorista gitpod nga kaning iyang tagaan uga citation na tiket. So tungod dini, wala namang ito niya ingon nga gitumpangan pag magduma first aid game sa yapon nga kabahin. Marga nadapod siya aning sa mga motorista nga gahimo sa ingon na bitaw nga marga baharan siya or hinadlukon siya magduma first aid tungod lagi. Kaya kaning nagtuo sila nga gainitan. Pero matod pa niya si Marino, gahimo aramang ito din taon siya sa iyang trabaho. Labi na ako nga ang karip nga mga sakyan po nga ga illegal parking. Makabalda na po sa dagat sa traffic labi na karun. Kaya medyo traffic nigit kayo ang dala. Labi na din sa Maya Corrales area po magduma first aid din sa Maya Corrales extension. So, yeah, wala siya nagpadala siya nga kahadlo. Kung yagid gihapon nga giisuhan, uga citation ticket ka ni nga bus driver na nakahimo, na kuna naghimo illegal parking diha sa may Corrales extension. Sa so, dawat ni ini nga bahad. Aron po sa iya nga siguridadog sa iya pong safety po magduma first aid. Iya kini nga gilayon nga gipatala diha sa Police Station 3 Agora. Aron po nga kaninga maka-assure po siya kung sa manggaling na itabo sa iya ha. At least ma, kaninga matrace gilayon magduma first aid kung kinsa ito mga nakabangi o kinsa gid po ito nga mga naga marag nakahimo po nga marag iya nakainitay po sa dalan ini sa iya paghimo siya nga trabaho.
1: Huwag siya sigitig buhaya ka. Huwag ka na, huwag siya anay.
0: Wala mo po sa gignan nga buhaya magduma first aid. Gignan lang siya nga bantay lang ka. Imugin kong gainitan pirmi. So siguro pirmi nagit po to siguro maisyuhan po magduma first aid kay basin gayo magit po sa illegal parking kay mabandayan magit po diri sa to nga gadi sa mga busy nga mga dalan po magduma first aid nga imbis nga maagi ko na maagi ka nga kanyang namang yung mga sakinan nga gayo mo na bitog parking lot ang dalan bitog magduma first aid
1: na ginadaghan yun na din eh.
0: Ikaw nga gaagi sa basta di na ka makalusot ni Richo so makakos na gini nun siya uga kaninga traffic jam po labi na kaninga dagan ka motor dagan po gaagi busy po di ang sakyanan uga tungod lang kay naiga parking po di ang mga lisod na maagian ang kaninga mga dalan so gihimor gini tao sa traffic enforcer yung trabaho po magdama proceed pero diligid ka rin kayan nga makarawat gini siya uga susama ni ini nga mga bahad
1: sige.
0: So naipos nga balita agi kan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabilino sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Nagkasalamat Magnum Hunter Kaya Abilino sa may kalabutan may gala sa iyang report na karong buntaga na naging ang trabaho sa RTG yun makakita kayo kag-away pirmente pagtikita ni mo ang sinaw nga sakiran may gulay kwantay kasako out sa iyong pangalan timanan ko niya. Sumbong takas mayor ha? Sumbong taka. Artiin tao, na yun tao. Ya, boss. Kami boss ba? Gihulga lang ko dito boss oh. Ah, pre. Ignan lang kong isumbong lang ko na ko boss. Ay, ayaw na. Basta kay nagtuman mo sa inyong trabaho, wala na yung problema. Basta kay plaster nga pagka kuan pagkatrabaho, wala yung angay lugar magigsoon eh. Basta kay naka-violate lang sila, ah, di ba? Problema ay kagol.
2: Magnum!
1: Di ba?
2: Buntag na!
1: Kaya may uban mo nimdrop na yun. Munimdrop na yun magigsoon. Munimdrop na yun. Wala na rin na kayo mo maatiban. Munimdrop na yun na sila na yun. Namin na diyas mga hospital. Diyas GRBGH. Ah, diyas GRBGH na rin. Mayingon din nga. Sumbong ta ka. Kuan rin ba ko ni Kuan? Ay, mo pagkuan din niya. Pagtaro mo rin yung trabaho ha. Ah, mga tambante sa rin tao. Namura sa mga itoy. Mura sa itoy. Kaya naman din mo nimdrop man da yun. Pag umangkon na ba ni Kuan? Ha? Pag-ubang ko ni Councilor Kuan? Ha? Pag-ubang ko ni BC Kuan? Patay mo ha? Sumbong ta mo? Ha, mga empleyado yung tao sa ospital, ha? Marag mga ito eh. Hadlock may gala. Hadlock, eh, nindrap na yun. Ngini sa pangalan nga. Taro nga yung pasinti ha? Kaya huwag mo kailan eh. O, kinsa mo na yung pasinti na ma'am? Pag-ubang ko ni Kuan? Amigo ni Kuan? Tawagan nga ito na kukaroon ha? Pandamay.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas! Para rin na
1: may tabo, no? Para handlock saan ka. Intaon, ang trabante intaon. Tapos di makatulog. Nga naman, dito makatulog kay simpre. Kaya yun, ganyan mga tawagan ako si Kuan, ha? Ako na ba ng Kuan? Ngalan na yung politiko na yun. Tawagan ako, ha? Ako ng Kuan. Ako ng Kuya. Tawagan ko na. Bantay ka. Di ka katulog ba, Jason? Di ka katulog sa handlock. Itawagan na mag-aton. Sabaga ni. Ipatawag na mag-aguan ni. Kaya nagi, inanagyan na may tamo. Hindi kinamagigsoon may tamo nga wala yung mga inanagyan na siya. Normal na siya sa panarbaho. Nga mo yung kundi yung tagkuan ko sa tagiya, ha? Ikagaw ko sa tagiya. Bantay ka, paputbol ta ka. Ikaw sa bintawang nga nagatubang, murag kay gilusapan sam ka. Di ba? Kay kung tinuod lang nung karton na, Narabay uban mo, laban git pod sa ila mismong agaw sab.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dili kita maminaw sa side bitaw, nato. Dito nagid mula mo dapig na gyud. Wala nahimo lagi kang daotan dayon. Wala gyud kay choice. Mga ikag pasaylo, imbis sila paisalan, ikaw na nay mga ikpasaylo. Mo nang Jokers Pilipinas may gala. Kikitang pobre, ah, kita gid inon magigsuon dayon may gala ang mahimong utang alaot. Oh, di ka malaot nga. Ingon mo rin sila nga, tawagan ako si Kwan ha. Ipatang-tang ta ka.
2: Magnum, agoy. Buntag na Pilipinas.
1: Pagbalik talo ka mga balikta. Oras alas 5:07 sa budag.
3: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, mulami po ang break ni mo.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Nagatos ka ba sa inyong internet o glasses servisyo? Sulba na iba problema kanya sa sulurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayang Euro City proper, nakakili sa mga numbered barangay, up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, nakakili sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula, including subdivision, sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutan ang ground floor. CTC Building, Captain Vicentero, Conrad Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conrad Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
7: Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpamhinod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Garun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
1: Ang DTX pabanit doon ay powerful extract. Sa tubo o palia, doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX pabanit bolimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX pabanid na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
14: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
13: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras alas 5:12.
1: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik ka magkala sa naguman sa Tugabuna, magkarabuntag ka magkala Buntag na Pilipinas.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Magno Persid Blanca gyapon yung kauban may galas kanginan karabuta ka wadwad gyapon ta mga maninay mga suki ah. Kamas gyapon ta mga maninay mga suki. Kamas gyapon ta mga kapubre. Kung nagitawag may galang mga pubre ta kamas ta kay di man ta anak sa pian. Diba kato siguro mga anak sa pian mo nag-ukir to sila. Bahala to sila magtutulog pero kita mga anak sa pubre. Ah, sige kamas ta. O may natong kinabuhi yun. Diba kamas kita ni. Lupad sa ta report Magno Manter 20 Magno Manter Ansi Alzado sa ta. Kaya matod pa bagay soon na kuno'y matod pa lalaki kuno may galang nagpaayo kuno may galang motorsiklo gireklamo sa pagpangilad. Alah, maon ni karon. Bino ato sa nato report pinagi ni Magnum Hunter 20 lalaki may galang matod pa pag-ayo kuno may gala sa motorsiklo gireklamo sa pagpangilad o pagpangawat. Alah, doble na hinun eh. Bicheck sa nato magay soon report Magnum Hunter 20 lalaki nga nagpaayo og motorsiklo gireklamo sa pagpangilad og pagpangawat. Okay. Di ato sa dawaton may gala. Sa yang report ni Magnum Hunter Angie Alzado. Stand by sa report ni Magnum Hunter Kia Bilyado sa sub kay team building sa kakumpanya na tabla daw kuno. Na, unahon sa ato sa Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Nagdumagasid na may himo sa pagdangon sa presentation to Google na nga usah ka bayan niya siya tiyanyos ni residente sa Retirikitan para kay kamuman aning ato nga syudad kuman matod pa nga nilikima siya sa pagpangilad o sa pagpangawas sa ex-boyfriend sa yung sister-in-law Magnum Mapertid. Ibuti ang nga mo yung gireklamo kining si Brian singkod ang pangidurong
0: ni residente.
4: Oo, sa may barangay indahag ni ato nga syudad. Ibuti ang Magnum Mapertid nga mihim o matod pa sa pagsali kining nagisbitan nga biktima na iyang ka nga ipapaayo ang kanipong nga motorsiklo kay ang kanimong nga motorsiklo Magnum Mapertid nakarehistro pa rin sa daan po nga tag-iya kay sa ganduhan mo ni siya Magnum Mapertid uga na guba kini siya tungod o naapektuhan Magnum Mapertid maunga unit tungod kaya na bahaan manggod kini siya so kinanglan siya nga ipaubo sa repair uga maumatod pa rin sa salig po Magnum Mapertid kaning si Brian nga mong atiman sa mga motorsiklo nga iyang ipaayo apa na diha nga giya sinanin ni kung abiki mga si Romel dito na niya na sa ilan Magnum Mapertid nga wala di ay naayo ang iyang nga motorsiklo apan kini nga maungo sa sustado mihimo naman hinuon di ay sa pagpangahoy sa mga paras
0: na punapal
4: si Magnum Mapertid so nasa na iyang motorcycle parts Magnum Mapertid ang nagipang kuha na nini po nahihisgitan nga lalaki o ga iyong ipang puli mga gubaon na yapon po Magnum Mapertid galing man na missing po ng ubang motorcycle parts kama na lamang sa battery headlight signal light sa front o ga rear nga brake po nini Magnum Mapertid lakit na ang mga ligid sa tubangan o ga likod nawala usab ang kanyang engine cover carburetor o ga kanyang atubangan o likod nga mag po Magnum Mapertid lakit na gani ang motorcycle plates nga i-issue yun sa LTO na wala gihapon. So, barabana sa nahisgitan niya biktimang 27 anyos na nasa kapindong kulang 20 mil pesos ang kantidad sa mga parte po niningihang motorsiklo Magnum Mapertid na usa sa itong nga Suzuki Raider nga nagupo sa plate number nga 100108 ang value ginya at kung ipagkuha niining nahisgitan niya suspensado. Ibuti ang sumaong biktima nga yan aning isaligan na yung Magnum Mapertid kaya taliwala po man nga ex-boyfriend ka niya sa ihapong sister-in-law pero nagtuong mo siya po Magnum Mapertid yung ilahapong nga panagigala nagpadayon sa mga hirundan iya pong itugyan nga to sa mga po nga suspensado nga si Brian na taga barangay Indahag ang ihapong nga motorsiklo nga ihapong nga ipaayo mo ni Mapertid kung nagiging kaya nabahaan at anhang tuloy mga panahuna wa magigoy na himo nga resolusyon kini pong nahisit ang suspensado so gitingo sa mga nga biktima nga mabawi kini o kapabayaran ang mga butang nga ihapong ipagkuha gikan sa motorsiklo ni ini pong komplainan so karon amo insidente na refer karon na dinas may barangay Indahag nga lubot alang sa tugmang disposisyon ni ini pong nahitabo lagi nga pagpangilan o Bahawat nga natala din na sa mga pinikitan barangay Kamamanan. Balitang hikad sa police station to Kugon, kinis mo 220 Angel Sadis. Balita o servisyo, servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat magdamata Rangel Sado, team building kuno mga igsoon na biktima sa piki kuno magyan ng resort online. Natanawa lagi ni lagi mga igunani lagi. Bino ato sa nato report Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kea Abillanusa.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Tabla matod pa nga gigay naman nga team building sa usa ka kumpanya nga nahimutang diha sa barangay Tablo naman matod pa nga na biktima uga peke nga resort online ang usa sa ang trabahante nga gitahasan gid pod sa pagabook niini magduma for seed gingon nga nga mao nga trabahante na ila sa pangalan nga si Elias Matet uga siya nga siya nga gisugo pod magduma for seed nga mangita uga kani ang beach resort nga pwede nga paigayunan sa ila nga team building nga nakakita kini siya uga kani ang beach resort sa online nga gitawag uga Paradise Island Park and the Beach Resort. So, saya nga pagkisusi po magnama first aid nga kay dagan man kayo nga reviews po, dagan man po kayo. Ingon nga, nindot nga mga pictures, o mga hulagway po ng katong nga mao nga Facebook page po magnama first aid. Iya, kaya nga girekomenda sa iya nga boss. So, iya nga na-approve na po sa iya nga boss po magnama first aid nga kanisya nga resort. Ang ila nga i-book lagi po aron po sa ila nga team building. Dali-dali dayon nga nagabayad sa booking nga 25,500 pesos ang
0: Buday.
4: Okay, usa man sila kumpanya po nga mo gastay dito sa mga resort po magduma for seed. So diyan nga nabayaran na days after sa kani nga pagabinayara o before po sila nga kaning team building, giyatuan na personal mismo nga to sa kani nga area ang katong mga beach resort po nga nakita diya sa mga Davao City po magduma for seed. Aron po nga i-confirm ilang nga booking. So diyan nga nakabot na sila itong beach resort sa ilang nga sa ilan nga wala di ay ito nakabooking sila itong mga specific nga mga adlaw. Unya katulad ila nga nabukingan pud nga resort pud nga mo first the peke di ay to siya nga page uga kani nga giawat lang pud ang pangalan sa ilang nga resort so diha nga iya nga gisulayan sa pagakontak ang katong nga number nga ilang gisendan pinaagi sa GCash pud nga mo first dili na kini nga makontak uga naka-down na pud ang kani nga moraga Facebook page nga ila pud nga naka-transaction nga kani nga gitawag uga Paradise Island the Beach Resort pud magnuma first seed. So karon imbes nga summer outing team building unta magnuma first seed may tabo nini nga mga trabahante sa usa ka kompanya diha sa nabutang uga nahulog nga natabla na hinuon tungod niini nga online scam nga maabot sila nga nakawatan sila sa maabot kadto sa 25,000 na peso.
0: Diha na lang sila sa kwan tablon daghan mga pud sa tablon niya dapli na lang sila sa kwan maglungkiya i-transfer lang diha sa staples dagat na lang.
4: Yeah,
0: bye bye man na lang. Oh, bye bye. Sa naman, hitabo naman. Isahan naman ta.
4: Kama naman, imbis na, kama na to kay pang selfie-selfie na unta na kay Big Resort. Dato pag isa na ba, pag magdama first aid outing, una na gininoon nga na dayon ang kanang ilang outing kay na-scam, ginintahon sila, uga 25,000 na peso.
0: Pero dagan gid maayo, no? Sa Facebook lang maglungkiya, dagan gid maayo mo edit, no? Mutanaw sa mga butang pwede yung kamailad, maglungkiya, no?
4: Daga na gid kayo magnuma first aid labi na gagamitan ni mug AI kani nga mga
0: butangan
4: nga butangan og AI nya kani nga imong butanga kani butangan og kani nga picture nga ibutang siya nga nasa nindot pod nga area or butangan siya og nasa mga dagat
0: tan-aw ni mo ilad
4: lang magnuma first aid ilad na gid kayo labi na kun ikaw di ka kabalo mo distinguish nga kani dai siya kani nga edited nga tao or kani nga gibutang lang pod diha sa maong area nga pikirin na siya nga kani nga resort so kani nga mga mailad uga magabook gid rin siya magdumo first aid mawad mawagtangan gid ug ako nga sa lapi kung magpaila gid pud sila ani nga mga online nagdigit pud nila i-check ang kung legit ba gid kini magdumo first aid or nabagid ka ni insakto gid pud nga mga papeles o mga dokumento
0: dapat gyud dai mga endorse na magdumkian ay mga kuan ba mo ingon nga dito tas kuan no dito mo su kuan kay hindot kay dito migikan ana ba so kana siguro
4: wala na gid magdumo first aid kay dili gyud bitaw ingon nga nag kani sa dani o ba dapat lagi mga endorsement kay kani nga uy gikan biya mi
0: oh, yan na siguro, pwede.
4: Sabi ni Dodo, nga na, nabito mo rin naka-experience gid po sa maong lugar, prior sila nga magbayad diri sa uga cash gid po, nga di kayo sa ila, doga mo dayon gid po, ang ating bidding, nabi na kay, happy na rin mahuman ang summer vacation po, magdama
0: first aid. Na, gamay na lang.
4: O, gamay na lang, mga dua kasimana na naman siguro ang nabihin ko, at tama sayop, so, imbis nga, gay na minam na itong mga trabante, kay maraga paway po nilagikan sa sigiga, trabaho po, magdama first aid, wala na gid na una dayon ng ilang team building. So, ang mong incidente gi-refer na sa Anti-Cybercrime Division aron po sa matagan sa tukmang diskusyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kiabidin o sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Nagkasalamat Magnum Hunter Kia Villanosa, may kalabutan, may kalas yung report. Stilan pa ita sa nining inana ba? Nagi inana magigsoon nga diya sa mga online, nagi ang ilad daghan. Usay mo, pagpailad yun, kay ko'y ginoo ko, naras inyo yun na. Diya, pagtanaw ninyo nga, uy, tada kay kayo niyo? Klaro kay mailan, magini mong AI Japon. Isa pa to, magigalag mo yun sila nga, murag yung original, ginang iya, mailan Japon ni mo. Tanaw lang ni mo daan, mailan na ni mo aka ni AI ginyo. Klaro kay dagwayo, edited guest na no, gipang edit yun o, klaro kayo. Kawas, huwag sila, uy, gikan mi Marisa Kuan. Gikan mi Marie dito sa Dabao Marie, dito sa Samal. Ay, gikan mi dito Marie. Oh, so sada, yung kay ila dito Marie, uy. Pagkanindot, yung kay dito sa ilang lugar Marie. Abo ba Marie? Uy, patsada kay Marie. Uba na si pare dito Marie.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Kaya siguro na yung mga nagka-anto na ba? Oo, dinimi nag-booking Marie, o kanyo? Kada, uy, nindot. Kaya at least ba, nga nanay, nakakuha na sila ito, naka-experience na. Pero kanang wala pa eh, ikaw-ikaw pa, di, masiposibleng mailad ka. No, so ay magkumpiyansa. Kadelikado kayo. Apiki mantas oras, may galas sa tumaraguban sa itong kamburang makarabutag ang may galang buntag na Pilipinas. Mamasa sa itong mga minsahe, mga jot. Nga kay, nahang gusto mo makabasag minsahe sab. Basa sa admin din eh, ginagmay lang. Ha? Sige, sige. Hangyo mo na yun mo, di, problema. Basta kay hangyo lang, wala problema. Ato ng, kanon, ato ng tagaan o magtagad. Diba? Yung mga hangyo ninyo nga ginagmay ba? Alam po na dinagko, kay lahi po na dinagko, ginagmay lang sa ta. O, ginagmay lang. Dinagko, kay managlaan po na dinagko, sab. Bitaw, may kalato na itagaan sa ipagtagad, bin, yung mga greetings, binsay din sa itong mga linya. Ito mga suki na to, kay gusto po na magparangat sila kuno sa ila mismo mga greetings. Dini may kalan sa iyo sa kabuntagon. May buntag ko sa tanan, may gala, nag-monitor ka ron sa barangay Bulwa. Maraming bulwa kagahapon, basta bulwa, kulba daw. Ambot, tinuro sa ka. Ha, basta bulwa, kulba daw ko sila. Ah, sige, basin di ay. Basin isuro kulba, kinsiguro mo sa bulwa. Ah, sige, may buntag sa tanan, taga bulwa, nag-monitor ka na to karon, ini may gala lang sa iyo sa kabuntagon. Ha, mayong buntag sa iyo tanan diya. Na mga minsan, dinibi, tagaanta, matagal, kitong oras, mga igson, napiki kayo. Bini Asinas, Bib Sibilia, good morning. Black Rooster Game Farm, may buntag diha. Joy Martinez, may buntag. Mayong pamanik kay Sikay diha. Boy Bits, Zaya Zinian. May buntag ko no, shout out ko no sa mga guwapo nga security guard diha sa Ubiquiti. Ah, sige, may buntag diha. Good morning, mga pita from California, Magno Bibi. Ah, sige, may buntag diha. Good morning, Magnum. May buntag sab. May buntag ko noon eh. Good morning, Magnum MP. Pa-shout out sa akong agalon sa unang si CJJ. Always siya nakamonitor, Magnum. Laksotil, mga guwapo. Matod pang Andil Balakwit. Del, Biradel. Good morning, Magnum MP. Minaw, Japon, may imo diri. Gusa, motor parts. Di in regards, Japon ko. Ni palang aman nga. Gipayas ko. Kay na siya lain, laki. Salamat Magnum MP. Na naunsa naman eh. Mura na magaling tani o sumbunganan sa mga gugmang wa magigson magmalampuson. Ah, sige lang. Ana magyun na. Ilyasar Balingkit. Shakom Skomids. May buntag niya. Ah, Magnum MP. May buntag ni Mau. Ay, may buntag sab. Ah, good morning. Naminaw ko diris balay karon ni Mau. Ah, sige, salamat kaya niya. Si Sar Ibu Blante Sar. May buntag na spat-pat balitbog. Good morning dia Arturo Lisira sad may buntag sa Lisira brother sila ni Arturax Ilan Jongjong Julius Bakalo Totoy Steve may buntag dia sa tanan may gra nagamonitor sa atong programa karabutaga salamat kay ninyo Alan Paz from El Salvador tanan may gra nagamonitor salamat yung tanan apiki kos oras may gala sa atong paraguban karabutaga ah may buntag sa tanan ah. Salamat sa tanan sa inyong pag-aminaw, mga suking tig-aminaw. Salamat, God bless sa tanan. Back to personal blanket, yung kaman sa kawas, nung katiling, man, katawa labing gabahanan, maglambar ko na kung katawa na matuman, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:26.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
5: Panahon na naman ang ubo, si Pudge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitestingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pumasa ang butika.
10: CDOIIdol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIdol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
12: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
16: Life extension, vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Oras nato alas 5:31 sa buntag.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Pisitan biyawag sa publiko nga sabto ng epekto sa inflation sa paggamit sa salapi. Magnum National Minority Black walay nakuang numero para huli panliderato sa Senado. Magnum International Israeli Prime Minister Netanyahu o US President Donald Trump nagkauyon para matapos sa nuclear threat sa Iran. Magnum Business DA BPI nagpalit sa rice quality analyzer para sa mas paspas o insaktong pagsusi sa kalidad sa bugas. Magnum Entertainment Asley Ortega malipayon para sa iyang kaninigugmang si Lucena City Mayor Mark Alcala alang sa rumored girlfriend ini nga si Catherine Bernardo. Magnum Sports Region 8 bisakmit sa unang gold medal sa athletics sa Palarong Pambansa 2026.
3: Magnum Morning News.
0: Maikson, kumusta may muntag? Karong adlaw-adlaw karon nga Martes, 26 ang pitch sa bulan sa Mayo 2026. Kinematik balita, Magnum Persid Blanca.
8: Ug Magnum Kia Abilenosa.
0: O karon sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
18: History Today.
0: Dining adlaw na tao si Felipe Agoncillo sa Taal, Batangas, kinsa giila isipin nakaunang Pinoy nga diplomat nga gi-assign sa revolutionary government aron ikampanya ang paggawas doon sa Pilipinas gikan sa mga langyaw. Gitudlo si Agoncillo ni General Emilio Aguinaldo nga mangulo aron ipasabot sa mga langyaw nga dunay kapasidad ang Pinoy nga imintinar ang stable nga panggoberno ni adtong tuig 1898 ni adto sa Amerika. Usab si Agoncillo aron iduso ang pagka-independente sa Pilipinas apan ang iya mismo ang pag-apila gibasura ni US President William McKinley. Ni adto usab sa Pransya si Agoncillo ni atong Disyembre sa susamang tuig og hingpit nga napirmahan ang Treaty of Paris og bibalik sa Amerika aron subling i-aproba ang iyang apila. Ni atong tuig 1907 napili siya isip kongresista sa Batangas og ni atong tuig 1923 gitudlo usab siya isip Interior Secretary ubos sa administrasyon ni Governor General Leonard Wood.
3: Magnum Radio
18: History Today.
0: Karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Giyawag karon ni Francisco Galagar sa Philippine Statistics Authority kung PC Chan ang publiko nga sabto ng epekto sa inflation sa paggamit sa salapi. Kinitungod kay magresulta kinis pagbahal sa paraliton o pag-ubo sa franchising power of peso. Mato ni Galagar nga karon anaalamang kaping 70 pesos ang bill sa usa ka gatos rason. Mas gamay na lang ang mapalit sa atong salapi.
19: Kaning presyo ko dalay ng pagkaon, no? O kinakanunay pamasahe. So, kinagawaan, kaning kapag pasiugda no, sa Philippine Statistics Authority para malantaw kung pila na po na imong PPP or pila ang imong ganang purchasing power. So karon kay, ningon man ta nga 4.3. So, mana lang atong piso, pila na lang 70 kapin or pila na lang ang ato ang 78, 77. Dito na to, para aware ta nga kung magdala ta, dili ta magbagot, magdala ta kay malo na mong gudadaan, ay doon naging magtaas sa ratio. Aware ka nga, dili na gito imong sakto nga piso, wala ka na, dili na nasak tigit ng piso, doon na may pagtaas sa presyo.
0: Pamahayag gato ni Francisco Galagar, Philippine Statistics Authority kung PSA Region 10.
8: Di pa si Garbon, Provincial Cooperative Officer Mr. Alberto Akain nga na sa 1.2 milyon pesos ang nakolekta gikan sa mga accredited cooperative nga gipahula mo kapital para sa ilang negosyo kinialang sa bulan sa Enero hangtod Marso ning tuiga. Samtang mabalor usab sa 12.8 milyon pesos ang total collection gikan sa pagsugod sa livelihood program sa ahensya.
20: Padayon ang atong dissemination sa demand letter sa livelihood program sa Provincial Cooperative Office. As of January to May, ang atong collection is in the amount of 1,262,688. Total collection since the start of the kanang pagpangulikta nato sa nakahulam sa atong livelihood program, ana-ana kita total collection of 12,890,729. I am happy to announce also nga ang usa sa recipient sa atong livelihood kadtong cattle farm sa lungsod sa Balingwan nga gipanagiyahan ni Kagawad Padilio, 2 weeks ago nahimo siyang accredited nga farm for testa nga mga estudyante nga gusto makat-on sa dairy farming. So we are happy for that because that's a success story sa atong livelihood program.
8: Ang pabayag ni Provincial Cooperative Officer Mr. Alberto Acain.
0: Problema sa road right-of-way sa Barangay Puntod Gitoki sa Komite Mani Kagawad Edgar Cabanla. Sa balita og serbisyo na si Magno Mahanta 20 Angie Alsado.
21: Dito din sa Komite Mani Kagawad Cabanla at ang isyo sa problema din sa road right-of-way sa pipila ka mga residente sa Barangay Puntod ng atong dakbayan. Gini yung malaki nga nagpaabot sa ilapon ng mga yangungo. Ang mga residente sa maunga lugar inibadan sa pagpangulo sa ilapon nga kapitan na si Kapitan Alexis Onyota. Na sir, ibut yan nga lamang kundi nga gitang at po ng ilapon ng mga reklamo po magdama first aid sa City Council Committee on Subdivision Housing Development and Land Estate. Diin na si Councilor Edgar Cabanla sa Majority Floor Leader ang mihimogin po na sa paghahatag o pagtagal po na niinidiin nag-convene sila arlang po na sa paghahatag o solusyon sa potential obstruction sa main road din sa may kaning barangay Puntod. Ibut yan nga doon naman po yung area din na magduma first aid nga nga gibutangan yun po na uga kural sa Tagiya nga nakahimo na hinuon po na karoon ang kahatag naman ang pagkakahasol po sa mga residente. Ihingon nga doon ay proposed offense o kaning pagkakural magduma first aid nga naka-encroach na sa road right of way nga nag-listen na ginhinoon po ang movement sa tuwa po rin po mga katawan o masila po rin po ng mga sakyanan isip representante po na sa kaning isip paghahatag po ng pagtagad nini ang City Engineer's Office po dagiha kaning tapod nini po nga maunga isyo alang po sa pagkanda kung survey sa area o na-confirma nga naay portion sa lote nga ipanagiyahan sa syudad magduma first aid nga supposed to be dili makural nga naapil sa kaning gikural magduma first aid kaya kanina gi dapat ako na road right of way pero na kural na siya magduma first aid no portion din sa barangay Puntod. So human sa ilahamat at pangkonsiderasyon ang komitiba ni Kagawad Cabanlas na himo na karoon ng resolusyon aron nga ang property owner din po sa mga kaniya private lugar nga luna din sa may barangay punto ng atong syudad maabisuhan nga din sila kung himo magdumapos sila sa pagkasirado sa access road o gagihang yukot karoon ang city engineer o office of the building official na mag-issue o gabisan unsang nga permit na nga makahimo po magdumapos sa paghatag ng access sa mga katawhan nila pina kaya ang nasirado ng punong area magdama first aid maghimo puno sa paghatag ng access paingon sa main highway. So ang kanina mga nga dalan magdama first aid yung ilaraw yun din taon nga malikayan ang posibleng pungang pagkabalda sa kalungkan sa mga katawhan kaya malukong man sila magdama first aid o gagiting mga po din nga if ever nga doon na po yung mga emergency ang mahitabo sige din taon po paglisod po ang mga emergency vehicles nga makasunod. So alayin po din ang mga panghitabo nga na report din na sa may barangay punto ng atong syudad ng konseho wala mag-ipabot din po na sa komitiba ni Kagawad Cabanlas. So nagbabalaugon sila magduma first aid nga sa umaabot din na ni mahimong issue tungkol lagi kaya nakatagan man po noong tukmang gagiya ang mga hintong ng ahansya alang po na sa paghatag o action nini po nga maunga issue. Balitagikan sa may barangay Puntod o sa City Council kini sa magdumang 120 yan siya sa doon sa balita o sa serbisyo ng Radio.
8: Dako batud pa ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo gikan sa Clahavita, Conclaveria, Hasaan, Villanueva, Taguluan Chapter, misamis oriental sa RICE program sa bigay-biga sa masa ni PBBM. Nakadawat sa tag-jis kilos nga buka sumay ang maunga mga residente mata ni Provincial Administrator Ruel Gayoso nga nakatagukalipay ang maung RICE program sa mga katawan ni Sairan ngang RICE subsidy kabahin sa Local Government Support Fund kon LGSF gikan sa National Government.
1: Atong dakong pagpasalamat no sa opisina sa PAGRO, sa APA, sa IPCAC no sa nagmalampuson nga bigas sa atong mga kaigsuna no sa Clahavita kung wala ko na sayok Claveria, Hasaan, Villanueva o Taguluan. Atong silang tagaan og ibagaton tapalakpaka nato sila no kay taliwala sa ilang pagbudlay no nakahatag wa sad kalipay sa atong mga kaigsunan. Daghan kayo sa atong mga kaigsunan, labi na kato atong mga vulnerable sectors, no? Senior citizen, PWDs, o sa atong mga indigent na mga kaigsunan. Dako kayo nilang kalipay. Nataliwala, gamay ka na ang mga butang. Pero ang importante, nakahataw o kalipay sa atong katawhan. So ato silang tagaan o no? Congratulations no? Sa inyong successful nga paghatag sa atong bigay-bigas nga program sa national government. Kani nga mga butang, kung wala ang ilang suporta, wala ilang kooperasyon, dili kini na wala kini nagmalampuson.
8: Ang kuraang pamayag ni Provincial Administrator Ruel Gayoso sa Misamis Oriental.
0: Scholarship program sa Scholar Code ng Bayan kung I can be, giplastar na sumabot klasihan. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Nika Fernandez.
4: Gipangandama na sa buhatana sa scholar ko ng bayan kon IKNB ang implementasyon sa ilang scholarship programa alang sa maabot nga pagbukas sa klase human sa ikaduhang panagtigom sa mga coordinator sa matag lungsod ug dakbayan sa Misamis Orientala uban sa mga opisyal sa Kapitolyo Probinsyala. Mato the Provincial Governor's Office Chief of Staff Elger Kilanga nakasumiti na ang mga coordinators sa listahan sa mga qualified scholars aron masiguro ang maayong paghanaya sa allowances ug scholarship assistance sa mga benepisyaryo. Gipadayag usab ni Kayla Kim Makakando, usa sa Unity Grantee sa IKNB gikan sa Misamis Oriental Institute of Science and Technology nga dakuntabang ang maong programa tungod kay makatabang kini silang adlaw-adlaw nga pagnahalano na isip estudyante. Naiskutan usab sa maayong serya sa mga panatigom ang direksyon sa implementasyon og pagplastara sa scholarship programa. Din una nang nagtigom ang mga koordinator sa uban sa mga mayor o vice mayor sa lalawigan aron barigon ang koordinasyon sa programa. Kabahin usab kini sa pagpatuman sa bangon strategic agenda nga nagtumong sa pagpalambo sa lalawigan ilabi na sa sektor sa kabataan ug edukasyon. Balita gika sa Misamis Oriental Provincial Information Office para sa Magdum Morning News kini si Magdum 150 Nika Fernandez sa balita ug serbisyo Magdum Radyo.
0: Minority member sa pagpahigayon sa cockfighting derby sa barangay Indahag ding Sudan sa balita ug serbisyo na si Magdum Hunter Minso Kabak Tulan.
22: Miabot sa taas nga diskusyon na hangtod sa miabot sa butuhan na sa mga konsihala dinhi sa tong siyudad sa Cagandiro ang kalabot sa isgutana na sa pagpahigayon o cockfighting derby sa barangay Indahag ding atong siyudad sa adlaw nga Biyernes kinihumana nga gi-question usab ni Kagawad Agaswana nga dapat ang nasangpit nga derby ipahigayon sa Domingo ug dili sa Biyernes. Kini ang gitubang usab ni Kagawad Jing Daba nga ang maong cockfighting naayon usab sa mga ordinansa nga gipatuman sa atong syudad.
23: And when I checked the calendar, June 5, Madam Chairman, it's a Friday.
24: Any comment? Yes, Councilor Jing Daba.
23: Madam Chair, allow them mag-derby once.
24: Any day?
23: Yeah, any day. Once a month. So once a month lang.
24: Madam Chairman, I have
23: a different opinion, Madam Chairman. And as we look at the city legal opinion, page 39, Madam Chairman, they actually defined it. Regular cockfight held on Sundays. And it is clear under PD 449, Madam Chairman, that generally it is on Sunday unless there is a special holiday, Madam Chairman. So unless we move the date, make it a Sunday, maybe we can approve this, Madam Chairman. Madam Chairman, yeah, the ordinance says, but the law says it's on the Sundays, Madam Chairman. So, again, there is a conflicting opinion, Madam.
24: Okay. Councillor Paolo Gaani, you're deployed.
5: Madam Chair, na may usahay mo good ang presidential decree, Madam Chair, dili na up-to-date ang iyahang balaod. So, it might be na nag-change na siyang dili necessary Sundays.
23: Madam Chairman, I respectfully offer another opinion, Madam Chairman, unless it is the law is amended, Madam Chairman. We are forced and obliged.
6: This is a special permit being requested. Another special permit. Permit secured from the Commission for International Derby or the City Mayor or Local Derby, as the case may be, to hold cockfighting on days other than Sundays and legal holidays. And securing 739, it says, Derby shall be allowed only once a month. So it can be done on any day.
23: Once a month.
22: Mga tingog ka na bati, gikan ni Majority Floor Leader Kagawad Edgar Cabanlasa, Agaswana, Jing Daba, Roger Abaday, ug Paulo, kaani sa kaulahian, dari sisyonana, nga ipailalom kini sa committee hearing bago kining ipapasara, nga kundin giuyunan sa mayorya, apan dunay upat usama ang nag-abstain.
7: Yeah, any second? Objection, abstention, one abstention, two abstention, three abstention, four abstention.

0: kapitan, nimo tagaig paghastol ang imong mga kaigsuuna sa imong pagsabot nga ang indigency para ragyot sa mga tao nga nagkinahanglan. Wala nimo kwirhisyuha kapaninglan nimo sa balayro nun. Unta, hinaot nga ang tanang kapitan mahitungod sa pagpahimulos sa People's Day sa mga higayon nga mangayog indigency dili maningil o pabayad sa indigency kay maukan ng panahona nga atong tabangan ang mga taong nagkinahanglan.
1: Ang pamayag ni City Mayor Rolando Clarex Uy.
2: Alas 5:48, City Employment Reform Ordinance gilaraog nga mapalabang sa konseho. Sa balita og serbisyo na si Magda Bahantar, Angie Alzado.
3: Ilaraw ko roon na sa konseho nga mapalabang ang City Employment Reform Ordinance kini alay sa bigo abang duma percent nga makatag uga parangan kini ilabi na sa ato apanin po mga kiringa na tinguha nga baka matuloy uga trabaho matur da ni kagawad Juju ko ngayang ipresahid ang usaka committee of hearing sa Cooperative Labor and Employment aron nga hihigitan ang proposed ordinance number 2026-242 o matailang nga kamihan ni City Employment Reform Program ang nahihigitan nga measure nagtinguha nga maka-establish nga mag duma percent din sa o Employment Reform Framework na magpapalabad sa access sa employment opportunities pinaagi sa barangay-based employment system o kamapalago pa ang delivery sa labor-related services sa mga residente din sa Camayan. Di oro, nakatutok ang nahisgitan na proposal sa pagpunta o barangay employment assistance does convene is a primary coordinating mechanism tali sa barangay o sa City Public Employment Service Office. Kontrakto ang nahisgitang sugyot ordinansa nagtahas sa barangay na magbintinaro ka updated labor market information system o mag-designate o bid officer aron na mag-oversee sa local hiring of employment lakip na sa job referral services o ganima na sila usab giaghas nga mag-institutionalize sa National Skills Registration Program Public Employment Information System o NSRP-PEIS kung diin magsilbi gini nga system-wide manpower and skills registry aron nga maalay ng labor supply sa kasamtaan nga nga local and foreign employment demands. Pero po din eh, tinguha po sa maong proposal ang paghimog po din nga provision nga nagmando sa mga business operations sa mga negosyo o mga business operation din sa syudad may prioritize yun po Danila no, sa mga negosyante ang mga qualified na mga residente sa tuwang atak bayan. Ilabi na, neto yung pong nagpuyo kung mag-dumapersin sa mga host barangay sa pananglitan. Nagpuyo ka sa kung napananglitan mag-dumapersin na mag-imo ka sa pag-book ng negosyo din ang barangay 24. So ang mga residente sa barangay 24 may priority ni mo una mag-dumapersin nga i-hire. Timaman po na ang host barangay na naghatag ka ni mo o panugot na ikaw makanegosyo ka sa lahat pong lugar. O may hinungdan nga kinanglan yun po sa hiring process sigit po nga mabiyaan ang mga residente mismo sa nahisgitan ng area. So sila una mag-dumapersin no, ang taga-prioritization po sa pag-dawat. Pero dapat ihapon nga qualified kids po sila po mag-dumapersin kung sa mag kinahanglan po dahil sa usaka kaning establishmento o usaka kumpanya o usaka trabahuanan na mga requisito sa pudad qualification sa usaka empleyado. Gawin po nini ang establishmento i-encourage po tayo po pinagin nini nga City Employment Reform na mag-establish po dahil sila o mag-maintain o at least sa 50% yun na local residency silang workforce composition. So 50% mag-dumapersin ikan po na din sa barangay nga kung asa sila nag-kimo sa pag-mugda sila negosyo 50% katong outside sa barangay na lugar na ilahap po nag-iugbukan o ilahap po nag-iugutangan sa ilahang negosyo. Aron po na mapaligon ang enforcement at compliance din yung local hiring quotas o lakip na din yung NSRP registration ikinahanglan po na muhimo kung mag-dumapersin na sa pag-siguro na prerequisite ang issuance or renewal sa business permits o sa mga lisensya. Lagip na ninyo ang pag-establish sa Task Force Against Illegal Recruitment kung kaya na magdahimo sa pag-conduct of surveillance operation na patok ka anti-illegal.

0: request na sa legal assistance na itanya po sa mga nabiktiman. Ini po nga mga mangingilad po no, sa mga recruitment activities sa susama ang maong tiguha nga employment reform program mag-allocate o inisyal na 3 million peso alam sa implementation sa bid operation o capacity building activities sa unang tuig sa pagpatuman po niini. O gang hinoon na kaning nga maong subject magdumapos ito, subject po niya sa inclusion sa subsequent po nga annual city budget. Sa tinghapon mong dumapos ito, kini mapalabang sa umaabot po nga pagdating ito ni scenario sa kaning kini siya po mong dumapos ito, magdepende pa niya kung papuran kini sa tanang nga membro sa konseho. Pero din po sa komitiba ni sa Dawa GG ko, susama o maayo na ang gagawin ni mong dumapos ito, labi na nga tinghuan ini nga matawangan ang pataga-barangay nga makapatunyot po ng trabaho ang lahat ng mga residente din sa tuwa sa syudad sa Cagayan, D.O. Pag-ikan City Council, sinusunod yung 100 Radio Angel, sa resibalita o serbisyo ng radio.
1: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Dako ang pasalamat ni Virginia Law sa Hillside Balungis Balulang og Daniel Pagalan nga taga Zayas kami ni dakbayan naman natabangan sa financial assistance kuna financial assistance pinaagi sa Magnum Operation na Tabang. Nadawat ni Law ang 1,500 pesos para sa konsumo palit og gatas sa igsoon nga nagkambin sa pleural effusion bilateral multifactorial hepatocellular carcinoma stage C og si Pagalan 1,000 pesos para pwede pauli siyang asawa din sa Cagende Oro nga anaasama nila.
3: Salamat kayo sa imong tabang sa amo. God bless, ma'am.
4: Kanang daghang kay salamat sa ila, ma'am, sa malulong kasing-kasing nila, ma'am.
1: Ang pagpasalamat ni Virginia Law o Daniel Pagalan nugtong nini, among pasalamat sa regular benefactor nga sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adela Kamamanan. O karoon sa itong bayaning Magnum Update, kinihatod ka na ito ni Sirio 2nd District City Councilor, Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa tanang bayaning Magnum partners at sponsors nga naimong kabahin sa marampusong bayaning Magnum Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission karong tuiga sa Limkit Kai Atrium. Kinihuman maabot sa 821,000 cc sa dugo ang nakolekta gikan sa 1,642 ka mga successful blood donors. Sa Kitibukan maabot na sa 5,569,000 cc sa dugo ang nakolekta sa kada asugdi ang maunga bayaniyong programa nitong Disyembre 11, 2011 gikan sa 11,138 ka mga blood donor na nitinim. Among pasalamat sa tipig sa mga partners o sponsors nga sila.
5: Pasalamatan nato mag-ikson sila si Timmy Orlando Claric si AOE, Carmen Barangay Kapitan Joaquin Kikang Oy, 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Nazaret Barangay Captain Attorney Regine Beatriz Rodriguez, New Dawn Hotel, SRK Advertising and Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angel's Pizza, Ronnie's Water Station powered by Gagawad Ronnie Giyaw, DKP Grill and Restaurant o Magnum Express. O karon sa itong Barangay News Update, pagyan karong adlaw ang NCD sa Barangay Jazz ning dagbayan sa Cagayan de Oro Clustered Health Center aduna kini distribution sa mga tambal para sa maintenance sa high blood diabetes ug uban pa sa mas lusartan lisaside metformin amlopidin condipin ug uban pang non communicable diseases samtang para sa walay ristro ng mga miyembro nini dalon lang sa buhatan PhilHealth ID, resita o personal appearance para sa interview. Dugto ni alas 10 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto para sa interview sa mga senior citizen o para sa dili mga senior, alauna usab kamo sa hapon. Alas 5:57.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan sa dugo o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wapay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang hangin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City. Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahalang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Og puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Magnum Morning News.
12: Para sa mga klas mga balita og karon sa Magnum National, wala na ko ang numero ang minority black aron hulipan ang liderato sa Senado. Motto ni Senador Juan Miguel Zubiri, kinahanglan pa sa panahon aron mo kalma ang emosyon sa mga senador human sa nitabong tensyon sa Senado. Similabing duha ka semana, motto ni Zubiri, nga nakikinabi na sila sa unang kunubang senador gikan sa gawas sa ilang grupo.
13: Wala pa. Of course, alam mo, medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Anything can happen in the realm of politics, anything can happen. We'll see. But what's important is kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado, ibalik ang dibdinan ng Senado. At we have to talaga reboot the image of the Senate. Hindi pwedeng basta ganito na lang. And nakikita naman natin yung galit ng tao sa Senado. Kailangan na natin na ibalik ang magandang imahe ng ating institusyon. Pero Senator Wynn Gatchalian ang aming Senate President. Senator Wynn is the most acceptable candidate to all of us kasi maganda naman yung handling niya sa finance chairmanship niya pag head ng finance committee. Nakita, very fair, very transparent, and that's what we want. And of course, he's also a consultative leader. So, hopefully.

0: we get one or two more from the majority block.
1: Pamahayag kanto ni Senator Mig Zubiri.
2: Gitawag nga fake news si Senator Francis Kiko Pangilinan ng aligasyon ni Senator Amy Marcos nga doon ay pagsulay sa charter change aron malugwayan ng termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Pangilinan nga walay pagdungog sa komite sa mga huisgutanan siya pagserbisyo isip chairman sa Constitutional Amendments Committee sukad ni ito nga Agosto 12, milabayng tuig hangtod Mayo 11 tuiga kalabot sa constitutional change.
3: Clearly, disinformation is chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts. Mr. Representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts. And not from formation video propaganda. From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President. It's haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for... whatever reason, self-serving, term extension, no L, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
2: Ang pamayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan ni Sir Rodney Bacuy ni Senator Amy Marcos ang video presentation niya sa Senate floor nga kabayan sa iyang privilege speech.
4: Tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan, i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihili.
2: Ang pamayag ni Senator Amy Marcos.
1: Alas 6:21, gibutyag ni Senador Erwin Tulfo nga buhat-buhat lamang ang aligasyon ni Senador Amy Marcos kalabot sa ikong pagsulay sa charter change. Mato ni Tulfo nga ngayon lang respeto ng Senado isip institusyon o ditugtan nga magkapakita sa plenaryo ang mga material nga makonsidera usap kining nga Un-Parliamentary Act.
5: We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating ikanga institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair, or Madam President, instead of trying to regain ikanga yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yon, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga ipresent na kanina. Eh haka-haka lamang po. Akala ko nga po fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that that video recording be stricken off the record.
1: Pamahayag gato ni Senador Erwin Tulfo.
2: Gidipinsahan ni Senator Rolante Marcoleta ang privileged speech ni Senator Amy Marcos. Kita magandini ang minorya nga dili mahimong balat si Buyas.
6: Hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon.

0: So na ito. Oh, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako. Utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita? Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako, Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas.
1: Ang pamayag ni Senator Rodante Marcoleta.
2: Samtang ditodo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang imbestigahan kung ang imbestigasyon sa flood control scandal kagisugdanan sa pagbagsak sa dignidad sa Senado. Dipinsa ni Cayetano nga giigong mihuyang ang dignidad sa Senado pagsugod sa iyang liderato.
3: When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumagsak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control dahil po ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert. Tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumagsak dahil sayo? Sayo, sayo, sayo? Wala po.
2: Pamahayag ka to ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Nanumpa na siyang katungdalan isip bagong House Deputy Speaker si Cebu Congressman Duke Frasco. Kauban ni Frasco ang iyang kapikas nga si Kani Tourism Secretary Maria Cristina Frasco ipanguluhan ni House Speaker Faustino D. III ang pagpanumpas bagong opisyal isip kabayan sa pagpaligon sa liderato sa Kamara.
4: I, Vincent Franco Domingo Frasco,
5: of the Please State Your District,
4: of the 5th District of Cebu,
5: having been elected as Deputy Speaker of the House of Representatives, hereby solemnly swear, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, the duties of my present position, and of all others, I may hereafter hold under
4: the Republic of the Philippines,
5: that I will support and defend
4: the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws,
5: legal orders,
4: and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation
5: upon myself voluntarily
4: without mental reservation
5: or purpose of evasion.
4: So help me God.
5: Congratulations.
4: Thank you.
1: Ang pamayag ni House Deputy Speaker o Cebu Congressman Duke Frasco o House Speaker Faustino D. O karoon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
1: Gilusad sa Philippine Red Cross kung PRC ang 24-hour first aid station ng welfare desk. Manaugnong o sa kagitukod ng gambalay sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Gipalihok sa PRC ang 38-man response team alang sa waray puas nga search and rescue operation sa lugar. Matod sa PRC nga naka-standby duty na usab, ang safety and emergency response units ni nilakip ang ambulansya gikan sa Pampanga o Olongapo chapter, samtang 7 ka miyembro sa collapse structure search and rescue team sa Olongapo naka-standby usab ang disaster management services o blood services para sa uban pa.

0: ang panginahanglan kundi in nagparayo ng operasyon ni Seran nga sa pinakaraing datos si sa OCD Region 3 kaya nabuk ang 47 ka individual ang apektado sa insidente kundi in 26 ang na-rescue 18 ang missing o gupat ang natalang namatay humanahugno ang nasangpit nga gambalay.
1: Karon sa tumagdama sa national sa Israel, nauyunan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ug US President Donald Trump kinahanglan nga matapos ang nuclear threat sa Islamic Republic nga bisan unsang pinal nga kasabutan sa Iran. Maadto ni Netanyahu nga nahinabi niya si Trump nga unang gihulagway Estados Unidos isip maayong dialogo lakip sa nasabutan ang pagbungkag sa uranium enrichment facility sa Iran o ang pagwa sa enriched nuclear materials gikan sa teritoryo nini. Gawas dili pabilin no sa mga ilang posisyon ni Trump kinalan dili magbaton sa nuclear weapon ng Iran. Gitoki usamang subling pagbuka sa Strait of Hormuz nga usa sa importanteng ruta sa supply sa lana sa tibuok kalibutan.
0: Samtang sa Switzerland, bisak na sa kapig 900 ang suspected cases sa Ebola sa Democratic Republic of Congo, kaniyang payag ni World Health Organization kon WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus tungod sa ipahugdan pang surveillance efforts sa sangpit nga nasud. Mato sa WHO Chief, sa kinabukang kapig 900 ka suspected cases, 101 ang kumpirmadong kaso samtang kumpirma sa DR Congo Health Ministry nga dunay 204 ang namatay tungod sa viral disease nga natala sa Roka probinsya sa Central African Country. Minumduman nga nitong Mayo 15 kay gidiklara sa WHO ang Ebola outbreak tungod sa Bundibugyo strain sa Congo nga kasamtangan wala pa probadong bakuna o gamot.
1: Karon sa tumag ng business na palit ang department kung nagpalit ang Department of Agriculture Bureau of Plant and Industry kon DABPI sa Rice Quality Analyzer para sa mas paspas o mas insaktong pagsusi sa kalidad sa bukas sa nasod. Mato ni BPI Director Glenn Panganiman nga kabahin kini sa modernization effort sa ahensya aro masiguro ang pasado sa food safety standard o ganaan sa insaktong kalidad. Ang mga lokal nga imported nga bukas, kaping 4 milyon hangtod 5 milyon pasusab ang gigahing nga pondo sa Rice Quality Analyzer nga gamiton sa Plant Product Service Safety Division sa BBI.
2: Effort na ito ay part ng modernization ng Department of Agriculture, of course, led by our Secretary, Agriculture and Rural Sumo. Wain nakita nyo kasi from when we started, mahalaga, aside from food security, ay food safety ng ating mga kinakain and even quality. You know? Hindi lang ng bigas, kundi dahoy, value chain, prutas, gulay. Kasi mahigpit tayo sa ating mga ini-export comply with importing country requirements or trading partner requirements pero dito sa ating sa domestic at syempre ang ating ini-import ay syempre kailangan mas safe yung ating consume para.
1: Pamahayag ito ni BPI Director Glenn Panganiban. Samtang sa Forex and Sweet, ang usakis lang nagbalor karoon sa 7.1 peso sa 59 centavos. Kalidyon dala 44 peso sa 7.1 centavos o kung dala 7 pesos. 86 centavos, trillion dollar. 44 peso sa 1 centavos, Taiwan dala 1 peso na 25 centavos, Korean Wani. 4 centavos euro sa 7.1 peso sa 76 centavos. Samtang tungkol sa labarayang kagubod sa tungan-tungang sinlakan, kasatang ang preso sa Dubai Crude Oil nasa 103.36 US dollar per barrel. Kini mas taas itandi sa 0.48%. Itadidaan ang presyo din nga sa 102.92 dollar per barrel.
0: Ugaron sa itong Magnum Entertainment. Malipayon si aktres Ashley Ortega para siyang kanihinigugmang si Lucena City Mayor Mark Alcala alang sa rumored girlfriend nga si Catherine Bernardo. Kinibisan pa man wala pa opisyal nga kompirmasyon sa relasyon sa duha. Mato ni Ashley nga usa ka maayo og disenteng babaye si Catherine ni Sarah nga nagsugod ang relasyon nila Ashley ug Mark niadtong 2020 apan wala pa natapos ang 2022 giingong nagkabulag na sila pero gipirma lang kini sa aktres niadtong Marso 2023 sa kasamtangan si Mavi De Gaspi mao ay boyfriend ni Ashley.
3: It's being rumored now that Mark is with our dear friend. I mean, I love her, Catherine Bernardo. Pero hindi pa sila nag-official. I don't know the status, pero nababasa ko rin katulad nating lahat. Anong reaction mo nung nalaman mo yun?
4: Reaction.
0: Ang pamayag ni aktres Ashley Ortega.
1: Karon sa atong mga balita sa atong Magnum Sports, nakuha ni Cherizia May Taharos sa Eastern Visayas Origin 8, ang unang gold medal sa Athletics Division. Sa baling pararong pamasa 2026, pinag-isawab sa 3,000 meter run alang sa secondary girls. Gipaygayon ang maong kompetisyon sa Patinay Sports Complex Agusan Little Sur. Back-to-back gold medal kini alang sa incoming grade 10 student athlete sa Tadawan National High School. Humanasab siyang may kampiyon sa mga event niya itong 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Matod ni Taharos nga inspirasyon nini ang pamilya alang sa maong kompetisyon.
4: Pangarap ko po eh, naka-Olympic ng bata pa. Yung mama ko po wala, tapos yung papa ko, fish bindo. Yun po yung ginagawa kong inspirasyon, yung pamilya ko. Yung mga nagda-down sa amin.
1: Pamahayag gato ni gold medalist Cherizia May Taharos sa Eastern Visayas. O nanini, naghatag og mensahe si President Ferdinand Marcos Jr. og maayong balita para sa mga mudaog nga atleta.
5: Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin.
1: Pamahayag ka do ni President Ferdinand Marcos Jr. Inyo na pati atong Magnum Morning News, karon sa itong headline review. Magnum Local PC10 miyawag sa publiko ng sabto ng epekto sa inflation sa paggamit sa salapi. Magnum National, Minority Black walay nakuang numero para huli pa ng liderato sa Senado. Magnum International, Israeli Prime Minister Netanyahu o US President Donald Trump nagkaoyon para matapos sa nuclear threat sa Iran. Magnum Business, DABPI, nagpalit sa rice quality analyzer para sa mas paspas, mas insaktong pagsusi sa kalidad sa bugas. Magnum Entertainment, Ashley Ortega, malipayon para siyang kanihinigugma nga si Lucena City Mayor Mark Alcala alang sa rumored girlfriend nga si Catherine Bernardo. Magnum Sports, Region 8, bisakmit sa unang gold medal sa athletics sa palarong pabansa 2026. Hantulog maala sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
0: ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Sa usag gawas ng katiliman, katawa labing gabahanan, naglaman ng barugan ko sa katawa ng matuban sa balita og serbisyo
0: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News, ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:35.
7: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
2: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sentra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Sirio. Call 0906-621-1699.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin

0: Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Panangulohan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local Brigada Eskwela, alang sa subling pagbuka sa klase sa Lubuan, sugdana karong Hunyo 1 ng tuiga. Insentibo alang sa pagkulikta sa basura sa barangay Pagatpant, giproseso na karon sa Clinro, human ang kapitan sa mga barangay nagreklamo. Archbishop Jose Cabantan sa Simbang Katoliko sa Kaginuro, miawhag sa katawhan nga mudunyog sa pagayong 7th Bismin Conference sa Santo Padre Pio dinhi sa Kaginuro. Legal ng transportasyon at operator sa Pilipinas, kunil tap ng usog karon nga mapabos sa insurance sa mga public utility drivers aron nga kun madisgrasya may mabilin sa ilang pamilya. LTFRB Region 10 may katinawan kung nganong wa pamabayri ang mga transport cooperative nga misalmot sa service contracting program. Sa Magnum National, Senator Rodan T. Marcolita gitawag nga imbinto lamang ang kasong plunder bato kaniya. Sa Magnum International, Popleo narawagan sa mga leader sa kanasuran nga di gamiton ang AI isip armas. Sa Magnum Business Producers Federation of the Philippines kung PPFP, supag sa panong ipatuman ang 380 pesos nga price cap sa labian nga limpo. Sa Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Ayala andam na sa dua bato kang Iva Jovic sa French Open karong adlaw.
1: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita, opinion. Sukwe sa unang mikalap, wala may nayon ang gidungog nga kudita sa Senado kagahapong adlaw. Imbis kudita, mao'y miinit ang gingong chismis lamang kalabot sa cha-cha o charter change o pag-usab sa atong batakang balaod o term extension alang sa sitting president. May nagkapainit sa diskusyon ang special report ni Senator Amy Marcos.
3: On a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video.

0: amend, not change, ha? Amend ang siya ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko.
1: Mas ingon sa minit ang dalunggan ni Bukidnon Senator Mig Zubiri nga naapil pa ang ngalan sa kani TV host and journalist Inday Bariday nga duga rin taong namatay. Namatay niya siya niyatong September 26, 2003 tungod sa stroke.
2: Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan. Mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday Badiday na ba tayo dito? Sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber. It's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
1: Hinoon human sa pag-init sa mga ulo, nahupay o nabug na rakini sa lihang, gawidrog miuyon si Senator Marcos nga wagtangon ang sa record sa Senado ang iyang special report o iyang mismong privilege speech nga gisunan usab ni Senator Zubiri batok sa privilege speech ni Senator Marcos.
3: Tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies. At yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan, i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling.
2: Because of that, and with the clarity that all of us here want elections sa 2028, yes. Hindi kami papayag na walang eleksyon. Sabi ko nga, magkaroon na talaga ng kaguluhan at we will defend it with our life, the right to suffrage. So with that, Madam Chair, I withdraw also my motion to as it's already been requested by the sponsors of to withdraw the video.
4: Okay, thank you, Senator Mig Zubiri.
1: Igsoon tingo upag pagkamanay comment o message sa mga opinion. Huwag ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:52. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
5: O Magnum Aileen Akurin.
1: Karong adlaw, adlaw karong mga igsoon nga adlaw karon nga Martes. Adlaw karon nga Martes o tuig 2000 May 26, 2026. Ang detalye sa ating mga balita at isgutanan, mabati.

0: Tenim una hora, esperem d'un hores a les 6:53.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw.
2: Pre, naku'y project run. Nakinhan lang kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex cheese na dito! Dali!
6: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aro magkaangkon, may palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Magnum 45.
0: Brigada Eskwela alang sa sobrang pagbukas sa klase sa buwan, sugda na karong Hunyo 1 ng tuiga. Naspikas niya karon si Sir Romeo Aklo, ang assistant chief sa Schools Governance and Operations Division sa DepEd CDO. Mr. Aklo, may buntag, sir. Undercast Magnum Radio, imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Aileen Aquirin. May buntag, sir.
13: May buntag sa tanang. May buntag sa Magnum Jun and Magnum Aileen. So, naanapunta ka ron sa imong programa. Daghan kayong salamat.
0: Mm-hmm. Brigada Eskola. So, ready na ba ang brigada? Alang sa... Kaya kining brigada magdoon, maraghugpong bitaw sa kanabang grupo sa mga tao nga manglimpyo ba? Oo.
14: Maragpahina.
0: pero pahina, no? Pahina. So, ready na? Kining atong mga piko, pala, mga silhig, daspan, uguban pa? Mr. Aklo, sir?
13: Yes, Magnum Jun, kinahanglan nun kayo nga atong tabangan, ang atong eskwilahan, no? Kaya kitapod ang pag-abis atong klase.

0: Actually, ang atong division superintendent si SDS Roy Gato, na nagipagawas nga memo, no? Ang memo number 417-2026. Nag-schedule ta sa mga kick-off, no? Brigada kick-off, tugod ang atong pagpanglimpyo, pagtinabanga sa atong mga eskwelahan. Starting sa 25 no? to 27, mo atong kick-off, kagahapon, human nila ang atong pinagsagsagan ng eskwelahan, mobile school. Karon, no, bago lang nanawag na ito ganit si Kapitan Minister, kung naabata dito sa Busigan, pero naman kadiri karon sa Caraga. So dito po karon sa Kibanog Mobile School ang atong mga schedule para sa division kick-off sa Brigada Eskwela. So ang atong mga school heads, no, they are actually already instructed to really coordinate no, atong i-collaborate sa atong community, ang atong LGU, atong barangay, magtinabangay, kaya ang spirito sa bayanihan, magdumdum, magigana ang atong kinaiya, isip mga Pilipino, ang atong eskwelahan, ipanagiyahan man sa tibuos nga komunidad.
1: Mm. So, ang target na to, of course, kaya mga tunggaan sa gobyerno, kasagara mga elementarya, kining Mr. Aklo.
0: Kaya magdumdum, karon period ta na, no? Na
1: tanan.
0: Sa mga high school po, so, kinahanglan nga, matabangan po nato kay naman po yung mga trabaho nga medyo highly technical bungkat po sa even high school na apil manggani anak katong mga skill nato sa electrical dinigal sa field up sa ground naka po yung mga panginahanglan yun even sa mga different agencies panawagan nato ang whole of nation approach sa pagtabang sa atong skilahan kung nakita sa barangay tabangan nato ang atong skilahan nga naimutang sa atong mga barangay, sa atong mga radio station partners, pero sa Magnum, salamat kayo nga atong mapaabot sa tibuok katilingban nga kinahanglanon nga magtambayayong buhay-buhion nato ang bayanihan spirit no sa atong mga kauban sa mga banay o sa atong mga katilinganan para sa pag-abli sa klase ng atong mga anak hindi na jud wala na uh-huh. Isuguon nga malampas pa dili magtugod na kung ura sa klase, mag-klase na yun, mag-dumdun.
1: Uh-huh. Okay. Ang mulambigit ani Mr. Aklo, mga ginikanan na yun? Or may lain pa? What about mga estudyante? Pwede mulambigit mga estudyante?
0: Open siya.
1: Open?
0: Mga estudyante, isa ng mga classroom. No? Kanang ato dito ang kiniya, mag-dumdun sa unang itong ginikanan. Pauban ta dito, mga paso, dili na ito tanahon ka na siya nga sa ka-punishment, basuluntaryo,
1: makinahan
0: na kada membro sa pamilya, doon ang obligasyon, ang simple nga pagpanglimpyo sa kadisiplina na wakod sa itong kabataan sa ilahang itong paglambo o ang ilahang pagtuon sa dunsaon ng paghimo sa mga pabahoon sa balay na gamiton dito sa atong mga eskwelahan. Kung atong mga other government agencies, non-government organizations, we're thankful they are helping us. No, special mention ako, okay na ba mag-doom June ang atong Oro Integrated Cooperative, no?
1: Uh-huh.
0: Helping tayo sila, no? Si CEO Hilot, no? Si Chairman de la Pina, no? Muraganay bago ka ron, ngayon si Sir Dewey, sila yan. It's really helping us.
1: Uh-huh.
0: Natay, unong ka mga bagong mobile classrooms sa Amduhan na humana sa Makapaya, ng listed ang kahintang.
1: Mm-hmm.
0: Dito ta sa Bugsok, many times, no? Six times, imbitanong ka na mo po dito. Magdumdun.
1: Salamat, sir.
0: Di mo say, gwapo kayo dito, magdumdun. Dayon, napo dito ang mga proyekto, pati po sa atong local government unit, no? Pinanguluhan ni Mayor Clarix Uy. So, year-round na itabang, dayon karong bigada na agyoy galocate. Una, ang para sa mga pintal sa tanan ng mga eskwelahan sa tibuok Cagayan de Oro. Also, ang atong mga congressional districts na no, naipod sila naghataw ng tabang. Our NGO, through sa atong mayor, is really keen on helping each and every school para makahatagan yun o dekalidad sa edukasyon ng atong mga kabataan.
1: Sa pulong bayanihan, voluntaryo, nagpasabot, dili ni mandatory ngatos mga gikinan, bisag mga estudyante, kundi sila mong labigit sa brigada. Kaya ba sinamoy ngun, Mr. Aklo ba nga, kamuran niya, oy, nginabuhi ko dirig ako. Kadakos budget, bililyon ang budget sa DepEd. Nya mo ato lang sa mga laptop nga overpriced pag-ayo. Ano, magbagot-bot ba? Kundi, unsa bay, mandatory niyan sa bay ko. Voluntaryo, wag ka nang, hindi ni mandatory in the part of the payments. Mga tinunaan, Mr. Aklo.
0: Mr. Maglumjo, no?
1: Voluntaryo
0: yun. Voluntaryo yun. Para sa panan, no?

0: Naabot siguro yung uban nga basig na bitbit lang po sa ilahang mama, basig na sugot, pero pungot. Pero bansam.
1: Lagi ka na. So, basig mapiktan ang grado ba nga? Ay, mong ginikanan, Loy, asa man? Wa man, sir, kay mana? So, basig, mabalaka sila ba, Mr. Aklo?
0: wala na siya, magdumdun. No? Diligyan makapikto ang atong academic performance dito sa mga trabahoon. Pero ang budget man nga dako sa atong national government, kulang kini sa kadaganon sa atong mga istilahan sa tibuok Pilipinas. Magani ang atong mga LGUs no ni tabang sa atong mga barangay from the city to the barangay kay hindi good enough sa kadaganon sa atong kabataan o panginahanglan sa atong nasod. Pag kung kita magtinabangay mas makaligyo nato ang atong mahatag na ikalidad ng edukasyon kay ang atong paningkamot mahimo dili lamang sa isa ka departamento kundi ang pagtinabangay ang espiritu sa bayanihan sa tanan Pilipino para sa kaugmaon sa mga kabataang Pilipino.
1: Unsay dadon sa mga salmot sa Brigada Eskwela, Mr. Aklo, unsay pang dadon? Silhig, dustpan, sirotso? Sirotso mo ng gabas, sirotso mo na sa buhol magdamayin, no? Gabas, tigib, martilyo, lansang, unsay ba?
0: Yes, oo. Oh. Padaan nga mga possible nga repairs. No? Pwede po tayo makonsulta daan dito sa atong mga school principals kung
1: okay.
0: Asa ang prioridad, unsa ang atong mga gamit kinanglanon. At pantanan, welcome nga mutabang dito. Basig, ang akong tulbaan, bitaw, ano yung maglumdun? Basig, mas dagan ang TikTok mo gawas ngayon sa agi sa trabaho ba?
1: Maunda. Dili bawal ang cellphone? Dala...
0: Walay bawal.
1: Basig, mag-tiktok-tik din ito ba niya sa may button. So, maswa itong, pero okay, dili bawal. Importante nga mag-lugar doon ay dalapon. Kaysa mga ato lang dito, why dala? Di ba? Marag dili man may, mo-appeal ba niya sa brigada o dili? Kaya nga nga may dala, isang bungay na lang, Mr. Aklo?
0: Kinanglan nga, kung pwede, kay ang atong pagkanaw sa atong silahan, labi na sa mga kasilinganan ng mga balay, makita na nato ang isa ang atong mga schools, no? Magdalata o gamit,
1: okay,
0: pwede po nga sa labor lang po nato.
1: So,
0: ang akong kayawan, ani magdungdun, kung grabe kasiksi ang mga doon, napula kayo ang
1: list kana,
0: na kamika, pasig dito naman na matrabaho po budyo, magdungdun.
1: Kana, oo, maunay, sabang mga lalaki mo na inindot. Sabang mga lalaki mo na inindot. Kay lugar ang taranaon ba? Murag dili ka kapuyon bitaw, Mr. Aklo, nga kamulong, tuwan-tuwan mo dito, bugol-bugol, kasyuta, unya dahil makita ni mo ang inindot ng mga taranaon sa palibot.
0: Sakto gig ka magdungdun para ganahan
1: ng trabaho.
0: Motivation.
1: Dili ka po yun ba? Dili ka po yun. Anyway, lugar og panalitan abtagod to, Mr. Aklo, dapat may dalang balon or ka snacks baka inginana na gyapon or naigiandam nga binignit baka painit ang eskwelahan.
0: Na atay lay-lay nga diskarte sa ato may eskwelahan, ato
1: okay.
0: PTA maaktibo man sad sila sa ilang mga plano para sa syempre mas baay po ng pangandam. Actually ang uban nga mga principal naka-connected sa mga partners no nga muhatag sa mga pang-snack uban nga mga pamahagi kanang mga atong tunga kilo sa bugas atong kamuti kung masagol na tanan kasi daghanan na nga maluto magnoong June so dako kay siyang matabang kay lahi po siguro kung after working mag saluta sa biligdit ba o nilugaw ba basta adunay pagpartake sa kalampusan nga gayon kada adlaw para sa atong istilahan.
1: Okay, officially ano sa magsugod ang klase good, Mr. Aklo?
0: Ang atong klase magdungdun, kanong June 8 na.
1: June 8?
0: Ang double time ta, oo.
1: So, kanang Brigada Eskwela, for 1 week lang siguro, di ba?
0: Ang atong Brigada Eskwela, kick off na ito from 25 to 29. Ang pinakadako magdungdun, invited mo dito sa Balubal Elementary School.
1: So, Balubal.
0: Naatay regional kick off, no? Ang host ana, ang Cagayan de Oro.
1: Okay.
0: So, Tibuok Region, bali, dito himuon ang mga regional officials, dito sila aron ang atong launching, no? Ang atong himo sa atong Brigada Eskwela kick-off, dito tanan ang puwersa.
1: John 1 so,
0: ang atong
1: yes. John 1 Mr. Aklo, John 1.
0: June 2.
1: June 2. Okay. Sa Balubal. Mao gini pinakadak.
0: Ta, maglong, dun, makita ta dito.
1: Sige sir. Matutuo dito.
0: Dibo ta dito.
1: makita ta nga marag mamor mga simura siguro. Di ba kami gingikan ka?

0: Ah, yes.
1: Tama. Oo, kay kaming mga bulanon, pag naipista gani, Mr. Aklo, mulangoy raman mi, kay full loaded ang mga barko. Langoy raman mi, gikas ka ganyan, langoy na mo, pais kamigin. Gikas kamigin, pahulay mi gamay. Pahulay mi gamay. Langoy na sabi pa yung buhol. Ano ba? So maagyan gihapon ang kamigin. Ang mga bulanon gihapon niya, kining Mr. Aklo.
0: Ang kaliwat dito.
1: Lagi
0: yun. Kami, magdumdun.
1: Okay.
0: Sa mga kaliwat.
1: Anagya po yung kaliwat mga bulanon?
0: Yes, so ato mga gilikanan, ato mga lulo, gilikan buhol niya, ato kami gil, karoon na kagayan.
1: Tinood ba na istorya nga mo, pagpista gani kung pulibok ang mga barko, magdumailin? Kasi nga nga manig, way barko masak dyan, lango dyan di ay.
0: Mayroon mo. Nanglo kong balon, gani mga atong barko.
1: Nga ano ba na, way barko masak dyan, lango dyan di ay. Unya tibok buwan sa Mayo, grabing piestas buhol magdumalin. Mabaryo bisag asa ka bisag baryo. Mo sugod ko na lagi kag pamista sa kanang Mayo Mayo uno. Muli kag Mayo 31, wala basta lamurok na mga aping.
0: Mahiblad na pag uli magdumdum.
1: Ay blood. Okay. Kining murag komedya na nga istorya magdumalin pero pamugod ko na basta basta mapistas buhol daghang manguli. Balaga yes, kanong mga sa mga komedya dito sa mga politiko ngayon nga simba ko in town manguli at mga igso mga bulanon ni Nesbol simba ko muunlod ning buhol siguro muunlod tong kasay kanagas mga bulanon nga manguli panon sa piyesta. Mr. Aklo sir, salamat kayo og agata magirikanan palihog nga mula bigit sa Brigada Eskwela.
0: Salamat kayo sa panahon magdungdun magdumilin sa paghatag dato og opportunity nga papnawagan no sa atong mga ginikanan mga kauban sa gobyerno, panarbaho, mga non-government organization, private institution, atong magkinibangay ta, buhiyon din nato kanunay ang bayanihan spirit sa mga Pilipino. Kana ang maghatag ka nato, panaghiusa para maabot sa atong kabataan ng paglambo o mga atong nasod na himaligon o mahimong ikapatigado sa tibuok kalibutan. Para sa tanang naminaw, may buntag kaninyo, mabuhay ang Pilipinas, kini si Romeo Aklo, Division Stock Person, Division of Cagayan,
1: New York City. Salamat, sir. Inyo na ba ito mga si Mr. Romeo Aklo, Assistant Chief sa School Governance and Operations Division sa DepEd Cagayan, New York. Ninot maya magdumailin, no? Kinatos magmatong kong vote mga back 1960s. Kanang bayanihan, bayanihan. Gakabasa ko pa na sa mga libro sa elementarya. Uh-huh. Bayanihan, bayanihan. Kunya na, na yung picture bitaw nga. Balay.
2: Giyayungan.
1: Giyayungan. Oh, balay, giyayungan. Mga Jesus, grabe, no? Kabalay. Uh-huh. Naras mga baryo, ay doon na pa maghihapon na karon. Murag mga kanipis na may tungod sa bayanihan ba, no? Murag wanay thank you karon, wanay pipik sa baga, wanay quits karon. Dapat nanay sukli, nanay bayan ba, no? Oo, so kanya ito, wanay kanamang sakyan ng karawing yun mag-oper nga, huwag na ay mobilehin, lipat bahay, wala na kanito lipat bahay. Kana yayong bahay na ni kanya to.
2: Oo.
1: Oh, gikas pikas baryo pa yung pikas baryo.
2: Oo, alsahon.
1: Oo, alsahon ang balay. Sa kabaryohan sa mabulsa. Labi ang dagko ang magkabalay. Pero gaan na mo po mabalay sa baryo magdumay na.
2: Kawayan naman siguro ito magdumdun. Kay Lizard, pero huwag karong panahon na bugat yung
1: gaan
2: materials.
1: Mga materials. O niya, kanya to, wapay kayo mga bagyo sa among lugar, buhol. Wapay kayo mga bagyo-bagyo kanya to. Labis bukid. So ang mga balay dito itong-tong las bato.
2: Oo.
1: Oo, di mapalid sa hangin, kawa ko yung bagyo. Tong-tong las bato. So inig ibalhin, asa yun na kinaasahon. Di na mag-ibot-ibot pa kay tong-tong malas bato ang mga balay dito. Panaw na. Mga eksyon sa itong pagbanayon karubuntaga, insentibo alang sa pagkulikta sa basura, sa barangay Pagatpat, giproseso na karon sa Aklindro. Human ang kapitan sa mong barangay nagreklamo. Si Kapitan Gugoy Babaran, ato may nabi, Kapitan, Kuya, Gugoy Babaran, may buntag.
3: Yeah, yes, good morning, Kuya Juno, and magmamagilin, sa tanang isinan, magmamagilin, may buntag.
1: Good news ni, kay giproseso na, kining Kapitan, Kuya, di ba?
3: Yes, as of kagahapon, alas 2:24, na sindang tag-text sa itong clean room coordinator, nag-ipay balo kita nga ang January to March, incentive na dawat na sa City Finance atong Huwebes o buhatan pa tayo o cheque. So, usaka positibo nga balita ang patalakata sa General Action kay Pasinday

0: kalong kura na kumanggit matikit ang first quarter for this year.
1: Mm-hmm. Kining sa word nga giproseso na, labi lahir man si gobyerno magdamalin, giproseso na, pero binulan pa ayaw pa mo ma-release. na ay reklamo ko na dawat magdamalin, ha? Nga sa hospital ni, nag-guarantee later ba? Mm-hmm. Proseso na, naan ay cheque, until kung di mag-release. Anasgutan nga cheque. Ang question is that, hulat-hulat lang. Istorya, hulat-hulat lang. Kay muragwa pa ay go signal nga i-release na. Anasgutan nga cheque. Sa word nga giproseso na, niya nagkalakbit kag cheque, nagpasabot kapitan kuya nga kadabang og mga documentary nga mga requirements, kompleto na, o niya ang cheque i-issuehay na, kapitan. Inuna na ba ang status?
0: Inana ang proseso nga gatong gi-expect mag-nomjun nung kanang
1: proseso. Asa ko nasabtan, proseso pa na, kuya. Pero ang status niya, under process pa karong panahon na, or ang status niya mao nga humana, kumpleto na mga requirements for issuance na lang sa cheque, kuya?
0: Imuan pa da yun daw ang cheque, kuya, dun, no? Muna siyang statement ang akong inidawat as of kagahapon kay ato ginihingi follow up para yun nga ma-update po ta, no, sa sale group sa atong clean room. Nalipay naman po ta sa maong reply sa ato, no, kay lagi kumata nag-check eh, mahal ito nga dili po ta ka expect na inanak kadali, no, so
1: hopefully
0: mapanindugan na ito nga ma-release karoon nga bulan.
1: Kinaara ba'y pag-proseso sa dokumento magdumailin nga giproseso na, pero kwarta wa pa niya. Kaya mangulikta pa ba? Ano ba? Mangulikta pa. Oh, so, na-process na. Walang tulad ng kap, ha? Ano ba, no? Nga mga istorya, lugar nga posibleng mahitabo. Pero at least, ikaw kap, positibo na kayo nga di na ni madugay. Kini mo ang insentibo.
0: Mugin na itong inaampo kanuna, Kuya Magumjun, nga umta, dili na madugay. And hopefully po itong last quarter for 2025, mapila po din mabuhatan sa ito ang supplemental sa city. Kaya aron po din makapihap po taga, tarong na po diri. And hopefully if all the incentives being released, then constant on tagad ang pag-release sa itong insentibo. Kaya aron po din ang mga uban barangay, maikag, no, nga musunod gid sa kanang mandato sa RA 9003, no, and for the information sa tanan na minaw, magdumpiya dun, no, kita sa barangay nakikoordinate lang gid ta sa atong city nga collector ang standard system ug ang atong clean room nga ang mandato sa ato sa barangay nga mo-collect ta sa recyclable ug bio waste, no, nga kita ang gasunod sa track mo o gali nata scheduling nga gipahigayon Lunes, Miyerkules o Biyernes sa barangay. And muna siyang atong ginapalooban ang atong city nga collector.
1: Okay. So naglaom ka, kapitan, kuya, nga maging awardee lang yung gyapon ka, human ka magreklamo o human ka mi papasar, human mi pasar, mi papasar, mi human mo papasar og resolution ay maong council nga hunong lang una sa katong operation sa garbage collection tungod kay wala pa ma-release ang incentive, ang incentive gikan sa city.
0: Actually ang ngalan nga adungog nga kanang award, no, there's no such thing man, no, gidayo ra man gyud, no, kada sanay na ay mga forum na ay mga kuan nga pagatpat may kasunod sa RA 9003. But there's no such an award kanag yung specific nga, yeah, this barangay is being awarded for following the RA 9003. Wala, there's no such award magkumpaya June. Pero ang ato lang din nga, maservisyoan din nato ang atong katawahan, masunod natong malato sa atong balaod sa RA 9003. Nga makapangulikta kita sa mga basura, recyclable, o sa bio-waste, o through sa incentives mekanism nga makolekta na tupod ang mga residual waste o malabay na to dito sa
1: Pagalungan. So, ang inyong resolution, kuya, inyo na lang itong yun sa man, gi-archive na lang to ninyo?

0: nagbahad na ba ito sa madumduman ko murag si Kunsyal Eric Salcido nga basig ma-charge kag dereliction of duty kaya na ako no sa Acta Republika nga nagmando nga kamong kapitan mangulik na ginus basura o tabang ginus pagpangulik kag basura tungod sa nasgutan nga resolution basin ko no ma-charge kag dereliction of duty o na ay interesado basig magpasak kag sumbong batok nimo kining kuya unsa man tayo nahitabo sa inyo resolution.
1: Karon pa ko nakadungog magdung kuya.
0: Awa ka kabati sa mga interview ni ni Kunsyal Eric Salcido atong panahon na.
1: Ako lang if ever ka na nga moabot no it is the barangay council no dili man ako ang nagbuot igo ra man ko ma-implement sa ilang resolution and if that so atong balatan if ever na ana.
0: Unsa pa ang sistema kuya? Kung magpasar resolution ang barangay council, di ba ikaw presiding officer sa barangay council?
1: Yeah, mo magina tong standard na operating procedure.
0: So mo pirma ka sa bang resolution gapon?
1: Kami tanan.
0: Kami tanan. Oo. So but sa bot nga appeal kas nagpasar sa resolution.
1: So dili lang ako ang katuhat kundi dili kami
0: sa tanan. Lugar in effect, lugar kamo tanan diha mismo sa barangay. Kuno galing na ay interesado mo himo na. Pero unsa pa gyud mo ninyo resolution to? Inyo na lang ipapahulay or active pa ang mong resolution karon?
1: We're waiting for the action of the city and
0: okay.
1: Again wala mo pud may nagapabaya dun sa barangay no amo man gi unsay mandato ang atong according ni Councilor Salcedo nga we are mandated to collect recyclable and by waste and we ato nang gibuhat pag-collect na sa mga basura.
0: Buta sa buot nga wala ninyo sunda in toto katong naas nakalatid sa resolution kay in actuality nagapalayon gyapon mo sa pagpaningkamot nga malimpyo gyud gyapon imong barangay pilagis pagkolektas basura properly. Yes. Kapitan.
1: Yes, sa atin una okay. Magyungjun no katulad gyud ang mga residual nga atong collect dili makolekta og ilabay sa pagalungan.
0: Okay. Kapitan kuya, salamat kayo gawas kun duna kay mensaheng ipabot ngadto sa manager sa Clindro kay sila man ang panginang kamot sab nga lugar maproseso na ang imong ang inyong incentives kuya.
1: Yeah, dako pasalamat no sa Ma'am Bing ug sa tanan nga naglangkob sa Clindro nga pagpaningkamot gyud no nga ma papadali nato ang pagproseso sa mga papeles sa atong incentive scheme diri sa barangay Pagatpat ug sa uban pod nga mga barangay no sa ngalan sa katawhan o sa konseyo sa barangay Pagatpat kana amo kinasing pagpaabot sa mga pasalamat sa maong dinali ang aksyon.
0: Okay, inyo nabati mga aksyon si Kapitan Kuya Gugoy Babaran sa barangay Pagatpat kagyan ni Oro. Oras alas 7:20 sa mong pagbalik kuman sa Panomdom, legal na liga ng transportasyon at operator sa Pilipinas kun LTAP nangusog karon nga mapaubos sa insurance ang mga public utility drivers aron nga kuno galing manisgrasya may mabilin sa ilang pamilya. Sa mo pagbalik, kuman sa Panomdom.
2: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Nanginahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kara adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen

0: ang presyo na sa cheque?
1: Yes, yes, Magnum June, ay, nasa finance office.
0: Okay. No?
1: So, i-follow up na lang na mo kanos ana siya magawas.
0: So word ma'am nga for issuance nasa check in but pasabot nga ang mga dokumentary nga mga requirements kining kompleto na ang act, ang lihok na lang sa pag-issue og check-in ang kulang.
1: Yes, Magnum June.
0: Very good.
1: Okay, giagi naman sa accounting office.
0: Okay. Ma'am, kinira ba sa barangay Pagatpat lang ni? What about the other barangays? Or ang barangay Pagatpat ra ba ang dunay makadawat og incentive? Masinuguban di wa dili angay makadawat og incentive? Ma'am,
1: duha ka barangay ang nag-avail sa atong incentive program,
0: okay.
1: Ang barangay Agusan.
0: Agusan. So ang Agusan, man sa man ni na-release na or under process pagid gapon o for issuance of check pagid gapon karon na una.
1: Para sila status sa barangay Pagatpat.
0: Ayo, oo. So pag mintag for issuance na lang ma'am, pila ka semana ni o pila ka adlaw ni mo take ma kana gyud, ma-release na ang cheque.
1: Dili ko kahatag yun sa eksakto nga pipila ka adlaw.
0: Pero sa experience ninyo ma'am, experience.
1: Depende sa issuance sa finance office, but we will do our kanang maningkamot ni nga ma-follow up na mo na Magnum June.
0: Okay. So kini ma'am, sabali, what I repeat of sa mga kuan nga malangan but pasabot nga kung natalangan man sa pag-release ang sunod ani nga incentive kung galing doon na pa di na siguro malangan.
1: Yes, Magnum Juno, but the incentive program na to kay ipaagi paghihamon na muna sa City Solid Waste Management Board for review, no, kay para ma-check na mo ang mga guidelines kung ga-address pa ba sa kanang requirements nato sa mga barangay or kinahanglan ba ta mo improve sa guidelines sa under review siya sa Solid Waste Management Board which is due sa meeting karong June.
0: Oo. Ma'am, ang incentive program para ni sa tanan ng mga barangay, tama?
1: Yes, Magnum June, para na sa tanan barangay nga nag-comply sa mga mandato sa RA 9003 kay sa RA 9003 na may requirements, mandatory requirements si barangay.
0: Oo.
1: No? So kung na-complete niya, na comply niya tanan ang mandatory requirements, kung wala ba siya residual waste dito, so extra effort sa barangay, kung wala ba siya residual waste dito sa sanitary landfill, munang i-incentivize siya.
0: Mm-hmm. Okay. Now, out of 80, ma'am, gano'n tuon nga, duha raman ka mga barangay ang nag-comply, maka-avail sa incentive program sa atong syudad. Unsa ba'y rason? But pasabot nga doon ay non-compliance, gagihimos 78 ka mga barangay, ma'am, nga dapat unta, lugar manundog sila sa Agusan o sa Pagatpat, unsa ba'y problema?
1: Actually, sa urban barangays na to, Magnum June, tungod sa space nga dili available for the establishment of materials recovery facility, ato silang gi-cater sa atong centralized MRF diha sa Carmen, katong closed dam site na to.
0: Oo.
1: So, automatically, kay si City man ang nag-augment sa centralized MRF, so, dili gyud sila maka-avail sa itong incentive program.
0: Kining mga numbered barangay?
1: Numbered barangays.
0: What about this unnumbered sir, barangays nga kuansab pila? 38 sila tanan, kaya may duha nga nag-comply.
1: The rest of the numbered kanang mga barangays,
0: unnumbered barangays
1: na to, dili sila kumplito sa ilang segregation at source. So, dili siya, wala na to gi-allow ang mga implementation nga partial compliance.
0: Uh-huh.
1: So, dapat full compliance good siya sa materials recovery facility nga operational. So, pasabot, ang ilang MRF nag-cater o biodegradable o recyclable materials.
0: Uh-huh.
1: No? Uh-huh.
0: Mandatory so, yes, ma'am. Sige.
1: Mandatory good siya sa RA 9003.
0: Okay. So, kung mandatory, dapat may tulubagon ang mga kapitanis aning maong mga barangay.
1: Yes, Magnum June. So, munang

0: ang implementation ta sa city, no, gipaagi nato sa kaning usaning incentive program to really push the barangay for the compliance. Kay mo man ang problema nato kay tanan nga basura nga ma-generate sa barangay sa atong mga establishment, residential, wala na yung segregation at source, wala na yung recovery at source. Munang dako kayong volume sa basura nga malabay sa atong sanitary landfill, no? So ang problema sa sanitary landfill because of the wala tay waste reduction at source. So gasumpay siya magnumjun ba ba? So munang kinahanglan yun nato nga ang mga barangay mo-comply yun sa mandatory requirements sa RA 9003.
1: Unsa may tabo ani ma'am? Anin 38 ka mga barangay, unnumbered barangays nga wala mag-comply. Kag mo yung tag-space, daghan may mga barangay sa 38 ka mga barangay nga na mga space nga magamit. Pero still, non-compliant. Mandatory man, diha mismo sa Republic Act number 9003. So, di na ito magamit ang liga ng mga barangay, magdumailin. Pag-post siya ang mga barangay, si Kapitan Marlo Tabak, di maka-post aning uban ng mga barangay. Di na ito magamit ang nasgutan ng kagpungan para nga mapareho sila aning barangay agusan o barangay pagatpat. Di sila maulaw aning mga barangay nga nakakumply ba? Barangay agusan, di kayo dako. Barangay pagatpat, di kayo dako. Dako kayong Carmen, dako kayong Lapasan, uban barangay Kauswagan, barangay Balulang, Lumbia. So how come di ni sila maging compliant sama sa barangay Agusan o barangay Pagatpat, ma'am? Depende siguro sa pagdalas mga barangay official.
0: Actually Magnum John, naging me with the Liga ng mga Barangay, no, through Honorable Marlo Tabak, na kinahanglan ma-strengthen yun ang Solid Waste Management Program sa Matag Barangay. So, maningkamot ni Anak Magnum June with the barangays para dilipod kayo dako atong problema sa atong sanitary landfill kaya na may reduction sa basura at source. So, maging atong pinaka-goal yun sa Solid Waste Management Program. Ma-improve ang waste diversion at source.
1: Lagi kay labumbita og mag problema diha mismo sa ligab. Mayingat kining ato maghiusa kita para atong tabangan ang atong mga barangay. Mutabang ta sa syudad. Di ay problema sa syudad may tungod sa pagkuligtas basura. Di maging compliant. Di ba? So, manimayo lang sila sa diskurso. Magpiyong-piyong pa sa diskurso. Magdumayo lang. Tatapangan at kikimik ato pa. Pagaw-pagaw pa sa pagdiskurso ba. So, niya mandatory. Kinsa ba ang muhimo o lugar mga lakang kining mambing para maprosigir o kung galing gahiga pag-ulo, madisiplina ang barangay kapitan nga di maka-comply ning gimando sa Republic Act number 9003. Ang DILG o ang city?
0: Actually, ang city government through the City Solid Waste Management Board nanatay gi-prepare nga notice of compliance gud sa mga barangay. So makadawat na lang sila ng letter sa city.
1: Memorandum
0: process sa nato.
1: Kahit failure to comply,
0: ma-remind sila.
1: Pagbutang na, failure to comply will result to administrative sanction. Kisa ba maka-sanction tuod ang syudad mo sanction nila or ang DILG?
0: Si DILG, dili man siya mo sanction sa barangay.
1: Kisa ba mo sanction?
0: Si city, pwede no, pero kinanglan due process na to.
1: Due process, kay, yes.
0: Dili man pwede na to, basta-basta hon lang.
1: So, but pa sa but nga ang mayor mismo, syudad? Sa ngalan pwede, sa kagamanan sa dakbayan?
0: Ngalan sa, through the City Solid Waste Management Board.
1: Lagi. Kay aron nga kay imagine na ana sa RE number 9003 mandatory magdumailin. Onya dayon ang pagatpatra og Agusan out of 40 ka mga unnumbered nga mga barangays. What about to ang mga numbered barangays?

0: ma'am, maraman na sila gi-cluster siguro, di ba? I-cluster. Yes. Unya dayon, compliant ba ang 40 ka mga numbered barangays?
1: Ang numbered barangays, kita yun ang nag-facilitate sa segregated collection ana Magnum Juno sa mga sa urban barangays.
0: So sabton nga kamo man ang nag-facilitate.
1: Oo.
0: So nagpasabot nga compliant. Kay lisod man mag-demand tag compliance sa mga barangay unya kita mismo nga mao nangulo mao ino nan compliant. Mambing.
1: Yeah. Yes, Magnum Juno. So kung nay dili compliance nga mga establishments, automatic yun natagaan o OVR.
0: Okay. So, nanatay na-issuehan o mga OVR?
1: Nanay mga na-issuehan o OVR.
0: Okay. Ma'am, salamat kay ma'am. Thank you, ma'am, sa imong panahon. Thank you, ma'am.
1: Salamat, salamat, Magnum June. May buntag sa tanan.
0: May buntag, oo. Doon ay, inyo na ba ito mga action si ma'am Bing Mabilin, ang manager sa Cleanro? Okay, si Attorney Igay Oy nag-mention siya nga instead of a numbered barangay siguro, marag bikil sure ta minawon niya a numbered barangays, named barangay daw.
2: Oh.
0: Kay ang uban ay unnamed sab. Unnamed kay numbered man. Di man ngalan. Mamanto gi pangusgan kay nato ni Kunsyal Judith nga
2: panganlan.
0: Mm. Oo, di lang number.
2: Mm-mm.
0: O, kini karon named barangay daw. O, salamat for the correction, Attorney Igay Oy. Instead nga itong gigamit unnumbered barangays, kay o na ay numbered barangays, na ay
2: unnumbered.
0: Na ay unnumbered barangays. So, ang unnumbered barangays, mo nang gitawag ni Attorney Igay Oy nga,
2: named
0: barangays. Oras, alas 7:40, standby sa mong pagbalik, Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, kunil-tap ng usog karon nga mapabos sa insurance sa mga public utility drivers aron nga kun madisgrasya may mabilin silang pamilya. Sa amo pagbalik kuman sa panumdum.
3: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
4: Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
5: Panirang doble init ng araw, mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon, dahil nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa mong balatian. Arumaangko naman yung palawas, ino matag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals! Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 25.

0: or 286 series of 2026.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix
7: sa mga butika.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpitopol Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
3: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: National President sa ILTAP nga si Mr. Orlando Marquez. Mr. Marquez, may buntag, sir. May buntag, Mr. Marquez.
1: Hello, good morning.
0: Magandang umaga po, Mr. Marquez. Sir.
1: Opo, good morning, sir.
0: Good morning.
1: Good morning sa iyong lahat na nakikinig sa iyong programa.
0: Kumusta ang buhay dyan sa Maynila?
1: Ay, okay naman po.
0: Okay
1: at
0: na.
1: Ito, tumaas na naman ang ating fuel ngayong umaga.
0: Oo.
1: Mas na naman. Hindi pa nakakabawi ang ating mga chopper, taas na naman. Kaya yan ho yung batas na deregulation law.
0: At saka yung sarsuela or mga ano ba yun, telenovela sa Congress, patuloy pa rin, di ba?
1: Sa Senado, mas malala yung sarsuela
0: mas malala.
1: Nila sa Senado.
0: Mas malala.
1: Yan yung kulang na lang, parang drama, may iyak-iyakan pa eh.
0: Oo, nabanggit pa si Inday Bariday kagabi. Nang mga senador na nabanggit pa ni Senator Mig Zubiri. Kilala ba marag kaedad mo siguro Mr. Marquez si Inday Bariday?
1: Tayo ay mas maedad sa kanila dahil tayo
0: maedad.
1: Ay may gitna tayong 70 Sir Jun.
0: Yun ba? Sa tingin ko sa TV makita kita parang above 50 pa kayo eh. Sa tingin ko. Pero matanan
1: mo. Pero importante dito ang pag-usapan natin siguro, Sir Jun, itong mga programa para sa kinabukasan ng ating mga chopper kung paano natin
0: taguhin
1: ang imahe ng kasalukuyang napabigat na problema ang ating mga chopper dahil talagang yung isang nangyari no nakaraan linggo na inatake na naman na chopper namin, nakatulala yung pamilya dahil nga nakikibiyahe lang sa jeep.
0: So paano pumasok inatake, sa utak ng ILTAP ang tanong magkaroon ng insurance coverage ang mga public utility drivers, ang mga chopper, Mr. Marquez?
1: Alam mo, sir, yung masabi natin na insurance, naka-insured ang ating mga sasakyan.
0: Yes.
1: Naka-insured ang masagasahan mo, bababangga mo, pasahero, pero yung chopper wala pong insurance. Paano kung wala sa manubela? Halimbawa, nangyari yung atake kagaya nung nakaraan linggo, yung aking dating driver, inatake na matay. So, dahil nakikibiyahe lang, hindi na nga nakapag-enroll yung kanyang anak, yun yung idinating niya sa akin, kaya tinulungan ko yung anak niya na mag-enroll sa TESDA para lang hindi matigil. So, na-enroll naman natin. Ang problema, inatake yung tatay.
0: So, it is really an irony. Mr. Marquez, it is really an irony na insured yung sasakyan, insured yung masasagasaan, insured yung pasahero, yung driver.
1: Opo.
0: Hindi na insured.
1: Opo. Yan ho yung problema natin, Sir Jun, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan na ngayon ay humanap tayo ng solusyon sa problema nito dahil yung ating poverty na tinatawag, yung mga na mahihirap na kababayan natin, kasama na ang ating mga chopper, ay halos lumulubo ng 10% yearly. Dahil nga yung populasyon, lumalaki ng lumalaki, kaya lumalaki rin yung ating poverty line. So, nagtataka tayo na bakit yung mga lahat na OFW na pupunta sa abroad, bago sila makabili ng plane ticket, kailangan naka-insured muna sila ng kontrata nila ay 2 taon, nakakontrata rin yung insurance nila ng 2 taon. Bakit may insurance yung mga trabahador na pupunta sa abroad? Bakit yung trabahador natin sa Pilipinas walang insurance? Yan ho yung ating pag-uusapan, Sir Jun.
0: Okay. So, paano ito? Paano magkaroon ng insurance coverage ang mga chopper? Considering na karamihan sa mga chopper siguro by boundary walang regular employer.
1: Unang-una, Sir Jun, pinag-aralan natin muna kung paano yung lifestyle ng ating mga chopper. Una, napakaraming bisyo ng ating chopper, di ba ho? Una, naninigarilyo. Tumataya kung ano naman ang tayahan nila dyan. Gastusin nila, napakarami. Iinom kung ano man yung mga iniinom nila na mga alak man yan, soft drinks man yan. So nasusustain nila yung bisyo na ang ating average na gastusin ng driver araw-araw, pwera yung pagkain na bisyo lang ito. 100 araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Bakit yung ating kinumpute ngayon,

0: na pinaprubahan ng Insurance Commission na halaga lamang ng 5 piso, Sir John, naka-life insurance na sila ng almost 500,000 worth.
1: Uh-huh.
0: Ano yun? Life insurance, natural death. Diba? Alimbawa, nabangungot ka, nagkasakit ka, marami alam naman natin kung ano yun, naka-insured ka ng 100,000. At yung kinakakatakutan natin na burial, dumarating talaga yan. May burial ka na 50,000. Mas mataas tayo sa mga ibang insurance.
1: Mm.
0: So yung accidental na tinatawag kung accidental death, magiging doble yung 100,000, magiging 200,000 ang coverage. So plus burial, maging 250,000. Kaya ito po, sa halaga lamang ng 5 piso na ibayad mo, na computation natin, sa 24/7 yun ha, na ibabayad mo.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, 24 oras, 7 araw sa isang linggo, so 5 piso lang araw-araw. So kung sa isang linggo ay 7 araw, 35 pesos lang ang may huhulog mo. Di ba ho?
1: Mm-hmm.
0: Sa isang buwan, 150, sa loob ng isang taon ay 1,825. Eh alam mo naman, pag nag-beer house yung ating mga chuper, hindi naman lahat po ay nag-beer house.
1: Uh-huh.
0: Eh napakalaki ang inuubos nila sa bisyo pa lang.
1: Mm.
0: Kaya ito ay ating ini-educate, Sir John, sa pamamagitan ng iyong napakalawak at napakagandang programa umaaraw-araw, ay siguro matuturuan natin, matutulungan natin ang ating mga chuper na yung kanyang gastusin sa kanilang bisyo, magtabi na lang siya yung parang alkansya program na ginawa namin dito sa mga tricycle na membro namin, Sir John,
1: uh-huh,
0: na mayroon silang alkansya program na 20 pesos per day.
1: Ibig sabihin, Mr. Marquez, na hindi naman siguro na kailangang alisin na nila, tanggalin na nila ang kanilang bisyo, siguro mag-alukit ng konti. Example, kung makaubos ang isang driver ng 5 buti ng beer, siguro 3 buti na lang, yung 2 buti para sa insurance. Di ba?
0: Alam mo, Sir John, kaya nga tayo ngayon ay nagpapasalamat ako sa iyo dahil dito sa programa mo ay malawak na marami tayong mga chuper dyan sa Region 10, hindi lang sa Region 10, kundi kabuong Mindanawan, na nakikinig dahil internet na ngayon ay throughout the Philippines, buong mundo, nakikinig na sila sa programa mo. Sana ho ay maging bisyo na rin natin ito, Sir John, na yung programa mo ay paliwanagan natin. Hindi ako nagsasawa na magpaliwanag sa ating mga kachuperan bilang Pangulo ng Liga ng Mga Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Kaya ito ngayon, dahil aprobado na po ito sa Insurance Commission, so ang nag-cover ngayon dito ay iba't ibang mga insurance company. At ito po ang insurance ng EPG Mercantile Insurance Corporation. Sila ngayon ho yung isa ho sa sumagip sa ating programa. At sana ho, Sir John, ay darating na linggo, dahil susunod na mga linggo, ay darating tayo dyan dahil kakausapin natin yung mga director ng LTO, LTFRB, para mitingin natin ang mga pampanguluan ng mga transport
1: yun
0: organization. At ang maganda dito, Sir John, hindi na lang chuper ngayon ang inaprubahan ng Insurance Commission. Pati mga trabahador ay pwede nang sumali dito. Kagaya halimbawa yung kalpintero, kagaya ho yung mga mason, mga sales lady, ganun. Lahat po sila ngayon na trabahador natin ay pwede nang sumali po dito.
1: Okay. Now, so sa tingin mo, posible kaya ito? Kasi pag magdumailin, pag bisyo na ng isang driver, medyo mahirap talaga. Alibinag, medyo mataas na ang edad. May siguro mga above 40, above 50.
0: Yung edad naman dito, Sir John, mabuti at nabanggit mo yan, ay yung edad na pwedeng sumali dito ay edad 18 hanggang 64. Yan po yung coverage kasi sa policy insurance ng rules and regulation ng Insurance Commission.
1: Okay, so
0: kaya ang ating pinakiusap dito ay mabigyan tayo sa aktuaryan nila na pinakamababang premium na pwedeng makasali dito sa tinatawag na term life insurance. Ang tinatawag kasi natin na term life insurance, Sir Jun, ay yung taunan na renewable.
1: Mm.
0: Para

0: insurance ng sasakyan, kada mag-restore ka, mag-renew ka ng insurance, isinabay natin dito dahil naiinggit tayo, sir Jun, sa lahat ng OFW, naka-insured bago magtrabaho sila sa ibang bansa. Dahil hindi pwedeng magtrabaho sa ibang bansa kung hindi naka-insured. Kaya ito yung ating pinakiusap sa Insurance Commission na bakit ang ating mga trabador sa Pilipinas dapat isabay natin para yung poverty line natin ay matulungan natin. Kaya tayo po umaapila sa lahat ng mga chofer na nakikinig. Sana ho yung bisyo nila, isama na nila ito, yung bisyo nila, para sila ay nakaprotektado. Ano man ang mangyari sa kanila, anong oras, mahulog man sila sa kahoy o anuman pagkauli sa buhay, pag disability naman, ay may makukuha sila na 100,000. Yung total disability. Pag partial disability, mayroon tinatawag na putulan ng pana, eksidente. Mayroon po silang 50,000 na makukuha.
1: Oo. But pasabot nga, di man yan nga ito, yung tanggalon ng ilang mismong bisyo magdumailin ba? Kung lang, mino, kung lang. Murang i-appear sa ilang bisyo ang pag-save para sa ilang mismong life insurance, term life insurance magdumailin.
0: Pinakadabis po, sir Jun, yung kanilang bisyo ay magbawas sila para lagyan yung kanilang pamilya ang seguridad para habang sila ay nagtatrabaho ay mayroon silang tinatawag na security for the future of family.
1: Problema lang kung mahubog na magdumailin ba, mahubog na pinakabutila na na yan. Ang dami nga, may tagay pa pre, inom pa. Ano, inom pa. Di na ko pre, ayaw ko na pre kasi may savings ako para sa aking pamilya. Insurance. So, murag bisan naman mag-manage sa iyong kagalingon siguro hubog na bitaw. Kining Mr. Marquez, pero medyo mahirap na. Pero siguro ang pagplano, before malasing siguro. Ano ba, no?
0: Mahirap lang sa una, Sir Jun, na isipin nila ng ganito. Pero kung yan ay nasustain nila yung kanilang bisyo simula nung kabataan nila hanggang sa kinamatay nila yung bisyo na sigarilyo, siguro mas madali ito na maisustain nila dahil protection ng kanilang pamilya ang nakasalalay dito.
1: So kung mahal ng chopper ang kanyang pamilya, imbis gastosan niya ang kanyang bisyo.
0: Yung ating slogan dito, Sir Jun, ay pagbabago ng buhay at matatag na Pinoy driver. Kaya sabi natin dito, kaibigan, sama ka na. Programa para sa lahat ng disiplinadong tsuper. Unang-una kasi, Sir Jun, disiplinahin natin yung sarili natin.
1: Yun.
0: Para makasali ka dito. Dahil kung hindi mo lagyan ng disiplinado ang sarili mo, hindi ka makakasali dito dahil ang inuuna mo lang yung sarap ng buhay ng bisyo mo, di ba? Pero kailangan, kung may sarap ng bisyo mo, mas masarap kung siguro may magandang kinabukasan na pupunta ng pamilya mo, ano man ang dumating na sakuna sa buhay natin na manggagawang Pilipino.
1: Maganda yun, oo. So kung papunta na kayo dito sa Cagindoro, Mr. Marquez, mga sabihin mo lang para ma-announce din natin at para ma-alerto yung mga drivers, mga leaders sa mga transport groups at para ma-meeting mo.
0: Sa susunod siguro na pagka na mayroon akong schedule, dahil napakarami pong schedule kagaya ngayong araw na ito. Ang schedule ko yung mga barangay ng buong Quezon City at humihingi rin ng mga meeting dito sa barangay ng buong Batangas, buong Region 3, talagang hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Yung kasamahan ko, nandoon sila ngayon sa Iloilo. Yung isang kasamahan ko, nandoon sila ngayon dyan sa Davao. Kaya ito kasing programa natin na ito, Sir Jun, sa pamamagitan mo, napakalaki po ang magagawa mo na tulong kung paano natin pagtulong-tulungan na baguhin ang ating buhay ng ating mga tsuper. Dahil ito po, kung isusunggunin natin lahat, sa gobyerno lang sila, ay wala ho tayo, baka puti na ang uwak, di pa tayo nagkakaroon ng programa para sa kanila.
1: Okay.
0: Kaya ang ating minabuting ginawa, ipinaalam natin sa mga sangay ng ating gobyerno na minamanage ng ating Pangulo, para sa ganun ho, mapag-usapan at ngayon po naprubahan na po itong policy para sa mga workers, mga drivers, ay nagpapasalamat tayo sa Insurance